Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: isa ka maaya daayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. Una nga Friday sang September 4, 2026. Welcome gid sa ato niya nga programa Oras na Pilipinas diri sa JESSICE2DXKI. Pod ninyo ang inyo amiga, Amiga Joy Kawayan Combatier, updan ka hasta alas 9. Kamusta ang bugtaw? Pagtangla mo sa langit, makitaan mo ba ang mga panganod? O kon haze gyapon ang balandra? Hindi manami ang tsura sang kalangitan subong kay ginatabunan ang mga clouds mangin ang sunshine kag hindi safe nga mag pabilin sa gawas nga wala sang panangga, no? Kinanglan naka mask ikaw. Storyhan na naton karon sa aton iyang talakayan, no, about sa epekto sining haze sa aton nga panglawas. So, updan nyo kami hasta alas 9 dari sa aton programa Oras na Pilipinas. Kinatamyaw ko anay aton mga suki tagpalamati, mga nag-tune in halin pa sa early morning programs. Hello dra kay Dr. Lolito Repaso, kag mga friends naton sa Bethel Baptist Church sa Santo Niño. Yan, kay Ma'am Lira dra mayad-ayad gid nga aga. Kag sa mga kauturan naton dra, no, sa may Bethel. Yan. Sa inyo. Hello man kay Ate Nelia dira sa Santo Niño. Ma'am Nelia, good morning kay Ma'am Priya.
1: Baba.
0: And kag sa Sumatra families. Ah, nagsulod na ako nga bed sa pabalon. Badali lang kay gapanamyaw pa ko. Hello man kay Brother Francisco Espiritu Jr. Balya, tamyawa ko miga, gapamatigid ko adlaw-adlaw. Yan. Hello da sa imo, Tatay Francisco, Brad Francisco, mayad-ayad gid nga pagpamati. Hello man kay Sis She, dara sa Merkado Publiko, sa Pagaran Family, dara sa Barrio 1. Yan. Kumusta ang aton mga negosyante, dara sa Palengke. Hello man kay Sis Bevs, Sis Lenny, sa Fonticha, Baba, Silaos Family, mga friends ta sa Banga. Hello dara kanday Brother Van kag Sis Inday. Kag mga panadero niya dara sa Bon Kicks Bakery. Hello kay Cheche, mayad-ayad nga pagpamati. Sa Shepherd's Call man kagina, nag-heart man da si Jaisa. Hello sa Imo Jaisa and kay Sis Sheila May. Mayad-ayad niya agad sa inyo. Sino pang present? Sis Lynn Bani, Syra C. Daw si Sis Lynn ini. Hello Lynn Lynn. Good morning da sa imo sa May Kulaman sa SNA. Sa Balitaan Kaina with Migo Dave. Shout out sa Admin Jewelry. Yan. And kay John D. Dara sa Jensan. Kuya Edgar manda, no? Nag-like manda si Kuya Edgar. Coming ka na, Kuya Edgar. Or ari ka na. Yan. Sa aton nga pagpadayon, tagaan na naton ligwa ang aton pabalon.
2: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

0: para sa aton pabalon for today. Ang aton verse mabasa sa Ephesians 2:10. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Efeso 2:10, ginhimo kita sang Diyos kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus, ginhatagan niya kita sang bag-o nga kabuhi. Agod maghimo kita sing maayo nga mga buhat na iya na nga daan ginaman nga aton paghimuon. Ang ininga verse nagapahayag sa aton how Jesus sees us. Precious kita dara sa iya. We are His masterpiece, His workmanship, a vessel of His important work. Anong bot silingon nga we are God's workmanship? Sa Greek ang bot silingon sina a person of notable excellence. Obra maestra, kung sa mga artist pa. You are a prized example of the Lord's creative genius. Kagintugan niya kita to reflect His glory and grace. Tungod kita God's workmanship, iya nga obra maestra. It is the Lord who knows the reason you exist. Sa iya man aton mabal-an ang aton purpose nga yari kita dari sa sini nga kalibutan. Bal-an sang Ginoo kung ano aton mga weakness kag strength. Ang full potential sang giftedness naton, nung ginhatag niya sa aton, no? Ang mga gasa na gamiton naton. And all that is possible, niya makaya naton mahimo tungod sa iya. It is God who works through us. The moment nga kinkilala mo si Kristo, isip imo nga maluluwas kag Diyos ang imo kinabuhi. Ang Espiritu sang Diyos nagapuyo sa imo. Gani, siya ang maga-training sa aton, kag maga-empower sa aton to be the person He envisions us to be. He wants us to be. So as we reflect His glory and His grace, ang mga tao sa aton palibot would see and know the living God. God wants to reveal Himself to them through you. Can it be that vessel of honor na nag-reflect sang glory sang Ginoo sa iban? Each morning, say to God, I'm yours, Lord. Lead me by your Holy Spirit. Show me how to live for you. Teach me to act and think like you. Help me to glorify you today. Let that be your prayer sa kadaadlaw. Remember that you are God's workmanship. Padayon siya nagapamuhat sa imo kinabuhi. God is not through with you yet. Padayon nagapamuhat ang Ginoo. Thank you. allow Him to work through you today. Ama nang aton nga pabalon, subong nga Friday.
1: Oras na! Pilipinas!

Da sat on FB Live. Taganta na ligwa ang aton nga mga public service announcement. Dari sa aton nga action line. Idulong sa aton ni Mega Jen.

0: Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property ang Office of the City Assessor City of Coronadal nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action Line.
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Ninyas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mong mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action Line.
0: Luyag mo ba lang ang Mangintesda Scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action Line.
0: In line sa Regional Development Council Week, ginaawhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Ini siya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
1: Action Line.
0: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture, Batch 2027 to Batch 2028. Inisya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
1: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Oras na! Pilipinas!

0: Alas 8:28 ang aton iyang takna abyan. Hello kag happy listening dira kay Brother Jacob kag kay Engineer Ham Holiano. Thank you sa pag-connect diri via Facebook. Mayara kita dira sang pamangkot para sa aton nga talakayan. May ara ka bala sang concern or pamangkutanon angot sa haze kag related sa health. Ayan, kaya mo na aton magiging topic karon no, sa aton nga talakayan. Upod ang IPHO South Cotabato. So feel free lang nga mag-message dari sa aton number 09631801469 or ipadala ang mensahe mo dara sa aton nga Facebook Live. Hello kag happy listening anay da sa aton niyang mga suki kay Sis Michi. Always managa tune in diri sa DXKI, kita nay kami kahapon. Kapamahaw ka na da Sis Mitch. Hello man kay Nanay Lita, Pastor Jerry, dara sa Namnama, upod kay Jervin. Mami Vilma, how are you na? Dara sa may isulan. Upod da kay Ma'am Ivy, Sir Dance. Kag hello man dara kay Ate Luz sa Tupi. May managa pa mati dara, Pastora Luz Elisan. Ninang Mick Mandara, Pastora Michelle Montoya, kag mga kauturan ta sa Tupi Riverside. Lapit na ang anniversary sang Banwa sang Tupi, and sa Monday, umpisahan gid ina sa tion sang pagpasalamat, kag pagpangamuyo. Ang Tupi Ministerial Association ang magdumala sang programa sa Monday, mag-umpisa alas 5 sang hapon. Bitaran man ang tanan dara sa may Tupi Municipal Gymnasium ang paghiwaton nga programa. Hello man da kanday Ate Janet, Kuya Ed. Kag mga kauturan naton sa Kipalbig Alliance Church. Kumusta ka mo dira? Mayad-ayad gid nga pagpamati. Dara kanday Ate Merlin man. Kay tita ninang nurse, tito ninong Doy dara sa Tampakan. Kay Sir April man dira. Kitaan ko tong post natin sang 4 years ago. Sang nag-visit ka mo din ni Pastor BJ sa DXKI. Hello dara sa inyo kay Sis Payen, Engineer Valmay, kay Ate Luz nga Roca, sa Labugos nga family, ga pamati man diri permi sa DXKI. Okay na ba kita, Miga Jen? Kay Sir Eldon, sige. Sige, umpisa na naton ang aton nga talakayan portion. Ang makaupod naton ang Health Education and Promotion Officer diri sa South Cotabato, si Sir Eldon Hans Cerame, no, sang Integrated Provincial Health Office. Good morning da sa imo, Sir Eldon. Kumusta?
1: Good morning, Mega Joy. Good morning man sa aton mga taga-Palamate. So, medyo ano, medyo gakatol may yung ilong.
0: Hala. Balaan mo, Sir Eldon, manutis gid naton pag magawas kita ng kaduluman sang aton iyang palibot. Not the usual, di ba? May nasanay kita kung majaging-jaging kada sa guwas, ma-enjoy mo ang kalangitan, ang sunshine, di ba, no? Pero subong, daw isa naman ni Kasimana, no? Nga, kadulong sa langit.
1: Daw abi na kon gani ko isa kadlaw ko dumaulan ito pa pangadugal na ako nga tapos medyo pantanaw ni mo ang langit kadulong tapos na their day early pa kumakagas pag tanaw ko sa pag sunrise ano kung magawa orange lagi dahil then dito ko na kita nga ay ari may ara gali isang ano may ara isang air pollution nagataas ang air pollution at particulate matter sa diri sa aton nga ano.
0: Oo, daw na notisya ran ta ni pag entrada sang September no.
1: Or, yeah,
0: oh. Nan ano tawag ta sini haze, 'di ba? No?
1: Haze.
0: Asonga daw galom. Managurong Ilunggo, no? Asonga daw galom. Okay, may gapamangkod diri ano ang Ilunggo sang haze. As a result, nga, no?
1: Siguro ano. Dahon malang pa siya kung yabok. Yabok, mas... pero madamo lang din siya nga yabok. Oh, yung
0: okay, so yabok gali na, no? Hindi gali na fog.
1: Hindi po. Ala, si Haze Abi Mega Joy is ano siya eh. Though atmospheric phenomenon siya nga may ara sa mga dry nga gagmay microscopic na particles to paresang yabok, aso or smoke or mga other nga pollutants nga ara nga nagasuspend sa hangin naton sa aton nga kahanginan.
0: Gagmay kaayo siya no nga pwede gid siya magsulod sa imo nga baga.
1: Yeah, microscopic din siya, ano, microscopic na particles, it's a mega joy.
0: Yun. Sa karon may naobserbaran ba kita, no, sa health situation sang mga kababayan ta diri sa South Cotabato, ang Otsini, no? Kag anong dapat bantayan?
1: Sa subong ni Gajoy, ang pinakadapo tagad niya concern sa subong is arigan ni ang aton niya haze o ang pagtaas ng air pollution o sang mga particulate matter sa diri. Not only here in South Cotabato, not only in Corona del Gani, kayo daw. Kung tanawon na ton, ginafollow na kung daily ang ginapost sang aton nga EMB Region 12 no. Tapos makita ko man gihapon ang mga post man or mga advisory sang other region sang EMB man sa so, Northern Mindanao naga-post man sila.
0: Mm-mm.
1: So hindi lang kita diri sa South Cotabato. So
0: Luzon, Visayas,
1: Mindanao wide oh. Mindanao wide ako do diri sa aton ang medyo ano gid ba medyo alarming ang pag-abot sa Visayas medyo nagnipis-nipis na more so with Luzon.
0: Mm-mm.
1: Pero amo na siguro amo gid na ang pinaka concern naton sa kung ang haze ganing nagataas naton nga particulate matter or ang air pollution diri sa aton sa naton diri sa aton isa aton nga kahanginan sa aton nga region or diri sa Mindanao. So sang September 12 ang air quality index on nagsaka gid sang asa September 12 September
0: 1
1: okay no, pag sa loob sa September ang air quality index naton na-classify siya sa EMB as emergency or taas pa siya at 312.8 parts per million ang aton nga ano in sang September 2 medyo nagbaba siya at 268.3 so pero this is still very unhealthy kay damol ang ano noon mataas ang ano damo sang mga particulate matter ara sa aton hangin so although nagbaba siya the following day pero kahapon I think nagbalik it very unhealthy nga oo, very unhealthy na naman nga air quality in no, sa South Cotabato.
0: Wala sa pagyapon na tap na ang sunog sa Indonesia eh, nagalapad pagyapon.
1: Oo, daw as of kagabi ni Gajoy, daw sobra 300,000 hectares na ang sunog. And I think kagabi may ara man sang forest fire or wildfire man yung natubo somewhere in Compostela Valley. So, hindi ko pa alam kung ano kalapad ang naging extent sang wildfire dito. Pero, base makakontribute na to siya eh, kung hindi man natap na dayon ang ano. Pero sa Indonesia, amo dito ato nga pressing nga ano so, okay. Nag-contribute. Oo, ining forest fire tapos ang hangin diri gapakadto sa aton sa Mindanao. So nagasaka naga kalain na siya yung mga umaano rin natin, mabantayan natin. O ang, ano na, ang kung wala ka nag-mask, magawas ka, daw patol sa ilong.
0: Do magi-kwan gid magbatsyag ka gid labi na kun ga hina-hina man ang immune system mo, no? Actually hindi lang dito, pati Leyte may ara man sang grass fire dito, no, nga na ano natala, Surigao, Leyte, dayon Davao de Oro, di ba, no? And Dinagat, amo ni nga mga lugar pagid sa Pilipinas nga may ara man sang mga grass fire kag wildfire sa Subong, may mga natala nga mga insidente. So hindi lang ni dito sa Indonesia ga katabo epekto ni sang grabe nga init sang panahon naton, no? Kaya hindi gid dapat magpataka-taka lang ka, ano dira, aboy sigarilyo, no, upos ang sigarilyo o kun mag sunog dira sa aton mga kabukiran, kay dasig maglapta eh. So, likaw-likawan natin para hindi naman madugangan ang problema, no? Kay mag-apektogin na sa aton iyang kalidad sang hangin. Ano ang pwede mangin epekto sang haze, Sir Eldon, sa lawas natin?
1: Well, sa aton nila, so on short-term exposure, migadar, pwede niya maka-irritate siya or ma-irritate ang aton niya mata or nang mag-ano, magluha-luha kita or watery eyes. So, pwede yung gihapon nga ma-irritate yung na nga ito. Nasa yung pinakauna, makabatsay ka sa atong ilong, sa atong nga tutunlan, daw mala. Or sa atong ilong, daw nagkatol ang atong nga ilong. No? Pero pwede gihapon siya nga mag-cause ang pag-ubo or mga coughing. Or kung siguro kung longer na gid ang exposure and very unhealthy or ano pa na ang threat sa aton air quality index, mas worse pa ang threat sa aton air quality index. Pwede siya nga mag-lead into difficulty of, or discomfort sa pagginhawa or mga chest tightness or chest pain. No? Pwede gapon siya nga mag maka-aggravate or maka-worsen sa mga sa aton nga mga may mga pre-existing na conditions, respiratory conditions like asthma or mga iban nga mga other nga mga respiratory illnesses.
0: Ano nga mga sintomas ang hindi dapat ibaliwala, no? Nga kinanglan magpakonsulta gid or magpa-check sa aton ano, no, condition. Ano mga balantayan?
1: May mga ano, sa singing kung wala kita naga suksok sang mask or wala kita naga PPE, no, may mga mild irritation gid na mga matabo o sina mga joy, no? So po pwede nga manalo na katol ang ato niya mata, ang ato niya ilong, ang ato niya tutunlan. Pero kung sige-sige na or tuloy-tuloy yung wala, do hindi na madula o mas or nagalala, ano mo, na may ara kita sang or wala kita nag-ubo sa to, tapos yung upisa sinisubong sang may haze pagpatong sang September 1, no? Nag-ubo-ubo ka na sa pangatol na imong tutunlan ng na may mga times ka nadudlayan ka na maginhawa or nagawizing or nang daw nagapanihol na ang mga pag ano paginhawa o pa check up gid kita kad to gid kita hindi tagad na siya pag ipabayan lang kay that may lead to other conditions nga pwede nga mag cause into mag lead into worsening pa sa other mga ginabatsag na naton.
0: Sa aton iyang pag-monitor dira sa aton provincial hospital, may mga ano na ba pagsaka sang tala sang mga amone haze related nga incident, may ma-observe ba kita?
1: Sa Subong ni Gajoy, sa mga reports nga gasulod sa aton sa halin sa not only sa hospital but halin sa aton ng mga local epidemiology and surveillance unit kay din na isa man nga ginatan-aw naton dira ang mga influenza like illnesses or ni mga respiratory illnesses naton sa Subong ang trend is actually the trend at before hang haze ara gid ang aton ni mga ion or ni mga influenza like illnesses na to, mga respiratory illnesses including gapon gid ang aton ni COVID, isa na sa mga ginabantayan man aton. So sa subong hindi pa naton gid sa makita nga may ara na sang haze related, hindi ta pa makategorize pa gid sa but request na kami sa SCPH nga maghatid sila sa ano sang data kung may ara man gid kita sa mga in very increasing gid nga mga mga increasing nga cases sang respiratory illnesses nga in relation ning aton nga atmospheric phenomena subong din ano din experience.
0: Balaan mo naman, Sir Eldon, nga ang mga Pilipino kung hindi pagid ng lala, hindi magpalapit, di ba, sa ospital.
1: Amo gani, amo nang aton nga pero advocate din yan, isubong ni Kadir, ginabaligya. Pagid nga gamiton naton ining aton nga programa sa PhilHealth ng yakap, no? Kay magpaka-register kita sa aton ni primary care provider, primary care facility, no? Maka-avail kita sa mga services nga nga libre basta masulod lang gid sa aton nga ano sa naka allocate man sa aton nga amount, no, para sa sa kada individual, sa kada member sa PhilHealth number
0: aton. Ma-observe ko naga commute man ko adlaw daw damo gid sang ga siburo. Ginubo sa lakyan, di ba? So daw hindi usual para sa ako, no. So may ara kung sa ma-observe mo lang sa palibot mo, damo gid ga burubatsyag mo nang
1: Oo, bisan sa schools mega joy before nag term end ang mga kabataan guys sa aton nga public schools kay ang aton nga bata, ang duha na aton nga bata ara dito sa aton nga public schools. Na-observe man namon nga doon padamo sa ilas ang naga-inubo, may mga naga-sipon. And all the more subong amon ang ano naga-advise kid kami sa aton yung mga parents, no? Nga kung pareha subong nga sa aton yung parents, naga-advise kita sa aton yung mga schools, kung sa mga private schools, nga ilesen na yan aton ang outdoor activities. Especially subong ari mataas ang aton or kahapon and very unhealthy ang air quality index naton diri sa Coronadal. O bawasan anay naton ang ilimit anay naton ang mga outdoor activities and kung kinakailangan magin nga magawas kita sa aton nga panimalay, suot gid kita sang mask, no, face mask.
0: Anong klaseng face mask ang mas mayo nga gamiton, Sir Eldon? Kag paanong tama nga pagsuksok?
1: Ang actually ang okay na ang nga magamit kita sang yung usual nga mabakal nato yung face mask kay mga jury nga disposable nga face mask, basta in short tang ang blue ang color niya nga part amo na ang ara sa gawas. So amo na ang ara sa gawas, pero kung may ara kita sang budget, mas nami gid ang N95 nga face mask.
0: Kaya wala sang makasingit nga iban nga particles, no.
1: N95 nga face mask or KN95 nga ano nga respirator. Pero kung hindi man to pwede, na okay na ining ano ining aton nga disposable nga face mask.
0: So kung magguwas sa balay, mas mayo gid nga magmask para malikawan ang mga mahaklo mo ning mga gagmay nga mga particles nga nino nga madiretso. Hindi nagali ni ma-screen sang mga buk-buk sa ilong ta kay kasubra ka gamay ni.
1: Gagmay kag ano siya, mega joy. Again, amo gani ang akong usual lang nung hindi nagataas or healthy ang aton air quality, ara man gid ang buk, ara man gid ang aso, ara man gid na kay ti ara man ang aton nga mga commuting vehicles, ara man ang mga salakyan, may ara gid na may ara gid sang ano, may ara gid kita sang certain level ng pollution nung gid sa aton nga palibot sa aton environment, no? Pero sa subong abi hindi siya normal nga level, so mataas ang air quality index naton, unhealthy or very unhealthy. The other day yan, nagkabuti siya sa emergency nga level. may ara isang certain degree, isang certain amount sang pollutants nga ma-catch upon sang buhok sa aton ni ilong, pero tungod niya ni isa kadamol or kadka damol sang particulate matter sa aton nga hangin, o hindi tanan na siya ma-catch sang aton ni ilong, no? So, ang iban siya na nag-direction na gina siya sa aton man niya. Sa aton ng baga. So muna
0: nga
1: yes po. So naman mga aton may mga asma, no? There are parts ng aton mga vulnerable population sa subong. So where did it as ang face mask? Kung sa aton naman mga elderly, kaya aton or mga young, mga aton yung mga kabataan sa young naton, no? Nga young population naton, ngay ang ilang immune system hindi man amo pa naka-develop, ang ato naman nga elderly mas weakened immune system nila, so halungan naton sila pa kung kinakailangan din magawa sa aton nga panimalay, susukon din naton sila sang face mask.
0: Though hindi safe subong magjogging-jogging sa gawas, no, kayo muning mga maklo.
1: Oo, nag-joy kay bisan kong hapon, kahapon sang nagapapuli ako, nag-out alasin ko, maulan siguro ni ay kay Dok galom-galom siguro.
0: Pila na kadlaw nga daw amo na, abi mo maulan. May lang sa tupi nag-ulan gid man. Pero di sa aton way gid, no.
1: Oo.
0: Yan. So, buhinan ang mga outdoor activities sa mga Sir Eldon, no? Hindi
1: yes,
0: na
1: po.
0: Na'y mag-pickleball da sa gwa. Pwede ba mag-pickleball naka-mask?
1: Hangakon kita, Miga Joy. Kay...
0: Gani, lagan-lagan daan na.
1: Oo, basi hapuon kita. Siguro mas ilimit na nalang anay. Especially kung outdoor, mga open open nga courts. Ilimit na nalang siguro anay. Anyways, this will pass. Hindi man gini siya nga hasta December na oras sa sunod tuig. This will pass soon. Matapna man nila dito ang forest fire.
0: Yan. Dito sa Metro Manila, nag-cancel gid sang klase tungod sang haze, di ba, no? So, dari sa aton wa ay paman, pero gina-advise lang sa mga bulutuan nga hindi mag-conduct sa mga activities sa GOWAS, no? Sa open field para safe aton mga kabataan. O, sa sulod sang balay, paano nato ni-insure man nga hindi ni makasulod ning mga aso kag polluted air sa balay ta?
1: Ay, amo man ang isang naton, kaya ara siya sa hangin, Miga Joy. So, if we can, sarado ta na lang gitana ang mga bintana. Ang kalaban ta lang gitati, subong ang kainit, din ang grabe din ang kainit man. Kung isarado naton ang isarado nato ng mga bintana, amo lang gitabi na ang aton yung pinaka-challenge sa subong isang kainit, abi. So, kung aircon ang aton na kwarto, mas komportable kita. Pero kung hindi, we recommend as well nga keep ourselves cool as well. Kaya doon ang dinabattle natin sa subong. We have ang ari ang haze, tapos may ara pa ang taas man nga heat index natin. So, siguro pinaka-ano taman is to keep ourselves healthy. Gid ang pakusgon taman ang aton nga immune system, pakusgon taman ang aton nga lawas.
0: Kay para may panangga man ang lawas ta, no? Sa kung ano man nga mga threats sa gawas. Yan. You mentioned tong air quality index, Sir Eldon, no? Paano naton mabalaan nga safe na maggawas? Anong basihan naton? Ano ang safe nga quality, no? Or di na naton ma-monitor?
1: It is best, Amiga Joy, nga monitor naton ara ang aton nga Environmental Management Bureau, no? Ang aton nga DNR-EMB. Nag-post man sila daily. Actually, almost the other day, though, halos kada every 2 hours or every hour nagapost sila sang update, no? Nagahatag sila sang update sa aton air quality index. So sila magit ang experts naton when in that field nga naga makahambal nga okay na, safe na ang aton nga air quality index or ang aton nga kahanginan nga okay na, no? So kami, dira man kami, nag-monitor man kami sa ila, nag-monitor man kami sa ilang mga updates. Also sa aton, let us also check man, monitor man at mantayan man aton ang ano kung may mga update sila sa atong air quality index. Then if they say nga okay na or healthy na ang aton nga air quality index, ang aton nga hangin diri sa South Cotabato or in Coronado City. So momento man mamamal man aton nga okay na kita nga for now for this ano, for this phenomena.
0: Oo, may color coding na ang ila monitoring, no? Kung green na, ti okay na, good na.
1: Opo.
0: Oo, may color coding, green, yellow, orange, red, violet, nan. Kaga ano ni isa, gray ba ni? Ayan, so i-check lang naton, no, sa EMB Soc Sergeant, ng ilang FB page, kaya update na sila sa quality sang hangin sa Subong, no? Ano ang importante nga panawagan para sa aton mga pumuluyo sa South Cotabato samtang padayon naton, Sir Eldon, ginamonitor ang haze, no, especially kung ang area ninyo poor gid ang air quality.
1: Ngayon, ang pinaka-importante ganun nato nga panawagan ni Gadjoy is hindi nato nang pagbaliwalaon ining phenomenon ni ini Subong, no, ang haze, no. Pero hindi man kita nga ang yan bagay ninyo, hindi na tamataran tao, matralala, balaho nga, ano. Staying informed, follow naton, bantayan naton ng mga official ng mga advisories ng aton nga DENR, EMB, regarding sa haze naton. Maging alerto man kita sa mga, any nga mga, ano mga sintomas nga aton man nga ginabatsyag sa aton nga kalawasan or sa aton nga mga kaupod sa panimalay o aton nga pamilya, no. Kung tanaw naton nga daw hindi na gid manami ang ginabatsyag, magpalapit magkatugid kita dayon sa aton nga mga health provider or sa aton nga health facilities, kag bawasan naton ang aton nga exposure, outdoor exposure sa Subong, especially kung taas gid ang pollution level, ano, pollution level sa aton nga hindi man nami ang aton air quality index, no. Kung hindi man lang kailangan nga magawas, we stay indoors habang masama pa or kalain pa ang aton air quality. Kung kailangan din nga magawas, especially kay kita, nagatrabaho kita, nagapaningkamot kita, nagapangita kita sa pangabuhian naton, siguraduhin din naton nga nagasokso kita sa appropriate niya face mask or sang mask naton, no. Protektahan naton lalo ang mga kabataan, ang mga senior citizens, mga aton nga mga buntis, kag sa aton man nga mga listeners, no, sa Subong, mga tagapalamati naton sa Subong nga may ara sang sakit, may mga existing conditions sa asthma, may mga sakit sa ilang baga or sakit sa kasing-kasing, sakit sa heart, no, abantayan gid naton ang aton nga kaugalingon, no. Make sure nga nagasuksok kita sang face mask or para hindi na worsen or hindi ma-trigger ang aton man yung asthma. Kag above all, kung may ara, again, kung may ara kita sang mga nabatsagan, no, pareho sang nabudayan kita maginhawa, nagapanakit na ang aton nga dughan o may iban nga mga sintomas nga nagalala, hindi na naton paghulaton nga maglala pagid, no, magpakonsulta dayon kita sa pinakamalapit nga health facility. Kag again, monitor naton ang mga bantayan naton, ang mga official advisories ang aton nga DNR, EMB, Soc Sergeant, no, kag sa liwat limit naton ang aton nga exposure sa gawas, kag protektahan naton ang aton nga mga vulnerable, no, and sa liwat kung may ara sang ginabatsyag, seek medical attention dayon.
0: Sa inyo sa IPHO, ano pagid ang mga tikang ginahimo naton para maagapan naton, no, ining mga pagsaka sang tala sang respiratory illness, Sir Eldon?
1: Sa aton sa IPHO, may padayon man ang aton health, ang aton man nga pag remind sa aton nga community sa mga ni at ano thankful kita sa sa inyo man ng mga aton mga part media partners kay paagi sa kaupod sa inyo na mapalapnag nato no nga ang dasig ang tama nga impormasyon no para sa aton nga katawhan especially sa sini nga aton nga ginatubang subong sa haze nato no. And also ara gihapon ang aton man nga mga reminders nga sa para sa aton nga social media page no. And we are also calling out man sa we are also monitoring man ang aton sa ang mga aton nga mga surveillance reports in line with sa haze kag sa mga influenza like illnesses kay kung may ara man kita makita nga mga naga cluster or increasing sudden increase ang sang mga cases naton. So we are handa man ang aton nga opisina ang aton nga ang provincial health office to respond and to provide support man sa aton nga local government units.
0: Salamat Sir Eldon sa panahon nga gingahin mo man dari liwat sa DXKI kag mapaintindi sa aton iyang mga tagpalamati no ining mga impormasyon nga ni para sa paghalong sang tanan. Ingat po.
1: Thank you so much. God bless po. Thank you.
0: Yan si Sir Eldon Hanserame, aton nga Health Education and Promotion Officer sang IPHO South Cotabato. Sa monitor naton no pagi sa EMB Soxargen nag-update sila 49 minutes ago lang. Ari ang pinakaulihing haze watch monitoring. Nagpadayon ang pabag-ubag-o sang PM2.5 levels sa Coronadal. Paagi sa ila CAAMS PMS station na maning monitoring naton diri no sa aton nga area. Sang kahapon 69 UG per M3 ang PM2.5 nga level naton diri banda alas 4 siya acutely unhealthy sinilang aga September 4 kagina natala naman sa 53 very unhealthy. And so hindi gid safe nga ma-expose sa gawas nga wala sang face mask abyan kay very unhealthy ang aton nga hangin sa subong. O, pwede maapektuhan ang panglawas mo kaya mas maayo limitahan ang outdoor activities. Pati na sa mga sensitibo nga individual. Yan. So padayon na mag-update dira ang EMB12. Sundon lang ang mga health precautions nga gin pahayag sa aton kaina sang aton nga abyan from IPHO nga si Sir Eldon. Okay. So amo to ang madulong naman sa inyo nga mga impormasyon subong nga Biyernes. Have a weekend abyan. Kung may mga aktibidades kamo sininga weekend. Mahimo dara lang indoors lang, indoor activities lang. So saliwat, madamo nga salamat sa pag-assist man diri ni Migo Anson, Migo Edgar, Miga Jen, Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sang maayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan. Thank you kay John D sa pagpadalaman sang mga pamangkot.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Usapang SSS. Usapang SSS diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Magadulong sang mga impormasyon, programa kag serbisyo sang Social Security System sa sulod sang 30 minutos. Tutok diri sa Usapang SSS.

Mayong aga mga amigo, mga amiga, atin naman si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Maghatag naman sa inyong bagong mga kung ano ang updates ang SSS, no? Para ma-share ko sa inyo kung ano mga latest subong na mga programa sa SSS. And by the way, I am here to give you updates twice a month, every first and third Friday of the month. And since today is September 4, maghatag naman ako sa inyo kung ano ang pinaka-latest, pinaka-bago, no? Kaga kung ano ang activities na ginahimo sa SSS Coronadal, kaga SSS Mindanao South 2 Division. Kag para ma-ano nato, no? Makibalok kita kung ano ang mga latest. O kung may mga pamangkot ka mo, gusto nyo mabisit sa bag-o nga opisina diri sa Coronadal, pwede kita mag-visit. No? Gusto ko ibalita sa inyo, ang latest o ang bag-o nga opisina. Tungod kay ang SSS Coronadal, nagbalhi na. Nag-transfer na para sa inyuhang comfort, convenience, and para sa inyuhang safety, no? Kaya hindi gusto ang SSS nga hindi safe ang opisina naton or opisina naton. Hindi gusto, no? Kay ang pinaka-importante sa SSS ang safety sa mga transacting na mga members. And una, nagpasalamat ang SSS, no? Mindanao South 2 Division sa old na opisina naton, kay for how many years dito kita nagatransact, dito kita naghatag sang serbisyo sa mga miyembro ta. But then niabot ang time nga daw hindi na conducive, no? Especially nga ara kita sa second floor, hindi na conducive, hindi na safe nga dito adlaw-adlaw, no? And also ang mga empleyado ta nga ara dito pila ka oras sa isa ka adlaw nga hindi makahalin. So naningkamot ang SSS nga mabalhin, no? Since the time of branch head Joey Garcia or Jose Froilan Garcia, sa iya nga time abito nga kusog ang linog, katong una pa nga linog before this linog nga June 8. Naningkamot na siya nga mag-transfer ang SSS. So ang mga paperwork siya nag-prepare, and then subong nakabalhin na gid kita, no? Ginaapura na gid sa SSS since hindi na safe ang opisina naton dito. So and gin-welcome kita sa isa gyapon ka mall diri sa Coronadal City nga ara sa zone 4, no? Balaan man siguro naton kung ano siya nga mall, no? Ari ang City Mall of Coronadal, ara sa zone 4, or kung ano, National Highway, no? Atubang sang Bangko BDO, no? Kung halin ka mo Coronadal, no? Kung halin ka mo Jansan, after na siya sa round ball, unahan pa gid. Daw lapitay lang ina sa Pinggoy Hospital, no? Daw kung halin kamo ta Kurong naman, before Pinggoy Hospital ang City Mall. And ang operations naton mag-start alas 8 sa buntag, and mag-end o mag-close kita alas 5 sa hapon. So the same, hindi siya mag-follow sa kung ano ang mall hours nga 9 to 7, no? 8 to 5 lang gihapon kita. And kung alas 8 o before 8, ara na kamo dito, no? Gusto na kamo magsulod sang SSS, dito sa likod kamo maagi. Sa likod kamo maagi, kay pasudlon kamo sa guard. And at 8 o'clock, naghatag na kami sang serbisyo. Mag-cater na kami sa mga concerns ang aton nga mga members. Kung ano man ina, no? Kung ano ang gina-cater diri nga branch, no? Iambal ko later kung ano ang mga transactions nga pwede, no? Diri nga branch.
pwede naton nga i-transact dire, no, kung ano ang mabulig sa branch i-share ko na, no. So pwede dito kita maagi sa likod, no, kay kaina nag-abot kami siguro mga before 8 o'clock dito na kami nag-agi. And may mga tao na sa sulod. I was not expecting amo kadamo ang tao. Siguro feeling sa mga members na safe sila. Amo to nagdamo na mga nagtransact. No, damo na kay siyempre kung ako ang pambalon, medyo naglapad na kumpara sa una tang opisina. No? And since bago, of course, lamig pa and very accommodating ang management sang mall, nga naghatag pagani sila, no, sang mga chairs nga pwede pungkuan sa mga members, no, sa gwa. Now, atubang ina, no, ang opisina naton atubang ina sa Sinihan. And kung ara kamo sa sulod, pasensya na gid, kaya kung ara na kamo sa sulod daw wala sang internet connection. Amo lang na, no. Hinay gud kayo ang internet connection, pero kung ara pa mo sa gwa sa opisina, may ara pa man, pero kung makasulod na daw wala na gid siya sang internet connection. So again, alas 8 mag-start na og cater sang mga concerns ninyo o mag-serve sa mga miyembro ang aton nga opisina. Ako, I am very happy na nagbalhin na gid kita, no? At last nagbalhin na gid kita kay para pinakauna ko gid nga concern ako personally, ko ako ang member nga mag-transact, is my safety, of course, di ba? Safety nato, makatuto sa opisina, ang gina, sa opisina sa isa ka gobyerno nga ahensya, ang una nato nga isipon, safe ba ako makatuda? Di ba? O di kaya, convenient ba? Comfortable ba? No? Mahatag ba sang comfort ang opisina? Kaya nga comfort ang ginapangita ko as member of the SSS. By the way, member gyapon ko sa SSS. Ha? As a member of the SSS, since SSS, damo membro. And kung makadto ka sa opisina, hindi lang kita ang membro nga mag-transact, damo man. So kung hindi na siya comfortable, hindi convenient, no? Ang matabo sina, maano kita, ma-board kita, o di kaya, hindi maayo nga aton nga, kung nga, do ang patience naton, ma-test. Matest ang aton nga patience, no? Pero kung dira nga lamig na ang sulod, medyo comfortable na kita, amo lang gid ina, no? Kung dugay kita mag-abot, syempre may time, may nauna man sa aton nga nag-abot, and magbaon lang kita sang medyo damo-damo nga pasensya. Kaya syempre opisina abina, and then damo membro, damo mag-transact, damo pamangkot, damo mag-verify, damo magpabulig, no? Damo questions, damo queries. So siyempre one warm body or isa ka tao nga magkantuto, and mag it takes time. Siyempre damo na pamangkot, eh hindi man balana sa tanan nga membro kung ano ang mga ano ang buhaton, no? May question sila. And also, I am encouraging the members na kung may question kita sa regarding sa aton nga membership sa SSS, aton nga record sa SSS, eh dapat i-verify na naton, i-check na naton sa opisina naton, no? Hindi kita maminaw sa iban nga hindi man taga SSS. So base kung mali ang aton nga makuha nga information, no? Example lang sini, no? May isa ka membro nga nabuntis ng anak. Ang humble sa iya nga hindi nga membro man, hindi daw siya qualified, kaya hindi daw siya employed. So, pero self-employed member siya and currently contributing. Pero ang humble sa iya, hindi daw siya pwede. No? So, mali ang nahatag na information. Amo to, wala siya ka-claim na pwede man tani siya maka-claim. So, any question, any queries, any, kung sa Tagalog pa, any pagdududa, pwede nato na siya i-question sa opisina sang SSS. And ang opisina sa SSS, ara na kita. Nagbalhin na kita para convenient na and comfortable, no? And easy na ang transaction naton dira. Tungod kay mas lapad na, no, ang atong opisina. Kung ma-remember nyo, ang dati natong opisina is pahaba, di ba? Subong pa-square na siya. Damo na makapungko sa sulod,
no, kung kung nakakadto ka mo o kung makakadto ka mo, may compare na ninyo kung ano man. Pero most importantly, there is nagpadayon og serbisyo ang SSS nga sa bag-utang nga building, and also ginasiguro sa SSS ang atong convenience, ang atong comfort, and also most especially ang aton nga tawag sini ang aton nga safety, di ba? So kinsa ba ang hindi gusto nga safe kita? Kinsa ba ang hindi gusto nga ang anak ta, si nanay, si lola nga makadto sa isa ka opisina nga hindi comfortable, no? Kaga hindi safe ang iyang pagkadto. No, let us face it, no, na katong ginhalina naton, hindi naging siya conducive, hindi siya safe. Let's face it, but then dako to bulig sa SSS tungod kay dito kita nag stay before, nagtransact before, and then iabot na gid ang time nga need na magbalhin sang SSS, no? Kaya syempre ang natural ano naton, disaster, no, especially ang dinog, hindi man malikayan, di ba? So need naton na isang isa der magbalhin sa isa ka safer nga lugar para convenient ang tao kag comfortable ang tao. So ara na kita, ha, City Mall. Kung pagsulod nyo sa City Mall, ara kita lapit o atubang sang sinihan, lapit kita sa elevator, no, pa kadto sa roof deck or sa ilang second floor matawag sina, o rooftop or roof deck ang tawag nila sina. So ara kita dira gid atubang gid sa sinihan, no, and likod ata kita sa Bingguhan, daw likod sa Bingguhan, hindi ko sure ang kanto, ha, likod kita sa Bingguhan, and I hope mag-open ang again ang grocery sa City Mall, no, para isahan na lang kakadto nyo, mag-grocery ka mo kag mag-transact sa inyong mga opisina, no, mag-transact sa inyong opisina kag mag-transact sa opisina ninyo sa SSS kag mag-grocery ka mo, no, isahan na lang kakadto. Di kaya kung gusto mo mag-relax, pwede ka mo lantaw sa ini. Diba, while waiting.

Empleyado, self-employed or OFW, siguruhin updated ang hulog sa SSS. Kung may tanong o concern, tumawag lang sa SSS Hotline 1455. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang My SSS PH social media account.

Balik kita sa programang Usapang SSS diri lang sa DXKI FEBC Coronadal. Kanilang gihapon si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. No, mahatag ko, magpadayon ko og hatag sa inyo og detalye and updates, no. Kay na before ta nag-commercial, nag-share ko about uplift program, para ma-connect ko sa atong topic subong na may SSS card. Now, ang may SSS card, needed na to na. And also, nag-partner ta sa pipila ka mga bangko. No, ang partner natin subong, RCBC Discartech. Ikaduha, AUB o Asian United Bank. And ikatatlo, East-West Bank. So pili ka lang. O di kaya kung hindi importante sa imo kung diin nga bank dira ang gusto mo, no? Ang importante lang sa imo is may dedicated na bank account ka nga enrolled na sa SSS. So amo na siya, and also di ka na gusto mag-worry nga ay need ko pa mag-enroll, need ko pa mag-loan ko, hapit na ko mag-loan o di kaya nag-loan ko, hindi ko maka-proceed tungod kay wala pa ko sang enrolled na bank account. So this is in preparation for your kung mag-apply ka og benepisyo and pribilehiyo. Now, i-share ko sa inyo kung paano nga mabuligan kita sa SSS nga maka-secure kita o maka-apply kita sa may SSS card. Diba, na-share ko before, siguruho naton na may national ID kita. Naka-register kita sa PhilSys. So, amo na ang pinaka-importante. Kung may ara ka mo sina, naka-remember ka mo, no, nga nakapa-ID ka mo, nakapa-national ID ka mo, now, di na kita mag-worry na mag-apply. Now, para mabuligan pa o para matabangan pa ang aton ng mga members nga gusto mag-apply sang sininga card, kasi sininga may SSS card, no? May mag-station o may nag-station sa branch naton diri sa Coronadal, no? Nga taga East-West Bank. Taga East-West Bank, no? Ara siya da every day, Monday to Friday, pero except Wednesday nga ara siya sa Surala, kay dito siya mahatag sang mag-assist sa mga members nga taga dito. Later i-share ko kung naaara siya sa Surala. Now, ara si East-West sa opisina naton sa SSS Coronadal para magbulig o para mag-assist sa mga members na gusto mag-apply sang may SSS card, no? Ang una nga buhaton, of course, kato, siyempre, mag-apply sini is katong may national ID na, no? Ang first sini nga buhaton is mag-login kita sa may SSS portal naton. User ID, password, then kung wala pa, pwede kita ma-assist sa opisina naton sa e-center na mag-register sa aton ng SSS portal, no? Ang needed lang dira is, of course, cellphone number, and also ang active na email address. Kung wala pa, himo lang kita bag-o, and let's make sure na gamito naton, no? O kung nalipat kita sang password sang email address mo and then dugay mo na wala ginagamit, pwede ka namang himo sang bag-o, no? Na email, and then amo na ang gamiton mo, no? Not only for the purpose of SSS but don sa tanan nga mga communications mo pwedeng bitunan ipadala. Now, kuha kita sang mag

0: mag-apply kita sa mag-register kita sa my.sss, and then after na kadto kita sa services and then apply my SSS card. Anyway, hindi kung ara kit makadto kita sa opisina, may e-center dito nga mag-assist sa ato. May e-center dito nga mag-assist sa ato. No, so do, so nag-apply na kita. Ang pinaka-importante, no, after naton mag-apply, no, hapos lang niya, sayon lang ni, no, is ang transaction number. It's either picturean mo or ano mo, picturean mo or i-take note mo. Then after na, pwede na tamakadto sa table or station sa taga-bangko, no, and this time it is East West Bank nga ara dira sa SSS Coronadal. Kung ara naman kamo banda sa Jensan, ang bangko naman nga naga-assist dito, ang taga-bangko nga naga-assist dito is taga AUB. No, taga AUB. Now napangutana na ako sila. Una is pwede sila mag-assist. And ang nakanindot, ang nakanami is makuha mo dayon. Ulaton mo lang nga ma-approve ang imong bank account and makuha mo dayon ang imo nga may SSS card. Makuha mo dayon ang imo nga may SSS card after approval. So hindi na nga maghulat ka pa sang pila ka semana, kadtuan mo pa dito sa bangko, mamasahi ka pa, hindi na. Pwede na nga kung may bitbit ka nga pasensya, pwede mo nang hulaton. Pero kung hapon ka na makadto, of course pabalikon ka kay kung kisa 1 to 2 hours ang approval bago nimo makuha ang imuhang card, no. So may mag-assist ato ah, sa application sa my SSS card, and also may mag-assist ato taga e-center sa mag-apply sang my SSS card, and then mag-apply sang taga bangko naman kung mag-apply sang tawag sini mag-apply sang ATM o bank account. So ginapa easy na sa SSS, no? Although ang partner nato is RCBC, AUB and East West, ang RED sa Coronadal is ang taga East West. Ang aara naman sa SSS Jensan na office naton is ang taga AUB, no? So pwede ka makapili dira, no? Halimbawa makadto ka man sa SSS sa Jensan, pwede ka man drop by dito sa opisina sa SSS kag magpabulig kung gusto mo AUB. Kung gusto mo naman East West, o wala problema sa imo kung ano nga bangko, importante lang may SSS account, may SS card ka, then pwede kita diri sa SSS Coronadal, no? So ang pag again liwaton ko, ang pag ano naton sa enroll sa bank account, hindi naton hulaton na mag-apply kita, no? Hindi tinuod, balik naman kita sa uplift, dili tinuod, hindi tuod nga ang naka-apply lang sang loan. Although may truth dito, no, tungod kay may enroll sila nga bank account. So gina-encourage ko kamo nga magkuha sang may SSS card, mag-apply sang my SSS card para may automatic na nga may enrolled bank account kita, no? Ang pamangkot amo ni, so what if may enrolled na bank account na ako sa SSS tapos wala pa ako sang SSS card, gusto ko mag-avail sini, and hambal mo sir, may automatic na nga bank account, ano matabo, doble ba ang bank account ko sa SSS? Or ano matabo sang old o enrolled ko na bank account? Ang gamito na sa SSS is kung ano na ang ara nga partner mo on enrolled mo sa imo nga may SSS. Amo na na siyang final, amo na na siya ang gamito. No. What if sir, kung mag-apply ko may bayaran mako? Now, yes, it's either 200 to 250. Hindi ni siya bayad mo para sa SSS, kundi bayad mo ni para sa card. Para lang sa card ni siya. Now, sir, what if hindi ko madepositohan? Maklose ba ang account? Ang tubag, dili maklose ang bank account tungod kay nakakonnect na siya sa SSS. Now, hindi pareha sa aton nga maano nga kung dormant man siya, i-close na ang imuhang nga bank account. No. And good news, isingit ko lang, no? good news para sa aton ng mga taga Surala and nearby municipalities na every Wednesday may personnel ng taga SSS nga ara sa LGU Surala na mag-e-wheels, no? Ang e-wheels program naton. Ara sa dira para mag-assist sa aton nga mga members kag mga constituents sa mga nearby municipalities and also sa Surala para maserbisyohan kamo. Every Wednesday ara dira ang aton nga SSS nga personnel para sa e-wheels program, and also may time na maupod ang taga East-West Bank para mag-assist na magkuha sang may SSS card. Diba? Kami ang gapalapit sa inyo. Kami na ang nagapaduol sa inyo, ha. Kami na ang nagapaduol sa inyo, ha. Na kung asa mo. Although kung ano, mag-meet lang ta halfway, kaya hindi man kami magbalay-balay, no. Ang iwas program sa Surala is every Wednesday. Ara sila may personal dira na mag-entertain sa inyo. Ara isa sa munisipyo. Ara siya sa munisipyo, no? And also ang SSS Coronadal will soon transfer to its new location para safe na kamutanan and para mas lapit na or para ma-servisyon kamong kasang maayo, no? So i-announce ko na siya kung saan o and kung diin ang bag-uta. Halin kita sa mall, balik naman kita sa Picas na mall. Amo lang na siya, no? From mall to mall, no? Mag-malling kita. Haling kita sa Gaisano. Okay, ihambal ko na lang. Magbaling kita sa City Mall, no? By early next month, September. So, magbalita lang ko sa inyo. So, I hope nakahatag ko sang information, ha? By the way, ako gina-encourage ko kamo nga mag-apply sang my SSS card. This is not just a valid ID, kundi may enrolled na bank account na kita. So for more information or for assistance regarding sa pag-apply sang my SSS card, pwede ta mag-visit, no, sa SSS office diri sa Coronadal sa second floor sa Gaisano pa kita, or hulaton mo nga by September ara na kita sa City Mall, no. So this is in preparation sang aton nga mga pribilehiyo nga i-avail or benepisyo nga i-avail soon. So I hope nakahatag ko sang maayong nga mga information para sa inyo, ha. And damo salamat sa pagpaminaw. And again, nagapasalamat ko sa aton nga station, sa station manager naton, si Biga Joy, and also sa aton nga mga staff diri sa DXKI na mga buot-buot, no, mga buot na sila. And damo salamat sa opportunity again na makahatag ako sang information sa aton nga mga members. And diri na lang kutob ang aton nga programa na usapang SSS. Kinisinuel ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South Division. Ako nagasulting Amping Kanunay o Kanunay Amping.
1: Usapang SSS. Nabatian ang mga programa kag serbisyo nga ginadulong sang Social Security System sa Usapang SSS kada ikatatlo nga Biyernes sang kada bulan. Para sa mga palamangkutanon kaangot sa programa sang SSS, pwede ka mo mag-text sa 0935-330-0999. Usapang SSS!
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: kwenta pang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Gandang umaga po, Family Matters! It is a Friday today, first Friday of the month, September 4, 2026. And you know what that means? Bong, official Pinoy Christmas countdown begins today. 112 days to go before Christmas Day. Alam mo, honey, dito lang talaga sa Pilipinas, ano, na pagpasok ng September, automatic na, amoy Pasko na ang hangin.
1: Excited na ako, honey.
0: Naririnig na natin ang mga Christmas songs. Alam nyo, every morning po si Bong, nagpapatugtog na talaga ng Christmas songs.
1: And alam mo ba, honey, pag pumunta ka sa mall ngayon, grabe, matutuwa ka. Yung mga twinkle lights at mga Christmas songs maghapon sa lahat ng mga malls na, ng Pilipinas.
0: Ayan. Kaya maglabas na ho kayo ng mga Christmas decors kaagapay, ha?
1: Pwede na.
0: Alam mo, nakakatuwa, di ba? Kasi yung nagagawa ng Christmas decors, nakaka-uplift ng spirit somehow. Kasi alam naman natin, yung excitement na to, hindi natin medyo fully maramdaman dahil ang dami nangyayari sa paligid natin. Affected tayo, andyan yung patuloy na pag-ulan, yung mga areas sa atin, lalo na sa Pampanga, honey, nakakaawa yung baha nila. Yung nangyari sa Nepal,
1: right.
0: Yung mga school incident. Syempre, honey, somehow, nakakabigat, di ba? Parang nakaka-burden. Kaya naman, kahit papano, honey, yung prayer natin this season, yung alam natin na, oh, Pasko na, maibsan yung onting nararamdaman nating burden, yung onting kalungkutan, at magbalik yung happiness sa lahat ng tahanan.
1: Dalawa yan, honey, eh, no? Pwedeng pag-araw ng Pasko, excited ka. Sa isang banda naman, meron naman mga tao na pag-araw ng Pasko, nalulungkot naman sila.
0: Yes, that's true. Kasi ako, I believe, honey, syempre Pasko, andyan na regalo, pagkain, mga decorations, kasiyahan. But more than that talaga, para sa ating po mga Kristiyano, yung Christmas talaga really points us to one truth. Christmas always reminds us of one truth. That no matter what happens around us, we have Jesus.
1: Amen.
0: And He is our confident hope. At kailanman, honey, hindi siya magkukulang, hindi niya tayo pababayaan. Never will He forsake us. Never will Jesus abandon us. So may that truth really, you know, give us peace. Nasa kabila ng nangyayari sa paligid, honey, nandiyan ang Panginoon, buhay siya, He is in control.
1: And this may sound as a cliche, honey, no? Pero tandaan po natin that Jesus is still the reason for the season. So kahit na hindi marangya ang mga handa, kahit na medyo limited ang budget mo, ang importante sa Pasko at ang essence ng Pasko ay si Jesus, honey, nung pinanganak siya dito sa mundo at sinave niya ang sambayanan, di ba?
0: Nakakatuwa, honey, no? Di ba may kanta, hindi ko alam kung sino yung kumanta ng Star of Bethlehem.
1: I know that. Sandy Patty yan, alam mo.
0: Sandy Patty. O yung Star of Bethlehem, imagine, honey, nung sinabi sa mga shepherd boy, nakita nila yung Star of Bethlehem. Hindi naman agad-agad nila narating, di ba? Kung nasan pinanganak si Jesus, di ba? Along the way, may mga struggles. Pero nakatutok lang yung mata nila sa Star of Bethlehem. And just like us, the Lord is telling us now, mga kaagapay, na ano man yung nangyayari na struggle sa pamilya man natin o sa labas sa bansa, di ba? Let's focus our eyes on Jesus. Because He's really the author and the finisher of our faith. Ayan, good morning. Welcome po to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang spotlight ay laging nasa usapang
1: marriage and parenting.
0: Speaking of protecting our homes, honey. Pinsan, honey, di ba? It's nice to know na tingin nga tayo sa paligid, sa four corners ng ating bahay. May mga panahon ba, honey, ikaw, na parang napahinto ka o napatigil ka na parang, bakit ganito? May invisible war ba na nangyayari sa bahay? Kanina lang okay kami ni Claire. Tapos biglang nagkainisa na kami. May mga moments ka ba na ganyan? Yung parang okay na okay tayo, tapos biglang nagkainisan tayo.
1: Alam mo, Claire, that's a very good question, no? Kasi kung sensitive ka at nararamdaman mo kung parang merong parang espirito sa bahay mo na parang, teka muna, sabi mo nga, okay tayo ngayon, then all of a sudden, biglang nag-iiba yung atmosphere.
0: Yes.
1: You have to be aware of that, di ba? Yung mga attacks ng mga enemy, even yung mga, minsan nga, hindi ganun ka-obvious eh, minsan kahit sa maliit na bagay. Pero ang keyword dyan is you have to be sensitive dun sa
0: That's
1: mga
0: true.
1: Attacks ng enemy, lalo sa buhay ninyo mag-asawa at
0: That's
1: sa pamilya
0: true.
1: ninyo.
0: Or minsan naman kaagapay yung anak mo na ang lambing, laging nakabuntot sa'yo, laging nagkikwento sa'yo, gusto sama ng sama sa lakad mo. And then bigla na lang nagkukulong na sa kwarto, ang sungit-sungit na, hindi makausap ng matino, na parang stranger siya sa sarili niyong tahanan, di ba? And minsan, tayo mga magulang, binabrush off lang natin na, ay, ganyan talaga yung generation ngayon, o nagdadalaga, nagbibinata lang yan, kaya ganyan, may sariling mundo na. Pero have we ever thought na baka there is something deeper that is happening around us? Diba? So kaya naman po today on Family Matters, we are going to discuss that. We are going to dive into that. We're pulling back the curtain, Bong. Kailangan malinawan tayo. Ano nga ba nangyayari sa pamilya ko? Diba? May malalim ba na nangyayari? Diba? Bakit nagkakaganito sa bahay namin? Kasi nga, alam naman natin, Bong, na ang pamilya ay talagang number one target yan ng kalaban.
1: Tama.
0: Diba? Kaya naman, we're breaking down the subtle quiet traps that the enemy is using to tear our homes. Ano ba yung mga hindi obvious? Yung mga subtle way na ina-attack tayo ng kalaban. Hindi lang yung marriage natin, Bong, at yung mga anak natin, pero yung buong pamilya in general. So yan yung topic natin today, honey.
1: Ganda niyan, honey, no? Sige, honey, bago ako bumati, gusto ko lang magpasalamat sa Women of Blessing nung last Saturday. Nakakagulat, honey, napakaraming kaagapay ang lumapit sa amin doon at sabi talaga nila, kami po ay solid and certified kaagapay, as in right after we promote the CrossGen na mangyayari kailan? September 26. Ang dami-dami pong kaagapay doon na hindi talaga namin mabilang ang naglapitan po sa amin at sinabi, nakikinig po ako at paborito po namin, lalong-lalo na ang Family Matters Friday Edition. So maraming salamat po sa inyo.
0: Yung Women of Blessing, ayan yung Women's Rally, Grand Rally na ginawa ng PCEC Women's Commission sa GCF last Saturday, and it was really very successful, very inspiring rally.
1: Such a beautiful testimony of Pastor Jerica, no? Nakakatuwa. At ganun din ang testimony ni Angelica, no? Angeli pala, nakakatuwa. So sige po, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Ani, ilang days na lang sabi mo, 112 days to go. Pero paiigsiin ko yan. Paano? We have 17 more Fridays to go before Christmas. Grabe.
0: Mas maigsi.
1: Mas maigsi at mas mapapabilis natin. Grabe, nakakatawa. Sige po, Family Matters Friday Edition. Ani, walang pasok ngayon ha sa buong publiko at pribadong paaralan. Family Matters for Friday Edition. Kami po ang Team Pineda. Bong and Claire ang nakakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay napapakinggan sa FEBC Stream at yan pong official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow, at sa lahat ng nasa YouTube channel, like and subscribe naman, honey. Shout out tayo rin, honey, sa lahat ng nakikinig sa PM Radio. Napakarami yun, honey. Magandang umaga po sa inyong
0: nakita
1: lahat.
0: Nakita ko na ang Ate Tess watching from Sacramento, California. And Ate, excited kami sa pag-uwi mo ngayong Pasko.
1: Oo nga.
0: Nakita ko rin si Nympha Sarmiento. Good morning. Kay Christy Odsinada. Good morning daw kay Faustina Habla. Good morning. Friday, blessed Friday kaagapay sa maulan na panahon. Ingat po lahat. Kay Belen Barriantes, kay Ate Lita Peran, good morning. Kay Charity Mejiliano, thank you sa carrot cake na napakasarap na pinadala ni Charity. Kay Cyrus Beatingo, hi Cyrus, good morning. Namimiss ka na rin namin at si Levi, di ba? At sana yes, mag-coffee tayo soon. Sama natin si Pao and si Aileen. Gusto ko rin batiin yung ating mentee, si Paul Garden, ng happy birthday. Good morning kay Charita Boko. And si Ate Jean Migraso.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, Ate Jean! We miss you! Ayan, kay Nora Cancela, good morning. Listening daw everyday from Caloocan.
1: Shout out din tayo, honey, kay Nena Cardines at saka kay Melody Undag. Sabi niya, good morning, lovely couple. Salamat
0: yes
1: po.
0: Ate Thelma Manjares, nandito rin si Maylin de la Peña. Alam mo, nakakatuwa ang ate ko, Kaagapay, ha? Kasi based po siya sa Sacramento. Meron po siyang bahay na pinatatayo dito. And nasa Sacramento pa po siya. Talagang gustong-gusto na niya na, Bon Claire, bumili na kayo ng Christmas tree sa bahay ko. Decoratean niyo na. Gusto niya nang mauna yung Christmas tree, wala pa man siya sa bahay niya, 'di ba? Such Christmas spirit, 'di ba? Nakakatuwa.
1: If merong isang tao kong kilala na who loves the Christmas, honey, it's Ate Tess also, honey.
0: Yes, hindi ko pa nakikita ang mommy at daddy, ha. Baka tulog pa sila. Ano oras ba sa South Carolina ngayon?
1: Oo, nga si Vicky Olaguera nandito na nanonood sa atin, at si Aurelia Dulay, sabi niya, mapagpalang umaga po sa lahat. So kami po ang bahala sa inyo. Walang pasok, relax lang po kayo sa bahay. I-share po ninyo ang ating episode. Napakaganda po ng ating pag-uusapan.
0: Ayan, basa na tayo ng Word of God.
1: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in 1 Peter 5:8, New International Version. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.
0: At sa unang Pedro 5:8, magandang balita, Biblia. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Grabe, no? Lagi, many times sa Bible, kinumpare talaga ang enemy sa lion, honey. So, ni-research ko, yung mga lion pala, lalo na nung unang panahon, one of the most feared predators, even up till, until now naman po, di ba? So when Peter compares the enemy to the roaring lion, nire-reveal lamang po niya yung main tactic ng enemy. And that is number one, Bong, intimidation and division. So yung mga lion po, hindi lang sila nagro-roar para mag-mark ng territory, di ba? But nagro-roar po sila. Ano ba yung Tagalog ng roar, honey?
1: I don't know.
0: Gawin mo na lang. I-sound mo na. Ayan, nanggaling naman na asawa ko. So, isa pa. So, nagro-roar yung mga lion.
1: May bayad na pag pinaisa mo pa.
0: Nagro-roar daw yung mga lion, hindi lang para mag-mark ng territory. Pero nagro-roar sila to strike a terror. Sa halimbawa, may herd ng animals, di ba? May grupo ng mga animals. So, nagro-roar sila para takutin, sindakin yung mga group of animals na yon, at para magpanik sila. Dahil pag nagpanik po, di ba, yung herd of animal, ang ginagawa nila, nag-scatter, nagtatakbuhan iba-ibang direksyon. Yung iba pa kanan, pa kaliwa, yung iba diretso, di ba? Bakit? Kasi hindi po makaka-attack yung lion easily kapag united yung group. It just can't, 'di ba? Nakita naman natin sino 'yung nanonood dito ng National Geographic, 'di ba? Kapag umaatake sila at sa isang grupo ng animals, talagang magro-roar muna sila para mag-takbuhan 'yung mga animals. Kapag ngayon nagtakbuhan na sila, ina-isolate nila ng leon 'yung isang aatakihin nila, 'yung prey, 'di ba?
1: Honey, sabi lang ni Maylin de la Peña, ang Tagalog daw sa roar ay umaatungal.
0: Umaatungal. Okay. So because yun nga, a lion cannot easily attack a united group. It needs to isolate one victim away from the rest. And that's exactly how the devil attacks and works in our homes today, di ba? Through loud roars o atungal, di ba? Nagkikreate siya ng fear, ng anxiety, ng conflict sa bahay. He roars to make us panic, pull away, and separate from our families and from God na rin. Pero tandaan natin, mga kaagapa, yung roar ni Satanas, yung roar ng enemy, mag-work lamang po yan if we let him scare us. If we let him scare us into isolation. Kapag nasinda ka, matatakot ka talaga, di ba? That is why Scripture commands us to stay alert. Kailangan talagang clear-minded tayo.
1: Be watchful.
0: Yes, at mapagmatyag. So we can stand together our ground as a family and refuse to be scattered by fear and keep our home strong. And speaking of keeping our home strong, Ara, kung naka-ready na ang ating posters, gusto ko lamang pong i-promote dalawang events na talaga namang para sa pagpapatatag at pagsosolidify ng ating marriages and families. Yung una na dyan, honey, yung CrossGen Family Summit. This is organized by the PCEC Family Commission where Bong and I are a part of. Ayan, sana ma-flash natin yung poster ng CrossGen Family Summit. It will be held at GCF South Metro, Daang Hari, Las Piñas. Sa Green Hills Christian Fellowship po yan, September 26, 2026. 8 to 4 p.m. Honey, napakaganda ng CrossGen kasi magsasama-sama dito ang speakers and panelists from different generations. Pinangungunahan na ng PCEC National Director Bishop Noel and Sister Jenny Pantoja, nandyan si Maloy and Winnie Salombides, si Honorary Maria
1: CJ Serrano.
0: Serrano, si Pastor Lito Villoria, 'di ba? Si Pastor Blackson at marami pang plenary panelists. Kasama po kami diyan ng aking anak si Pastor Ken Guillermo, si Kata Innocencio, Grace Tonsai. Ang ganda kasi yung topic natin, honey, pag-uusap-usapan natin yung mga struggles ng bansa ngayon, ng pamilya ngayon at ano yung views ng different
1: ng bawat generation, honey.
0: Kaya maganda, 'di ba?
1: At huwag nating kalimutan, honey, ang registration fee po ay 450. Kasama po diyan ang kit at saka meron pong lunch na kasama. Pero kung kayo po ay mag-register ng more than five, magiging 350 na lang po yan. You need to register online. Huwag po kayong pumunta na mag-walk-in. We encourage you na mag-register po online para mabilang po natin yung dami ng taong mag-a-attend. And for now, napakarami na pong nag-register, so we would like to encourage you to grab this opportunity to attend this CrossGen Family Summit.
0: Kasi ka September 16 na lang yung registration. At onti na lang yung slots na natitira. This is really highly recommended. Another event that we want to promote kasi nandito yung puso natin is itong Inseparable Couples Retreat ng CCF, 'di ba? Isa tayo sa organizers nito.
1: Yan.
0: Ito ay magaganap sa Boracay. Wow, Boracay to, honey. Kailan ang date? Hindi ko mabasa. Feb 25. Is it Feb 25, I think? At nandyan po ang QR code. Pwede na po kayong mag-scan para mag-reserve ng slot nyo. Meron po tayong payment scheme din. I'm sure merong payment scheme. Pwede po kayong mag-inquire kasi iilan lamang po ang slots na available. At talagang, honey, ang daming mga couples tayo na mga kilala natin, kaibigan natin, na produkto sila ng Inseparable Couples Retreat. Yung mga impossible cases na maghihiwalay na, ang talagang imposible na mahil pa, talagang nare-restore ng Panginoon through mga retreats like this, specifically itong Inseparable Couples Retreat. Ang main speakers po natin dyan, si Pastor Danny and Sister Dawn Urquico, si Camille Pratt, si VJ Yambao, Pastor Alex, si Berwin and Lara, diba? And si Tiffany and Wang del Rosario.
1: Naka, we encourage you po na umattend netong To Be One Inseparable Couples Retreat. This is a life-changing couple seminar. Napakaganda po. So magkita-kita po tayo dyan. At magsimula na rin po tayo mag-diet kasi Boracay yan.
0: Boracay. Hindi naman tayo nagtutupis, diba? Wala na tayong tapos na yung era natin dyan. Anyway, honey, so speaking of strengthening our marriages and our families, bakit natin kailangan umattend ng mga ganito, di ba? So, yung iba sinasabi, gastos lang yan. Hindi po, kasi yung pong makukuha natin dyan na talagang benefits, mas magastos po kung masisira ang ating marriages at families.
1: You so, need to invest on
0: your
1: marriage.
0: Yes, correct. That's the right word. Investment po yan sa ating marriages and families. So, speaking of bisita, honey, ang title po natin ngayon is uninvited guests.
1: Mm.
0: Tayo pong mga Pinoy, di ba? We are known for being extremely hospitable. Di ba, mm. Bong? Yung kultura natin, gusto natin, pag may bisita, announced.
1: Innate sa ating mga Pilipino.
0: Di ba? Kasi mahilig magluto si Bong, nag-aayos siya ng bahay. So, mm. pag may iimbitahin kaming bisita, gusto namin nakaschedule. Ayaw natin yung mga unannounced kasi gusto mm-hmm. natin yung planado. Bakit? So, mm-hmm. we can prepare. We have that time to prepare. Makapagluto, mm-hmm. makapaglinis ng bahay.
1: Mm-hmm.
0: Para yung bisita natin at home, relax mm-hmm. sa bahay natin. Ayaw natin yung bigla na lang susulpot. Di ba? Ganyan yung kultura nating mga Pinoy, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero alam niyo ho ba na merong isang uninvited guest who never gives a heads up? Walang pasabi na, Brother Bong, Sister Claire, dalaw ako sa inyo ha.
1: Mm-hmm.
0: Wala. Pero forcefully, he mm-hmm. tries to enter every home just to destroy our families.
1: Mm-hmm.
0: Meron yan, honey. And why is the family the main target of the enemy's attack? Dahil alam nga po ng kalaban na ang pamilya po, it is God's first institution.
1: Mm.
0: Imagine, Bong, sa pamilya nagmumula lahat ng foundation, yung citizens ng bansa, leaders ng society, leaders ng simbahan.
1: Mm.
0: Sa pamilya po nabubuo ang values, mm. character, mm. ang mga relationships inside the home. So automatic po kapag na-damage ang tao sa pamilya, kapag na-damage ang relationships within our family, automatic mm. maaapektuhan ang lipunan,
1: mm.
0: yung simbahan, yung buong bansa. That is how powerful a family is. That mm. is how vital a family role is, di ba, sa bansa natin. That is why, kaagapay, talaga pong winawarn tayo ng Lord. Ito pong sa nabasa nating verse kanina, the Lord is warning us that we must be vigilant mm-hmm. and watchful over our families. We cannot afford to be lax, na maging complacent, inattentive, o pabaya, because the enemy is always waiting in ambush. And the moment, kaagapay, we let our guards down,
1: mm-hmm.
0: he will surely move to destroy our home.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan po, vigilant talaga tayo, mapagmatyag every single moment.
1: Mm-hmm. Tama, honey, no? Yung mga sinabi mo lahat, honey, kung isa-summarize ko yan, ang ibig lang natin iparating sa ating mga kaagapay is bantayan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya from its infancy. Kapag meron na kayong nararamdaman ng mga attacks, kailangan lumaban po tayo with the Word of God. Sabi mo nga, yung magiging mga future leaders ng ating bansa, nagsisimula yan sa pag-hone ng mga magulang sa kanilang yes. mga anak. Balikan ko lang saglit, honey, yung sinasabi mo at ina-explain mo regarding sa roaring lion, di ba? Mm-hmm. The enemy is like mm-hmm. a roaring lion. Kami po ni Claire, we love going to parks. When we go out of the country, we made sure na pumupunta kami sa iba't ibang park. And when we go to different parks abroad, honey, minsan meron yan mga warning, di ba? Yung mga park rangers
0: yes.
1: na huwag kayo mag-iiwan ng mga pagkain inside your van kasi meron mga mountain bears mm-hmm. na pwedeng pumasok at guluhin yung inyong van.
0: Mm-hmm.
1: And meron din mga mountain lions,
0: yes.
1: di ba? And in the natural po, mga kaagapay, kapag nakakita po tayo ng mountain lions, ang dapat natin daw ginagawa is we need to stand our ground.
0: Mm-hmm.
1: And kailangan alam natin, ganun din spiritually, honey, mm-hmm. di ba?
0: Yes.
1: Dapat alam natin yung ating ground as a believer. Bilang children of the Most High God, we need to know our ground. In the natural, kapag nakakita ka daw ng lion, do mahirap tong gawin, ha, honey.
0: Mm-hmm.
1: Dapat daw you make a huge gesture. Dapat ibuksan mo daw yung jacket mo. Kung naka-jacket ka, itaas mo yung mga kamay mo. So talagang you need to stand your ground. And we can liken that spiritually.
0: Mm-hmm.
1: Na kapag tayo po ay under attack of a roaring lion ng enemy, kailangan i-practice natin yung mga salita ng Diyos na inaral natin at inalam natin over the years.
0: Mm-hmm.
1: I-confess natin, labanan natin, not our might, but yung sa salita ng Panginoon.
0: That's
1: napaka-importante to know our grounds as a believer. Ganun din parang sa in the natural, honey. No? So
0: wow.
1: we can liken it to spiritual. So join
0: That's
1: us good. Today as we talk about the uninvited guest in every home. Naalala ko lang din, honey, in some other cultures, disrespectful na pumunta ka ng bahay na hindi ka invited. Tayo ng mga Pinoy, very ano pa eh, very lax pa tayo dyan. Pero sa ibang bansa, that is a big no-no na pupunta ka sa isang bahay unannounced or uninvited. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon, how the enemy tries to tear the family apart. We will break down to 7 subtle ways the enemy operates inside our homes and how we can protect our families using the powerful word of God.
0: Yan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang batian si Maring Odette Dizon. Nakikinig at nanonood siya. Hi, Mars.
1: Mars.
0: Sabi ni Major Balakwa, natuwa siya nung pinuri kita na ang galing ng asawa ko. Kasi siya rin daw, kapag naririnig niya na ang galing ng asawa ko, talaga, it takes true humility and love to appreciate our spouse, even in small things. Mm-hmm. Ayan ha, in-appreciate ko po si Bo kasi nag-roar siya, di ba? Sabi niya, Sister Genevieve Anabeso, watching live in YouTube kahit maulan here in Concepcion, Tarlac. Mm-hmm. Pag-ingat tayo dyan, sis, di ba?
1: Sabi nga ni Ate Luz de la Cruz, honey, lubog pa rin daw sa baha. Oh.
0: Yes, sabi ni Rogelio Rosie, good morning. Nakikinig siya sa kaniyang AM radio. Mm. A big help po kayo in my spiritual life. Wow, glory to God.
1: Days Dagami, good morning.
0: Yes, Ate Merlin Guillermo. Hi, Ate Merlin.
1: Ate Merlin, nami-miss ka na namin every Thursday.
0: Diba? Kahapon parang wala siya, no?
1: For several weeks already.
0: Yes. Mm. Hi, Ate Merlin. God bless you. Okay. Mm. So, 7 ways the enemy tries to tear every home. Gusto niyo bang malaman yung mga subtle way na hindi obvious pero sinisira na pala ng kalaban yung pagsasama natin at yung tahanan natin? Unang-una, lahat ng mga ama at daddy dito, makinig. Kasi napansin ko sa mga kaagapa, yung nag-engage lang ha, yung mga ano, babae. Mm-hmm. So gusto ko rin sana may mag-engage na kaagapay na lalaki. Bago tayo mag-start, gusto ko palang batiin yung mga kaagapay na lumapit sa atin last Saturday. Sabi, batiin ko raw sila. Mm-hmm. Hello! Ayan. Yeah. Number one, weakening the father's role. Makinig ka, honey, para sa'yo to. Mm-hmm. Yan po yung unang-unang tactic at strategy ng enemy. Mm-hmm. Pinahihina niya yung role ng ama o ng asawang lalaki sa loob ng tahanan at ng pagsasama. Mm. Bakit lalaki? Diba? Bakit lalaki ang inuuna niya? Bakit lalaki ang primary target niya? Mm. Alam niyo po, dahil ang mga tatay, ang mga asawang lalaki, sila po yung appointed ng Panginoon to be the spiritual leader, mm-mm, protector, and the head of every household. Ang Panginoon po is a God of order. God established an order and hierarchy within the family where kayo mga lalaki, Bong, serves as the protective spiritual cover over the wife and over the children. Kaya naman, when the enemy strikes you, when the enemy strikes the leader, the entire household becomes vulnerable. Diba? Kasi leader mo na aatakihin niya. Kapag mahina ang leader, mahina yung nagpo-protect sa pamilya, mahina yung namumuno sa pamilya, madaling magugulo at babagsak ang buong pamilya. So bakit inaatake ng enemy ang mga tatay?
1: Honey, isingit ko lang saglit, even in the natural, kapag po ang magnanakaw ng loob ng isang bahay, hindi po niyan hinahanap ang nanay o ang mga anak, ang unang iaatakihin po niyan ang tatay. Mm-hmm. Hahanapin kung sino yung strongest in the family.
0: Yes. Mm. So how the enemy attacks fathers? Mm. The enemy rarely destroys a father overnight. Mm. Instead, unti-unti, hindi obvious, honey, subtle way, pinahihina niya yung leadership through specific traps. Mm. Unang-unang trap na po, passive leadership. Mm. Yung enemy po, tinetempt yung tatay o asawang lalaki to abdicate, ipasa yung kanyang responsibility, mm-mm, sa asawa. Hindi lang trabaho, Hana, pero yung disiplina na, Bong, discipline mo naman yung anak natin. Han, ikaw na, busy ako sa trabaho, kaya ka nga nandyan sa bahay, eh, di ba? So, pinapasa ng tatay yung pagdidisiplina sa bata sa nanay. Mm-mm. Pinapasa ng tatay yung pag-spiritual covering para sa anak na, Han, pagdasal natin yung anak, Han, ikaw na, pagdasal mo na, nandyan ka sa bahay, ikaw na ang mag-lead sa kanila sa Bible study, ikaw na ang mag-guide muna sa kanila, busy ako. Mm-mm. So, through passive leadership. Pangalawa, failure to provide. when a father neglects his role as a provider and passively shifts this role, itong entire financial burden onto his wife, it creates unnecessary strain and role reversal. Honey, ang daming padre de pamilya na, honey, ikaw na, mas malakas naman ang sweldo mo o mas well-connected ka, mas magaling ka naman sa akin, mas malaki income mo, sa bahay na lang ako, ikaw na yung magtrabaho. Diba? Yung pang parang hindi na siya kumilos, han. Iba kasi, han, yung na-lay off sa trabaho o nawala ng income. Iba yon. Pero iba din talaga yung mga husbands and fathers na wala na talagang ginawa, honey. Inasa na sa babae yung pagkita ng pera, yung pagpo-provide. Well, sa una, sasabihin ng wife, o sige, han, ikaw muna sa bahay, ako magtatrabaho. Pero, honey, darating yung panahon na talaga mapapagod yung misis mo at yung nanay na puro siyang gumagawa ng paraan. At yung role reversal na yan, makakastrain at damage ng respeto ng buong pamilya sa tatay. And number three, na ginagawa niyang mahina ang leadership niyo, han, is spiritual, lack of spiritual grounding.
1: Yan.
0: If a father has no personal relationship with the Lord, syempre, you cannot lead your family in prayer, in worship, or in faith. Kasi kailangan kayo mga tatay, minomodel nyo lang naman, di ba? Kung ano yung dapat naming makita. So kapag ang minomodel nyo, worldly habits nyo na, rather than godly character, humihina yung tingin namin sa inyo. So ano ba, Bong, yung impact niyan sa pamilya, di ba?
1: Tama, honey, no? Honey, idagdag ko lang saglit, no? Last night sa D group namin, we were talking about spiritual dryness. Pwede ko rin ipasok ko dyan sa letter C about lack of spiritual grounding. Nung nagsisharing na kami, sabi ko dun sa sharing namin na napaka-important importante sa tatay o sa head of the family na hindi maranasan ang spiritual dryness.
0: Yes.
1: Di ba? Kasi pagka dry ang tatay spiritually, expectin mo it will cascade down all the way to your wife and all the way to your children. Hindi ba? Kaya sabi ko talaga, it is my prayer na lalong-lalo na tayo mga tatay, eh hindi tayo dumaan sa spiritual dryness.
0: Yes,
1: kasi napakahirap, honey, kapag wala ka ng desire to get to know the Lord, kapag wala ka ng desire to read the Bible, wala ka ng desire to fellowship with other believers, at nag-dry ka na, di ba? Wala ka ng parang, hindi mo na nararamdaman yung gusto mong makilala ang Panginoon in a deeper way. Meron nga isang panalangin in the psalmist pa, honey, di ba sabi? As the deer pants for the water, so my soul pants after thee. Yes. Dapat ganun yung kondisyon ng ating mga puso, lalong-lalo ng mga tatay. So, yan po. Go ahead.
0: Yes. Bago tayo magpatuloy, nakita ko si Pastor June Epifanio Salvador at ang aking Kuya Ju nanonood. Hello. So may impact sa pamilya po yan. Kapag yung leadership ng tatay, kayong mga asawa, honey, na-compromise, the spiritual shield over the home breaks down. Una nga, syempre, mawawalan kami ng respeto, di ba? Hindi lang ako, pero pati yung mga anak mo, honey, mawawalan ng respeto sa authority mo. Kasi, ba't ganyan ang daddy ko, di ba? Mami ko nagpo-provide. O ba't ganyan, puro mami ko nagdidisiplina, namangaral sa amin, ang daddy, hindi, di ba? So, mawawalan sila na respeto sa'yo. Number two, flawed role modeling.
1: Yan.
0: So, lalo na kapag may anak kang lalaki, honey, ikaw ang tinitingala, di ba? So, yung mga anak mo will grow up without a model daddy, without a model biblical manhood. At yung mga babae mo namang anak, yung mga daughters mo, they will struggle to understand what a godly husband looks like.
1: That's right.
0: Kapag may naligaw sa kanila, eh hindi nila alam na ano ba ang batayan, ano ba ang basihan ng isang mabuting asawa dahil ang tatay ko ganito. Kula na lang nila kasi wala silang nakitang role model, diba?
1: Hali, natutuwa nga ako dun sa mga batang babae, sa mga babae na pagka tinatanong mo kung ano yung qualities na hinahanap nila sa mapapangasawa nila, merong mga sumasagot na I just want to have a husband na who exactly like my father.
0: Who's exactly like my father.
1: Kapag nakarinig ka ng ganyan, nakakataba ng puso yun. Ibig sabihin, you were able to show them kung anong characteristic. Kumbaga maganda yung naging role mo. Naging role model ka para sa mga anak mong babae. Mag-hi lang ako, nakita ko si Brother Berwin Miley nanonood sa atin.
0: Hi, Berwin and
1: Lara.
0: Lara. Hindi kaya ang tanong nga daw, di ba? So, sino po yung mga tatay na nakikinig dito, di ba? Ang tanong, kung meron kayong anak na babae, okay ho ba sa inyo na mapangasawa ng anak niyong babae kung ano kayo? Yung pong ugali nyo o yung tulad ninyo. Kasi kapag resounding, ah yes, ang gusto talagang mapangasawa ni Paris ni Bo, tulad ni Bong. Ibig sabihin, you are doing good. Pero kapag ikaw mismo, as a father, na sinabi mo na, ah, hindi, Lord, iba na lang, wag ako, wag yung tulad ko yung mapangasawa nila. Ibig sabihin, talagang may flaw, di ba, with the way you parent your children, di ba? At huling-huli nga na effect nito, yung spiritual drift. Without a spiritual leader po in every home, the family easily drifts away from God's truth. Kasi kayo yung spiritual leader sa bawat tahanan. Mm. Eh kung hindi kayo passionate about the Lord, asahan nyo yung misis nyo at yung mga anak nyo, eh ganyan din, mga complacent din, mga lukewarm. Kasi walang nag-guide sa kanila spiritually.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakahalaga po, mga husbands and fathers, ng calling ninyo.
1: Mm-mm.
0: At napakataas ng scriptural standard na inata sa inyo ng Panginoon. Mm-mm. A father, a husband, must demonstrate strength, presence, and leadership in every aspect po sa pamilya ninyo. Physically, emotionally, spiritually, hindi po kayo pwede maging absent sa buhay ng anak ninyo, mga daddies.
1: Mm-mm.
0: You cannot be an absent figurehead. Kaya nga yung mga OFWs natin, di ba, yung mga seaman bong na kaibigan natin, we always remind them, kahit malayo kayo sa pamilya, find a way para maging father pa rin kayo, magbigay pa rin kayo ng father figure sa tahanan ninyo. Kapag nakaipon na kayo, go back to your homeland. Di ba, tumigil na ng pagsakay. Sabi po sa Psalm 127:4, like arrows in the hands of a warrior,
1: or
0: children born in one's youth. Imagine ninyo si Bong o lahat ng mga tatay dito, may dala kayong arrow, 'di ba? Warrior kayo sa mga tahanan ninyo. At yung mga children, yun po yung mga arrows na dala ninyo. And yung role niyo po as a warrior is to carefully influence, sharpen, and aim those arrows toward a target. So yung anak nyo po, ine-aim ninyo na, anak, ito dapat ha. Imagine niyo may arrow kayo, anak, ito dapat paglaki mo, ganito ka, this is the way, this is the word of God. Dapat before you release them to the world, before you release your children to adulthood, kailangan na-hone nyo na, na-train nyo na sila. Pero kapag yung warrior na yan passive, wala, walang ginagawa, mahina, absent. Ano po nangyayari sa arrow? Unsharpened. Ire-release mo yung anak mo na hindi prepared, unsharpened, hindi mo na-hone. So kapag tinrow mo sila at ni-release into adulthood, anong direksyon ang pupuntahan ng isang anak na hindi na-guide ng tatay? Kaya naman po ang duty nyo, mga tatay, mga ama, is to sharpen your children with godly character. To launch them confidently into their God-given purpose. Kaya napakahalaga that you stand your ground. Sabi mo kanina, tumayo ka sa tamang pwesto mo, Bong. Kapag ang tatay nakatutok, nananalangin, nagpapakita ng magandang halimbawa, you protect your family sa anumang banta ng kaaway, then the enemy cannot strike a pose against your children.
1: Claire, dito rin pumapasok yung tinatawag nating yung family discipleship, yung importance na tayong mga magulang i-disciple po natin yung ating mga anak.
0: Yes.
1: Huwag nating iasa sa Sunday Sunday school at sa Sunday service na ina-attendan natin bawat linggo. Tayo pong mga magulang, mga mommies and daddies, meron po tayong task na binigay ang Panginoon. And one of the task is maihanda natin yung ating mga anak sa pagpasok sa lahat ng temptasyon sa mundo.
0: Yes.
1: Kasi pag ang anak mo, sabi mo nga, na-hone mo, na-train mo, na-mentor mo, kahit anumang mangyaring pagsubok, anumang season ang pagdaanan niyan sa buhay, kapag tama ang puso niyan at na-prepare mo ng tama sa salita ng Diyos, kahit anong atake ng kaaway at ng mundo, talagang mag-rise pa rin above yung anak natin. So napakalaking responsibility na binigay sa atin ng Panginoon ng mga magulang na i-train at i-mentor natin at ihanda yung ating mga anak sa atake ng kaaway at ng mundo.
0: Nakita ko lang yung mga daddies na nakikinig dito. Chris Patricio, kay Manong Chris,
1: ayan.
0: Si Gilbert Buenavista, si Pastor June Salvador. Nakakatuwa si sino pa, may nakita pa akong daddy dito, 'di ba? Nakakatuwa, 'di ba, na marami tayong daddies na nanonood.
1: Amen.
0: Hello din kay Len Hante. Wow, si Len Hante nasa cruise ngayon, yes, sa North Atlanta ba?
1: And waiting for the Aurora Borealis. Nakita mo na ba, Len?
0: Yes. Hello kay Luz Aguilar. Ang ganda raw ng topic. Nakikinig siya from Catanduanes. Si Mara Kejam Almazan. Wow, nice to see you back. Good morning.
1: Solid.
0: Kay
1: Agata
0: yan. Si Tolentino. Kasi you in love natin. Hello.
1: Naka-Christmas color pala tayo, honey. No?
0: Oo.
1: Napansin.
0: Kasi nga September, first week of September, kaya dapat Christmas tayo. Okay, honey. Second way, the enemy attacks everyone.
1: Yan. Before I give you the second point, honey, balikan ko lang din sabi mo kanina regarding flawed parenting. Mm-hmm. Hindi ba? Meron din akong narinig in the past na mga bata, sabi talaga nila, narinig ko, and it breaks my heart. Sabi niyang ganyan, ako, pagdating ng araw, hindi ako mag-aasawa kasi yung na-witness ko sa mga magulang ko, ayoko mangyari sa buhay. It's a sad reality, yeah, honey, no? Merong mga anak na lumaki na they have a very traumatic na childhood dahil nakita nila na maya't maya, away ng away yung kanilang mga magulang, maya't maya, nagsasabihan ng hindi magaganda, maya't maya, nagsisigawan, chaotic sa bahay. It's very traumatic for, yes, a child. Na ganyan yung environment na kinalakahan nila, na dapat yung bahay should be a safe haven for them, mm-hmm, but instead, it's the other way around.
0: Yes.
1: So I just would like to, you know, encourage yung mga tatay o yung sa mga anak na ganyan yung pinagdaanan, it's never too late. Ang Panginoon is a God of chances. The fact that you are listening right now, gusto ko pong sabihin sa inyo na merong pag-asa at pwede pa na yung magsimula ng panibago. Pwede, yes, mo pang ayusin ang buhay nyo. And one good thing about the Lord, He always gives us a clean slate.
0: Yeah.
1: Laging bagong panimula. Uh-huh. There are new and fresh every morning. At yan ang grace ng Panginoon. So kung lumaki ka sa hindi magandang pamilya, sa isang pamilya na pakiramdam mo and na-torture ka, na-trauma ka, lumapit ka sa Panginoon, hilingin mo sa Panginoon na, Lord, hindi po maganda yung aking kinalakihang environment, but Lord, please give us a chance na magka-unite po kami ng aming pamilya. At maraming testimonies na ganyan, yes, honey, no? Na hindi maganda ang kinalakihan, but ang ending inayos ng Panginoon. One good example, naalala ko si Pastor, si Chris, at saka sino itong nagte-testimony rin sa
0: Women's Chris and Lisa Flores.
1: Chris and Lisa Flores. Napakaganda ng kanilang testimony, honey, no? At ngayon, lahat sila, buong pamilya, nagsisilbi sa Panginoon.
0: Yes.
1: So, wala pong imposible sa Lord. So, number two, attacking the marriage. Ano nga yung point number one mo, honey?
0: Ang point number one, pinahihina niya ang role ng isang ama. At yung diniscuss mo kanina, ayan na yun.
1: Ito na.
0: Ina-attack niya yung marriage.
1: Attacking the marriage. Ganyan po ang kaaway. Why does the enemy place a target on the marriage? Bakit nga ba? Palagay mo, bakit marriage ang ina-attack ng kaaway? Because the union between a husband and a wife is the bedrock of the entire home.
0: Wow.
1: At kapag sinabi natin bedrock of the entire home, ang ibig sabihin yan, yan po ang solid foundation ng isang pamilya.
0: Totoo.
1: So dapat, ang solid foundation, kaya nga solid eh, kailangan matibay.
0: Yes.
1: Matibay. Mm-hmm. Even in the natural, kapag nagpapagawa ka ng bahay, nagpapagawa ka ng building, napaka-importante po ng pundasyon.
0: Yes.
1: Kasi pagka weak ang foundation, anytime merong earthquake, mm-hmm, merong natural calamities, guguho at babagsak. Same thing spiritually, honey, no? Kapag ka ang tatay o ang marriage ay mahina, magkukollapse yan. Dapat, yung pinaka-core, ito yung innermost essential part,
0: yes,
1: honey,
0: mm-hmm,
1: ng marriage. So, importante po na bantayan po natin yung ating marriage.
0: Yes.
1: Because Satan knows, mm-hmm, that if he can divide the parents, kung kaya ng alam ng enemy na paghiwalayin ang mag-asawa, yung security po ng mga bata, naturally, will collapse.
0: Yes. Diba? Yan yung sinabi mo, diba? Natakot na sila mag-asawa.
1: Exactly. Mm-hmm. And marriage, uulitin ko to, honey, and I would like to give stress to this. Ang marriage po is God's design to reflect the love between Christ and the church, making it a prime target for spiritual warfare.
0: Yes.
1: In other words, kapag nasira po ang pundasyon, mm-hmm, ng mag-asawa, madaling mawawasak ang buong tahanan.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan po natin, mga kaagapay, that it is God who designed marriage.
0: Yes.
1: At kapag ang Diyos po ang nagdisenyo ng marriage, napakaganda po ng design, ng disenyo ng Panginoon. Sabi nga hani ni Sister Dawn that our marriage will be as beautiful as God designed it to be. Mm-hmm. And if you choose to forgive, kasi wala naman perfect yes. marriage, hani, no? Mm-hmm. And sabi rin ni Pastor Danny, hani, no? You don't maintain, we don't sustain. In order to sustain marriage, you need to grow your marriage.
0: Yes.
1: Bantayan po natin.
0: I-nurture talaga.
1: I-nurture yes. alagaan. Intentionally.
0: Kasi that's true, honey. No? Totoo yung sinabi ni Pastor Donny, ni Pastor Danny, Sister Don. Yung enemy po kasi, di ba, it rarely destroys a marriage overnight. Mm. Instead, ang mga ginagamit po niyan, maliliit na weapons, inisan, na nauuwi sa bitterness, or resentment, selfishness, unforgiveness, and constant conflict. Mm. Yung po mga maliliit na unaddressed hurts ng bawat isa, unti-unti po na pinapoison yung pagsasama nyo. Mm. Kaya nga, sabi ni Sister Dawn, kailangan may forgiveness.
1: Yes.
0: Kasi kung walang forgiveness sa marriage, hindi na uunlad, hindi nyo na nurture, hindi kayo lalago. And over time, itong mga small cracks na po, dahil hindi nyo pinatawad, hindi nyo pinalagpas, it will turn into a battleground. So to protect your marriage, a husband and wife must refuse to let unresolved offenses sit overnight. May verse nga yan sa Bible, di ba? Kasi tandaan mo, hindi naman talaga yung asawa mong kaaway mo. The enemy is telling you na yan si Bongka.

0: they're very busy doing the ministry, doing everything for the Lord, ang tendency, nagsasakripisyo ang pamilya.
1: Yes.
0: Wala nang oras sa pamilya. So tandaan po natin, we are here to just gently remind those who are in the ministry mm-hmm. na unahin din po natin yung ating pamilya. Huwag natin kaligtaan.
1: And hindi lang pamilya, mm-hmm. no? Yung intimacy mo sa Panginoon.
0: Yes.
1: Minsan, alam niyo ako kaagapay, mm-hmm. sobrang dami ko po talagang ginagawa every day for the mm-hmm. ministry. Ilang scripts po yung ginagawa ko, not over and above that, meron po kami mga magazines na nagsusulat kami, nag-contribute kami ni Bong ng article columns, di ba? And sabi ko talaga, Lord, in doing all this, huwag kong pabayaan po yung intimacy ko sa inyo na puro na lang ako gawa-gawa sa computer ako maghapon na wala na pala akong time na ini-spend ko with you, yung intimacy ko sa inyo, hindi ko na pala na-nurture. Ayokong mangyari yon, honey.
0: Yung akala mong you are pleasing the Lord, but yes. deep down inside you, na parang take ka muna, parang wala na,
1: dry ka na pala.
0: Wala na akong quiet time, wala na akong spiritual time, puro sa lang ako bigay ng bigay. So importante din, once in a while, honey, kumuha ka rin ng feeding no from other people.
1: That's true.
0: Kumuha ka rin ng word from other people.
1: Ayan, nakita ko na ang mommy. Hi mommy, baby, na-late ka ngayon, mommy.
0: Hope to see you, mommy, this October. Hopefully, pero hindi pa po sigurado yan. Yes. Honey, dito sa point number 3 natin, sa keeping the family too busy for God, gusto ko lang ipasok sa aspeto ng bawat tatay. Minsan kasi yung mga tatay naman, they're very busy providing for the family. And there's nothing wrong with that kasi isa yan sa role namin bilang head ng pamilya, honey, no?
1: Yes.
0: So, we are busy working and working, meeting after meeting. Pero, nakakalimutan mo na rin yung panahon mo sa iyong pamilya.
1: Yes.
0: Kasi minsan yung pakiramdam mo, bakit ba ako magigilty? Eh, ginagawa ko naman to para sa pamilya ko. Pero tandaan po natin, mga tatay, wag po natin kalimutan na maglaan ng panahon para sa ating asawa at para sa ating mga anak. Yung akala po natin na, ginagawa ko naman to para sa pamilya, nagreklamo pa ba sila? I'm giving them a good life. I'm giving them the best life, the best I know how. And yet, nagreklamo pa sila. Di ba? Meron kasing ganyan, honey, di ba?
1: Yes.
0: Pero tandaan po natin, yung quality time, yung memories that you will create kapag ka nasa piling ka ng iyong mga anak at asawa, most especially, yung mga growing up children, honey, no?
1: Yes.
0: Yung mga batang lumalaki, napaka-importante po ng presensya ng mga tatay sa inyong mga anak. And pasintabi rin tayo, honey, dun sa mga tatay na busy, honey, no? Na naiintindihan ko naman as a dad, hindi ba? Pero paalala lang po, maglaan po kayo ng panahon sa inyong mga anak at
1: ayan.
0: Sa inyong asawa.
1: Yaman din lamang na nagpapaalala ka. Papaalalanan kita sa harap ng ating mga kaagapay.
0: On air!
1: Inan mo naman ako i-date at busy ka. Kailan tayo lalabas ang tayong dalawa lang at medyo busy ka ngayon sa mga panahon na to.
0: In fact, habang nagbo-broadcast po, I'm receiving text messages and calls. Hinihintay na po ako sa next meeting ko. So right after this broadcast, ako po ay tatakbo na sa aking mga meetings today.
1: Sabi ni Rebecca Pascua, maulan daw pero ang ganda raw ng topic natin. Sabi din ni Evelyn Henota, blessing po kayo sa mga couples. Si Mommy Baby, hello. Si Kuya Nestor Balestero, si Rosalinda Manzano, at si Matthew Bautista. Okay, honey, para kumasya yung time natin. Point number 4.
0: Okay, point number 4, replacing God's truth with worldly lies. Ulitin ko yan, huwag mong galawin, nahihilo ako.
1: Hindi, na ano yung mouse?
0: Replacing God's truth with worldly lies. Anong ibig sabihin nito, mga kaagapay? Yung pinapalitan po natin yung salita ng Diyos na katotohanan sa kasinungalingan ng mundo. Meron isang, I don't know if it's called a poem or parang a narrative na, if I'm not mistaken, it was the former president of FEBC, si Dan Andrew Cura. Parang ang title niyan, Ako Naman. I love those, every time, matagal na yan yung narration na yan ni President Dan Andrew Cura na ang title, Ako Naman. And every time naririnig ko yan, talagang it's a mind-boggling to me. Eye-opener talaga sa akin. Ang ganda-ganda niya, hindi ko lang makita yung wordings, but merong part doon na parang yung mga pinagbubuntis ng mga kababaihan, tinawag nating parang right nila na hindi ituloy. At yung pagpatay sa mga kriminal, tinawag nating justice. But that is how tinitwist ng enemy yung God's truth to worldly lies. Ang enemy po is a liar. Ang enemy po, ang kaaway po ay sinungaling. and his goal is to make astray biblical truths for secular values. Minsan, yung pag-twist ng mundo, nagiging katanggap-tanggap na eh. Kapag tinanggal natin ang salita ng Diyos sa ating tahanan, ang mundo na magtuturo sa ating pamilya kung anong tama at mali. Hindi ka agad sasabihin ng kaaway sa pamilya mo na iwanan mo na si Lord. Instead, he does it slowly, very cunning, through social media, through peer pressure and popular trends. Eh wala eh, this is the in thing now. I need to follow the trend. Minsan ganyan yung mga nagiging excuses natin. Tinuturuan po tayo mga kaagapay ng mundo na maging selfish. Napakahirap po niyan. Unahin ang pera, yung image, yung fame, at gawing normal yung mga bagay na labag sa Diyos. Maraming beses po na naiisahan tayo ng kaaway. So we need to wake up, gising, mga kaagapay. When we neglect prayer and neglecting reading the Word of God together, tayo po mga magulang, parents stop guiding their kids dahil busy sa trabaho, and their children start looking for their identity and values sa mga TikTok or sa internet instead of looking and focusing on Christ, red flag po yan.
1: Yes.
0: So tignan po natin yung mga activities ng ating mga anak. Baka meron na dyan na hindi natin napapansin, but it's already a clear red flag na kailangan nating bigyan ng atensyon.
1: Alam mo, honey, hindi daw enough na mabait lang yung pamilya mo. Dapat yung pamilya niyo po nakakatayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. To protect your homes, mga kaagapay, tayo mga magulang, we must constantly speak and teach the Word of God at home.
0: Yun, yun eh.
1: When your family knows the truth of the Bible, hindi po sila madaling maluloko. Hindi sila madaling maitutulak ng kalaban sa maling pamamaraan ng mundo, di ba? But you know what? Yung pong pagdi-disciple sa mga anak natin, hindi po to limited sa structured Bible study. Kasi kapag sinabi mo minsan sa mga Gen Z's na anak mo, anak, uwi ka na maaga, may Bible study tayo tonight. Asahan nyo, hindi po iba. Mostly, hindi po uuwi ng maaga. Pero kapag sinabi mo na, anak, uwi ka na maaga, magluluto ako ng masarap na sinigang, umuulan, or nilaga, di ba? Magluluto ako ng kare-kare. Uuwi po sila ng maaga, di ba? And ayan na, during the dinner time, dun nyo na po sila kausapin, dun nyo na po sila i-mentor at i-disciple. So family discipleship really should be a lifestyle. Na even kumakain kayo sa dinner table nyo, you can mentor your children. Oh, kamusta yung araw mo? Ano yung mga plano mo? Ano nangyayari sa school? And then you inject the Word of God. Diba, napakahalaga po that you are intentional with the time that you have with your children, with your spouses. Gamitin po ang mga oras na to disciple them, to mentor them, to set good examples. Yan po yung family discipleship. Napakahalaga po na ang isang pamilya, ibalik po ng magulang yung intentional. Sige, Lord, i-disciple ko yung mga anak ko. Hindi ko man tatitlean na Bible study o prayer meeting kasi para mga lumang title na po yun. Sa mga Gen Z's po ngayon, iba na yung mga gusto nila, di ba? Like yung iba, oh, let's have a family huddle, let's have a family meeting, let's have a family fellowship. And then from there, that's where you inject and teach them the Word of God. At pag nagturo po tayo, gusto po nila, eh yung minsan practical. Hindi po yung mga over super spiritual messages, pero yung mga sa practicality po. Why? Because our children face practical problems. Kaya kailangan po nila may practical solutions din po.
0: Especially, honey, nowadays, no? Yung bonding moments ng isang pamilya, eh, during sa hapagkainan.
1: Yes.
0: Hindi ba?
1: Okay.
0: So, gamitin natin yung platform to disciple our children.
1: Okay, number five way po the enemy destroys our family is by planting unforgiveness and offense.
0: Yan.
1: So ang offense po hindi nangyayari sa church lang ha. Hindi po to nangyayari sa ministry lamang, pero maging sa loob ng tahanan po. Ginagamit po ng enemy yan para magplant ng unforgiveness sa isa't isa sa pamilya. So that is one of the Siguro po talagang matinding way that the enemy destroys our homes by secretly planting the seeds of bitterness, hurt, and unforgiveness, lalo na sa mag-asawa. So Satan loves to exploit hurt feelings inside the family because he knows that unforgiveness really creates a massive spiritual breach. So nagkakaroon po ng rift between sa relasyon ng pamilya na may unforgiveness. Kapag nakita po ng enemy na si Bong at si Claire nagkakainisan, okay, gagamitin kong inisan na to para mag plant ako ng offense. Claire, ma-offend ka kay Bong. Bong, ma-offend ka kay Claire. Palalakihin na po niya yan. Kapag meron po na hindi nagpapatawaran sa loob ng bahay, binibigyan po natin ng open door, ng foothold, yung kalaban para magkaroon ng division sa bahay. Kapag mag-aaway kayo na mag-asawa, di ba? So yung mga bata, natutor na kanino ba ako kakampi? Sino ba yung may point? Si mommy, si daddy. Di ba? Nagkakaroon po ng division sa family. And the enemy usually starts small. Like minsan, may nabitawan lang po si Bong na careless word. O minsan, hindi ko lang siya na-appreciate sa ginawa niya. O minsan, may unfulfilled promise. Di ba? Ginagamit na po ng enemy yan para magtanim ng offense at ng unforgiveness sa loob ng tahanan. Diba? Pero kailangan po, diba, wag nating palakihin yung mga simpleng inisan. Kasi si Satan, susulsulan ka talaga na, Claire, wag mong kausapin si Bong. Yan nga, ginawa niya. Hiniya ka nga niya. Sa harap ng D-group niyo, hiniya ka nga niya. O sa harap ni Pastor, ganyan, hiniya ka, diba? Inabuso ka niya, diba? Wag mong kausapin. So kapag halimbawa, nag-take over na po yung pride, ayan na po, unti-unti na po na madedestroy yung relationship sa pamilya.
0: That's right.
1: Ano ba, Bong, mga kaagapay, unforgiveness po is the number one blessing blocker for the family and for the marriage. And Satan knows this secret very well, especially between husband and wife, ha? When you operate in unforgiveness, when you harbor resentment against each other, it really blocks the flow of God's blessing. Nawawala po yung unity and agreement ninyo mag-asawa. Nahihinder po yung atmosphere ng blessing. And kami po ni Bong, many times we learned it the hard way. Maraming beses kinuwento na po namin dito na marami na po kaming mga transactions na almost done. Ayan na, pera na, blessing na. Pero dahil nag-away kami ni Bong, we gave in to pride and offense and unforgiveness, hindi po talaga natutuloy, hindi po bumababa yung blessings. Sabi nga Bong sa Ephesians 4:26-27, do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. Kasi po, yung offense po, foothold po ng enemy eh. Offense is bound to happen. Wala namang perfect sa loob ng tahanan, di ba? But yung mali po doon, when you hold on to bitterness, yun po yung trap ng enemy. We have to apologize quickly. Kailangan magpatawad tayo ng asawa natin, ng anak natin, ng mga kapatid natin. When we choose to forgive before the day ends, ayan na, napoprotect na natin yung family natin against the attack of the enemy. So napaka-importante sa pamilya not to give in to offense. Dapat offense-free yung puso natin. Mahirap pong gawin yan, but we can ask the Holy Spirit to make our hearts offense-free.
0: Tama, honey. Diyan sa point number 5 natin, honey, unforgiveness and offense. Mga kaagapay, free yourselves sa unforgiveness at offense na yan dahil paulit-ulit pong gagamitin ng enemy yan sa buhay ninyong mag-asawa. Kapag ka hindi niyo po yan napagtagumpayan, believe me, mayat maya po, paulit-ulit, this is going to be a vicious routine sa buhay ninyong mag-asawa. But once mapagtagumpayan niyo po yan, maniwala po kayo, magiging victorious po ang buhay ninyong mag-asawa. And sad to say, honey, no, merong mga mag-asawa na senior na, nasa last, ano na, last curtain na ng kanilang yugto, ng kanilang buhay, and yet meron pa rin kinikimkim na unforgiveness at offense sa asawa. Nakakalungkot kasi hindi ka palalayain yan. You will be crippled with that unforgiveness and offense. But as soon as you release it sa Panginoon, makakalaya ka, makakahinga ka ng malalim. So I would like to encourage those senior couples na meron pa kayong mga galit, meron pa kayong offense sa inyong mga asawa, meron pa kayong paulit-ulit, negative na naaalala na ginawa ng asawa nyo, nung bagong kasal kayo, nung ganito, ganyan, para po sa inyong sarili, Patawarin po ninyo ang
1: Amen.
0: inyong asawa and release yourselves from that unforgiveness and offense. Meron akong nabasa dati that forgiveness is the antiseptic for emotional wounds. Maghihilom po ang sugat ninyo kapag natuto kayong magpatawad. At ang pagpapatawad po ay hindi po para sa taong nakagawa ng masama sa inyo, kung hindi gagawin po ninyan para
1: For
0: sa
1: your
0: sarili
1: sake.
0: ninyo. Okay?
1: Maybe before you continue, gusto ko lang batiin, nakita ko yung pinsan ko, si Susie Fulgencio. Hi Susie, hello din kay Erin Solomon, inspiration daw niya tayo every
0: Uy,
1: day.
0: salamat.
1: Hello din kay Lolit Adia, sumilip daw siya para makita niya tayo. Watching from Taytay and pa-shout out daw sa kanya mga ka-D group. Hello kay Brian Tabora, so inspiring po ng content ninyo. Thank you daw sa mga parents niya na good example sa kanila. Hello din kay Ray Villar at kay Matthew Bautista.
0: Ang ganda na sabi ni Matthew Bautista, honey. Sabi niya, salamat po. Kahit maulan, nagdala ng liwanag ang topic niyo. Shinare ko na po ito as much as I can siguro. Salamat sa buhay niyo, 702 DJAS FEBC Radio. Claire Canta Pineda, Bong Pineda, Philippine Bible Society, FEBC Philippines.
1: Okay, para kumasya yung time natin, point number six.
0: Okay, point number six, bibilisan na natin.
1: Okay.
0: Fostering secret sin and isolation. Anong ibig sabihin nito? Satan knows he cannot easily defeat a family that lives in the light.
1: Yes.
0: Di ba sabi nga, what you exposes in the light, hindi na siya magagamit ng kaaway. So he tries to drag individual family members into the dark.
1: Yes.
0: Huwag niyong i-share yan. Itago natin yan. Wala naman nakakaalam. Ikaw lang. Why do you need to expose it? Diba? Such lie, diba? Such a big lie from the devil. Kapag nagtatago ang isang miyembro ng pamilya ng kasalanan, alam po ninyo mga kaagapay, unti-unting napuputol ang kanyang koneksyon sa tahanan at sa Panginoon.
1: Yes.
0: You agree with that?
1: Yes, that's true. That's true.
0: It usually starts when someone in the family faces a struggle, whether it is addiction, let's say pornography,
1: yes,
0: o kung ano man mga hidden sin na yan, about secret purity issues, hidden financial trouble, or emotional distress. Huwag na natin ipaalam to, itago na lang natin, ilihim na lang natin to, dahil huhusgahan ka nila kapag nalaman nila na ganyan ang kondisyon nyo. Grabe ang ano, no? Ang attack ng enemy. Shame then drives that person to isolate themselves. Dahil sa kahihiyan, ay nako, ayoko talaga, hindi ko talaga to sasabihin. And they start pulling away from family dinners. Hindi na sumasama during dinner time. Avoiding real conversations. Ayaw na makipag-usap. And leaving behind a mask. Yung nagtatago ka sa maskara, hindi ba? Yung meron kang tinatawag na parang double face, double life, hindi ba? Kunyari, you are showing that you are happy on the outside, but
1: yes,
0: deep inside, durug na durug ka. And over time, that person feels completely alone. Minsan, dyan pumapasok yung depression, dyan pumapasok yung anxiety, while the rest of the family senses a growing wall of emotional distance without knowing why. Ano bang problema nito? What is going on with this person? Eh, laging nakakulong sa kwarto, hindi nagsasalita, hindi ba? So, expose natin sa light para hindi magamit ng kaaway sa buhay natin.
1: Well, that's true, ano, honey. Parang years ago, meron tayong kaibigan na mag-asawa na ginamit din ng enemy yung secret sin. Honey, di ba? Ano yun? Ginamit ng enemy yung secret sin ng tatay para maging cold at hindi sila lahat mag-church. Di ba? So, yung tatay, yung husband, nalulum siya sa pornography.
0: Yeah.
1: Di ba? Na Christian couple, Christian family, and minister sa isang church, di ba? Na nagkaroon siya ng bondage sa pornography. At dahil sa secret sin na to, ginamit to ng enemy para maging complacent na siya, maging lukewarm, mag-backslide eventually. Di ba? So nakakalungkot, honey, how the enemy uses itong mga secret sin and isolation para sirain yung buong pamilya. Nakaka-destroy po talaga ng transparency at nakaka-break ng spirit mutual protection sa isang tahanan kapag isa sa inyo, tatay, mana, nay o anak, may secret sin. Sabi nga po sa Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So yung favorite na playground po ng enemy ay yung darkness and secrecy. Darkness thrives in hidden places. But the moment you bring it to light, wala na pong gagamitin yung enemy laban sa inyong mag-asawa at sa pamilya, 'di ba? Kaya kailangan din talaga, honey, isa sa character natin o isa sa ano natin, honey, yung madali tayong mag-confess sa Panginoon ng mga kasalanan natin, 'di ba? And expose them to light para hindi gamitin to ng enemy laban sa inyo. And last, honey, gusto mo review ng seven subtle ways that the enemy used to destroy a home?
0: Mm-hmm.
1: Number one.
0: Unang-una sa ating punto. Mm-hmm. Let me just go back. Weakening the father's role. Pinapahina yung kalakasan ng role ng isang tatay. Number two. Attacking the marriage.
1: Yes.
0: Inaatake ang buhay mag-asawa. Number three, keeping the family too busy for God. Yung busy-busy ka sa mga gawain sa simbahan, hindi ba? Ika-apat, replacing God's truth with worldly lies. Yung pinapalitan mo ang katotohanan ng kasinungalingan ng mundo.
1: Mm-hmm.
0: Number five, planting unforgiveness and offense. Nako, ito talaga naman.
1: Hindi ka ma-offend.
0: Oo, diba? At nagtatanim ka, pinapayabong mo pa yung unforgiveness at offense mo sa asawa at pamilya mo. Ika-anim, fostering secret sin and isolation. Tinatago mo, kinukonsil mo yung hidden sin mo at hindi mo ine-expose sa liwanag.
1: Mm-hmm. And number seven, distraction through gadgets and social media. Marami pong guilty dito. At isa tayo, honey, di ba? Hindi tayo magmamalinis dito.
0: Guilty as charged.
1: Yes, totoo po yan. We are being changed from glory to glory. Marami pong mga tahanan ngayon na nasisira subconsciously. Wala tayong alam, di ba? Pero the enemy is already working in destroying our families, our relationship, because of distraction through gadgets and social media. Another way na naman po to na how the enemy attacks the family, yung mga screens, yung mga social media, to steal the presence from one another. So Satan doesn't always need to bring major tragedy, kung mapapansin nyo, di ba? Minsan mga maliliit, hindi mo nga napapansin na attack na pala ng enemy, di ba? Sometimes he simply puts a screen sa kamay ng bawat isa sa inyo, di ba? Na i-imagine ko, lahat ng pamilya sa mga restaurants, iilan lang dyan talaga yung nag-uusap. Pero kapag nasa restaurant tayo, umikot yung mata nyo sa mga table na katabi nyo. Laging lahat nakatitig sa phone, lahat nag-scroll, busy-busy. Sabay nga kumakain sa restaurant, pero kanya-kanya naman ang scroll, di ba? Magkakasama physically, pero malayo yung loob sa isa't isa.
0: Mm-hmm.
1: And yung talagang, alam mo honey, may nabasa ako, hindi, sinabi ng anak natin si Sam, yung algorithm daw na kapag nagdo-doom scroll, yung algorithm ng mga reels kaagapay, yun daw talaga yung ginagamit ng enemy, yung algorithm-driven feeds, yung pag-scroll mo na to, nakakatawa. Pag-scroll mo, nakakalungkot. Pag-scroll mo, nakakatakot. Talagang sadya ng enemy yon. Endless notifications. Mga short videos po to keep every member of the family hooked. Diba? Kung mapapansin nyo, umupo kayo, mag-TikTok. Before you know it, grabe, isang oras na pala. Nasayang na isang oras ko sa kaka-doom scroll ko. And minsan ako ganun din. Nasabi ko, gagawa na talaga ako. Gagawa na ako ng trabaho ko. Tapos nag-notify and then nag-scroll kayo na tuloy-tuloy na, di ba? Kasi yun yung ginagamit po ng enemy na algorithm. Yung parang nahuhook ka na, tuloy-tuloy na yung pag-scroll mo. Kaya nga doom scroll.
0: Mm.
1: So parents are busy scrolling, working on their laptops, while yung mga anak naman po absorb sa mga online games, TikToks, chatting with strangers online. So over time, yung virtual connection replaces real family relationships. And the enemy whispers that social media validation is more important than family connection. Anak, dyan ka na lang, di ba? Mas okay, mas na-validate ka dyan sa social media kaysa sa pamilya mo. Kaya nako-compare na nung anak na mas gusto ko pa sa social media, mas natutuwa pa ako kaysa kasama ko mommy at daddy ko, di ba? And worse, yung uncontrolled internet access po, nagbubukas po yan ng pinto to worldly influences and immoral content na hindi po talaga safe sa anak natin, di ba? Hani, basahin mo yung 1 Corinthians 10:23.
0: Okay, 1 Corinthians 10:23 reminds us, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial.
1: Yes.
0: I have the right to do anything, but not everything is constructive.
1: So ano raw ang ibig sabihin niyan sa panahon ngayon?
0: Okay, ang ibig sabihin po niyan, technology is a tool, but when we let it rule our homes, it becomes an idol and a wedge that separates us. We need to set clear boundaries, establish screen-free zones,
1: Yes.
0: especially during family meals and bedtimes. Naku, maraming guilty dito,
1: Yes.
0: honey, no? Put down your phones, look into each other's eyes, and start talking again. Let's protect our homes by being fully present, mga kaagapay, with the people God gave us. Because real love is communicated face-to-face and not through screen. Honey, i-share ko lang ng mabilis. We have enough time pa. Kami po ni Claire, many years ago, naimbitahan sa isang simbahan to talk about, ang title is Pamilyang Konektado.
1: Yes.
0: At habang nagpe-prepare po kami ng message, yung mga anak namin, little did we know, eh, naririnig yung aming message. Then one time, over an out-of-town dinner, lunch o dinner trip, sabi nung nag-order kami, at lahat kami po nasa gadget. Yung dalawang anak namin babae, busy sa telepono nila. Kami, busy, hindi kami nag-uusap. Sabi talaga nung anak namin, wow, ang galing. Ito ang pamilyang konektado. Alam mo na, ano talaga kami ni Claire, sabi namin, grabe.
1: Wow,
0: Ano ba?
1: that hit us really hard.
0: Ituloy mo ang kwento.
1: That hit us really hard kasi parang ang galing-galing nyo, mommy, daddy, na nagturo about pamilyang konektado. And here we are not connected because all of us are busy with our own gadgets. And sometimes, kaagapa, just to let you know na hindi po kami perfect ni Bong, sometimes, and even up to now, there are moments when we are outside eating and our children are rebuking me and Bo na, Dad, binababa niya yung gadget ng daddy niya. Bond with us, please, Dad. May school na kami next week, babalik na kami sa condo. Bond with us, please. 'Di ba? Na kailangan i-review kami ng sariling anak namin na, Dad, will you please put down your phone and bond with us?
0: Ed, meron pong ano yan, ha? Meron pong threat yan. Sabi niya, plastic alert. Sa ganyan, nag-take na ako ng picture. I will post this. Sasabihin ko na, pamilyang konektado, look at them.
1: Yes. Nakakaano lang, honey, ano? Kasi we are not really exempted from these subtle attacks of the enemy. Mismong kami po ni Bong na nandito sa inyo every Friday, na nagtuturo, na nag-speak sa mga churches, and yet we are not exempted from these attacks of the enemy. Kaya kung mapapansin mo, honey, sa unang verse natin kanina, sabi ni sa Bible is be sober and vigilant because the enemy prowls like a roaring lion looking for someone to attack. 'Di ba? Lahat po tayo vulnerable sa atake ng enemy. Sabi mo kanina, honey, nagrema sa akin na sa isang park kapag nandiyan yung bear o mountain lion, kailangan magpakita ka ng gesture na bigger ka sa kanya. Tama ba? 'Di ba, han? So ganun din po tayo kapag nagpo-pose ang enemy ng mga maliliit na atake na to, kailangan you have the strong man inside of you should rise up na, hey, devil, you cannot have my family, you cannot have my attention, you cannot distract me. Kasi I will stand for my family, I will stand on the gap on behalf of my family. At napakahalaga po na nagmumula po yan sa'yo, honey, as head of the family, as the head sa marriage natin at sa pamilya natin, at sa atin po na mag-asawa. Dapat tayo yung stronger men sa bahay natin. We must protect our families from these attacks of the enemy. Kailangan i-proof po natin, i-proof, anong tawag dito, attack-free yung bahay natin. Dapat tayo mismong magulang at mag-asawa, vigilant sa mga atake na to ng kalaban.
0: Amen.
1: Diba? Ikaw, Bong, kung tatanungin kita, ano sa mga na-discuss natin ngayon, yung aside from the gadgets, ano yung sa tingin mo na you have to really work on that?
0: Let me organize my thoughts there, ha? Oo. Ako, yung point number two natin, yung attacking the marriage, minsan we are very, yung we don't mind it, yung hindi natin
1: Yes.
0: iniintindi, pero alam na alam mo na that your marriage is already under attack.
1: Yes.
0: Hindi ba? Kailangan, sensitive tayo dun sa mga atake ng enemy. Minsan kasi hindi ang attack ng enemy subtle eh. Sabi natin kanina, yung akala mong wala lang, pero because of that small little things, eh yan
1: Yes.
0: yung nagsisimula ng malaking away, nagbubukas ng pinto sa para mas malaking away. At saan pumapasok minsan yung unforgiveness, yung offense, dun sa maliliit na bagay na yun. So bantayan po natin even the smallest attack of the enemy. And once maramdaman natin yan, kahit mahirap po, paglabanan natin. And very quickly, nung last week po, nagkaroon kami ng very minor misunderstanding ni Kerr. Very minor. To the
1: Kailan?
0: point na umakyat silang dalawa ni Bo sa taas. Ako
1: Ah,
0: nagkulong sa kwarto sa baba.
1: yes.
0: And then, siguro in less than an hour, kumatok si Claire at si Bo dun sa kwarto ko. And then, sabi niya, Daddy, ganyan-ganyan. Ako naman, right away, nag-ano na rin, nagpatawad na rin. So, paglabanan po natin yung
1: Yes.
0: mga atake ng kaaway, even yung maliliit na yan. Kasi yung maliit na away na yan, pwede yan maging malaking issue sa buhay ninyong mag-asawa.
1: Yes, sabi ni Pastor Jem Ibanez, thank you Brother Bong and Sister Claire for sharing the topic. As a pastor, nakaka-relate po ako sa inyong topic. I truly believe na meron talagang uninvited guest. One verse that I could share is James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. That's right, Pastor. Kailangan i-resist natin talaga ang enemy. But before we resist the enemy, kailangan submitted muna tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman makikinig sa atin ang enemy pag pinalayas natin, kung tayo mismo sa sarili natin, we are not submitted to the Lord, 'di ba? And
0: Amen.
1: honey, natutuwa lang ako before we end in prayer, no? Yun nga pong sinasabi ni Bong na nangyari sa amin. I believe napagalitan ni Bong si Bo kasi na-disrespect ni Bo si Bong. Nagluto po si Bong ng merienda or something,
0: Dinner.
1: dinner. Tinatawag niya kami sa taas. It so happened, ako po, may kausap akong isang sister. And then si Bong naman po, nag-online class. Kausap niya yung mga group niya. Eh si Bong, ganyan po yan. Kapag may niluto siya na masarap, excited siya talaga na tawagin kami lahat para ipatikim sa amin. And we're happy. Kaso lang at that time, engaged talaga kami. Nasa telepono ko, hindi ko maba. Nahihiya po ako sa kausap ko, bagong sister in Christ. And si Bong naman nasa school. So nagalit si Bong. Pagdating namin sa baba, sabi ko, I was talking to someone. Si Bong naman, sabi niya, Dad, I was in the online class. And then nagalit si Bong kasi nataasan siya ng boses ni Bo. So nagtaas din ng boses si Bo, napagalitan si Bo. So for short, nagkatampuhan, hindi na po kami kumain ni Bo, umakyat kami sa taas. And si Bong, nagkulong na siya sa office niya sa baba. And kinausap ko talaga, honey, si Bo. Sabi ko, Bo, we have two options. Number one, i-nurture natin ang inis natin kay Dada. Huwag tayong kumain, magugutom tayo, mainis tayo kay Dada, and matagal kami hindi mag-uusap ni Dada kasi kinampihan kita. That's option one, Bo. Option two, we swallow our pride dahil talagang dinisrespect mo si Dada, you repent, and we go down to Dad and say sorry. Everybody happy. And then si Bo, nahihiya siya. I don't like to go down to Dad, Mom. Okay na sa akin. I forgive Dad. Mali rin ako, but I don't want to go down. Sabi ko, okay, kung ayaw mo bumaba, bababa ako. Magsisorry ako kay Dada. And then sumunod po sa akin si Bo. So kinatok namin si Bo. Sabi ko, Han, ano ginagawa mo? And then si Bo, ayaw pumasok hanggang sa hinata ko siya. Sabi ko, merong gustong mag-hi sa'yo. And then si Bo. And nag-akapa na sila ni Bong, di ba? And sabi ko talaga, wow, nakakatuwa, di ba? Kasi we learn to swallow our pride. We didn't give in to offense. Kaya nag-end kaming family na victorious. Di ba? So ganun dapat, mga kaagapay. Vigilant tayo. We must be intentional in preserving the peace and the love in our home. Let's not give place to the enemy. Okay, honey, ang ganda ng naging topic natin ngayon. Why don't you pray for our families?
0: Sige po mga kaagapay, manalangin po tayo. Magandang umaga po, Panginoong Diyos. Panginoon, maraming maraming salamat po sa aming fruitful discussion sa umagang ito. Lord, kami po ni Claire, we continue to rally for Filipino families. Panginoon, alam po ninyo ang pinagdadaanan ng bawat pamilya. Alam po ninyo ang kondisyon ng kanilang mga puso. Panginoon, the families, the Filipino families are under attack. Panginoon, tulungan po ninyong bumangon. Tulungan po ninyong tumayo. at itaguyod, Lord, ang bawat Pilipinong pamilya. Panginoon, kung meron man pong pinagdadaanan ng bawat mag-asawa na offense or unforgiveness, I pray, O God, that you help them deal with it at mapagtagumpayan po nila yung kanilang mga pinagdadaanan na yan. Panginoon, dalangin ko rin po lahat ng kanilang mga anak, ang aming mga anak. Lord, I pray that sa araw-araw po na buhay nila, gabayan po ninyo sila. Guide them, direct their path, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus.
1: Amen and amen.
0: Sabi nga po sa Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord.
1: Tandaan po natin, building a strong family isn't easy, especially when everything with us is working against us. But remember, you are not fighting this battle alone. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoon in the middle of our homes, and He is fighting for you. No attack of the enemy can destroy a household that is anchored in Christ. Kaya tayo po mga kaagapay, let us stand firm and declare,
0: amen.
1: As for me and my house, we will serve the Lord. Ayan.
0: Beautiful.
1: Salamat po sa lahat na umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site, sa One Corporate Center. Thank you po mga kaagapay sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay nyong nagtataguyod
1: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday at mag-ingat po tayo sa paglabas.
0: Ara Bryfield, thank you so much.
1: Thank you.
0: God bless you. Bye.

0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo, kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
3: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado, diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes, mga kaibigan, buong South Central Mindanao. Welcome po dito sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kadasigsang mga inadlaw, kagatapos naman ang subunga simana, ang first week sang Setyembre. Today, September 4, 2026. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta naman ang linggo mo? Dahil Friday na ngayon, no? Ang bilis ng mga araw. At bukas, weekend na naman. Pero parang Tuesday pa sa akin kasi kahapon lang ako pumasok eh. Nagbakasyon. Medyo mahaba-haba yung bakasyon kayo. Feeling ko Tuesday pa lang ngayon. Pero Friday na! At mag-end na tayo sa ating first week topic or focus topic, Trusting God. Salamat sa ating Panginoon na sa araw-araw ay patuloy niya po tayong sinusustain. Ikaw at ako, no? Patuloy ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin na tayo po ay nagpapatuloy. At sa mga bago pa lamang nating followers or tagapakinig, yes, kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama po ninyo sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat ang inyo amiga, Amiga Jen Robles Librado. Hanggang alas 12 po tayo. At kung meron po kayo dyan mga praise report, gustong batiin or i-shout out, welcome na welcome po yan. I-text nyo lamang sa text line number natin. 0963180 1469. At pwede din po sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Meron tayong bagong follower, si Miss Leia. Hello po, Ma'am Leia. Leia, sana yung kanina. Leia Berendez. Ayan. And hello po kay Pastor Francis Bustos, kay Nanay Delia Tomas, permi na naka-open ang iyang radyo, kaga si Mami Deborah ni Pastor Ning and Pastor Isok. And permi man daw naka-open ang ilang radyo dira, nabatian ko kahapon kay Pastor Ning Ning. Hello lang dira sa inyo, sa Lumasag family, kay Migo Jandy. And very active si Migo Jandy sa pagsabat sa atin yung mga pamangkot. Kagapamatigid siya. Kag sa imo man, Kuya Jujin. Kag sa tanan, no? Ng mga tagpalamati natin. Diri sa Coronadal City, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, at saan man po maaabot ng ating signal. Hello dyan kay Ate Gina Hinove. Meron po siyang binabati na nagba-birthday today. Sige! Dahil later, babatiin natin yung mga nagbo-birthday. Sige, basahin ko yung message mo, Ate Gina, sa ating birthday greeting segment. Sana mabati natin at nakikinig sana ngayon yung ating babatiin at sana mabusog sila. Sige, this week, Nasa series po tayo ng Trusting God in line po sa monthly series natin na Living by Faith, Walking with God na naka-anchor po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. That's my life verse. Kaya memorize ko talaga ito siya. And this week, our focus is trusting God. Si Miguel Dave noong Tuesday and Wednesday, napag-usapan itong trusting God when we don't have all the answers. And noong Wednesday, trusting Him while we wait. At kahapon, kasama ang inyong lingkod, napag-usapan natin trusting God when fear takes over. And today, bagong lesson. Napakaganda din ito at naaayon din po sa ating mga nararanasan ngayon. Yung storm. Sino po ba yung mga nakaka-experience ng storm? No, last week, ang Nepal, grabe, wala man pong storm, pero grabe yung baha. And sa ibang area, meron pong mga pagbaha din sa Pampanga, sa Luzon. And now, itong wildfire sa Indonesia na talagang nakaka-apekto din dito sa atin. So, ang dami pong mga picture of challenges and storms sa buhay natin. Pero ang tanong, diba, pag tayo po, yung okay lang yung ating sitwasyon, napakadaling magtiwala sa Diyos, no? Trusting God is easy when the sea is calm. Walang masyadong alon or problema. Pero ang tanong, what if? When the waves become high, what happens when the wind becomes strong? What happens when the situation suddenly changes? What happens when we pray but the storm doesn't immediately stop? Sige, yan po yung magiging topic natin dahil pag-uusapan natin yung story ni Jesus with His disciples na nandoon po sila sa boat, sa bangka. At ang sarap ng tulog ni Jesus. Pero itong mga disciple niya, hala, grabe na ang kulba. Kay grabe gani ka. Literal gid ha, nga storm ang

Today, what storm are you trusting God with today? Kasi pwede yung storm ay maging picture ng ating mga challenges sa buhay. So, meron tayong mga personal storm, family concern, financial struggle, difficult decision or situation, an answered prayer, or sitwasyon na hindi mo kayang i-control. Or siguro ngayon, punong-puno ka ng takot. Kaibigan, anuman po yung mga dinadala mo ngayon, whatever it is, bring it before God today. Sabihin mo, Lord, hindi ko man to naintindihan, pero piliin ko pong magtiwala sa inyo. I hope and I pray na ganun yung prayer mo, kapatid. At gustong-gusto din po naming makarinig mula po sa inyo, aming mga kaibigan. No, bago natin batiin ang mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan, gusto naming makarinig mula po sa inyo sa ating segment na Listener's Moment. You can share, no? Siguro isang Bible verse na naging hugot mo nung sa time na ikaw ay nahihirapan or merong mga challenges sa buhay. Paano, o pwede mo ding i-share kung paano ka tinulungan ng Lord sa sitwasyon mo or sa gitna ng storm sa buhay mo. Or baka need mo din ng prayer. Pwede mo ding i-share sa atin, no? Share your prayer request dahil later sa atin yung programa Pagpamalandong, ilakip natin ina sa pagpangamuyo. Kaya diri pa lang ang daan sa pagdayo kag pagpasalamat, ginakolekta ko ng inyong mga prayer request, your praise report, baka meron kang gustong pasalamatan, answered prayer, hindi lang mga hindi pa na-answer. Kasi napakagandang testimony din po yan, kaibigan, na merong ginawa ang Lord sa'yo at ibinahagi mo din sa amin. Kasi yung testimony mo ay isa ding reminder sa bawat isa na nakikinig na they are not alone in the storm. May kasama sila at yun po ang ating buhay na Diyos, our omnipresent God, our mighty God, our living and sovereign God na may control sa lahat at in control, no? At hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Basta ang gawin lamang natin, magtitiwala lamang tayo sa Kanya. So share na, no? I-text mo lang sa text line number natin, 0963-180-1469. Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Yon sa Messenger or sa ating FB Live. Dahil ngayon naka-FB Live tayo, thank you Kuya Don sa pag-set up ng ating FB Live. Si Kuya Don ba? O si Kuya Edgar? Nakalimutan ko, no? Kasi yun nag-set up. Ayun, si Kuya Don. Na-remember ko. Si Kuya Don yung nag-set up ng ating FB Live. Andyan ba? Hindi ko makita dito. O, yun, meron. So, pwede po kayo dyan mag-comment at iwan ang inyong mga reaction at sagot din po sa ating tanong. Sige, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang mga nagba-birthday today. Nalo na yung celebrator dyan sa Tacorong, si Ate Chab. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, lalo na sa'yo, Ate Chab! Chaberly. Ano ka ni apelyado ni Ate Chaberly na ngayon, Ate Gina? And happy, happy birthday po, Ate Chab! Ang bumabati sa'yo ay ang iyong kaibigan na si Ate Gina Hinove. Sabi niya, more years to come. And praying na ng good health and more blessing. And enjoy din po sa birthday mo, Ate Chab. Sana mabusog mo sila. Uy, na-miss ko kayo. Hindi ko sila nakita nung pumunta kami ng Tacorong. Si Ate Pinky lang at saka yung family ni Kuya Manny yung na-meet namin. Si Kuya Freddy, hindi ko din naabutan. At saka si Miss Anne. Yun, na-miss ko tuloy itong mga people na ito. Diyan sa Tacorong. And happy birthday din po today kay Lula Saling. Happy birthday, Lula Saling. Hindi pa sigurado. Pero oo, today, September 4. And kay Ate Che. Hello, Ate Che. Blessed birthday sa'yo, Ate Cheryl Agkili. And kay Boy Boy, Cyril Ferrer. And happy birthday din po kay Kuya Ton Mantalaba. Ang ating kasamahan sa FEBC dyan sa DXFE Davao. Happy birthday, Kuya Ton! And kay Ma'am Grace Liza Palencia, kay Ma'am Divine Yen, kay Brother Jofet Copada, and belated happy birthday kay Christina Aligrado. Yun. Sino pa ba ang may birthday today? Yun, i-shout out niyo po sila at batiin dito sa ating programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat. At syempre, gusto ko ding pong batiin ng happy wedding anniversary ang lahat po ng mga nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. Dalangin po namin ng Panginoon na patuloy pong magpahala po sa inyo at syempre huwag niyo pong kalimutan ang magpasalamat sa Kanya sa bagong taon, bagong pagkakataon na binigay niyo po sa inyong buhay. Praying na ang Panginoon ang magbigay din po sa inyo ng wisdom, kalakasan, lalo na sa panahon na ito, no, maraming mga challenges, and peace, no, in the midst of chaos or uncertainty. So, blessing sa lahat and enjoy. Isang minuto bago po mag-alas 11:30. Sige, bago po tayo magpatuloy, gusto ko din pong i-shout out si Ate Jovita Colliado. Hello, Ate Jovita! Ate Inday, dara sa may Barrio 5, sang Banga, kag si Kuya Van, si Kikay, kag si Ate Joy, si Kuya Matt, si Brother Christian, kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati natin dira sa may Banga. Sa tanan nga, baryo sang Banga. Kag sa Surala, syempre, marami tayong mga tagapakinig dyan sa Surala, sa Santo Niño, and sa Norala. Maayad-ayad gid nga Norala sa tanan. Sa may Lake Cebu, hello man dira kay Ate Bibing, kaila Ate Perlin Joy Fresco, and sino pa ba? Maayad-ayad lang gid nga agad ra sa inyo si Brother Tristan Gulay sa Gulay Family dira man sa may Tampakan, at kay Mika Joanne Sinaon. Mami Abe, kumusta po kayo dyan sa may Tacorong? At sa lahat din po ng mga tagpalamati naton. Si Kuya Jujin, may ara siya dari sang song request. Sige, walay rason.

0: sige po kuya, i-ano ko yan, i-take note ko yung song request mo, Walay Rason. Nagyod na Walay Rason, yadili na to simbahon, daigun ang Ginoo. Tungod angayan siya, nga daigun, pasalamatan, og simbahon. But this time, 11:31 ang ating oras. Hello kay Ate Sharon. And Valdez, no? Hello landra sa kay Ate Sharon Valdez, Kuya Roy, and sa tanan pang mga tagpalamati man naton diri sa Corona del City, kay Kuya Marcelo Espinosa and Ate Jo Espinosa. And hello man dira sa imo Ate Charlita Pagaran, Ate Hazel, Ate Michi, Nanay Lita, Pastor Jerry, kay Mami Deliomes, and kay Pastor Elijah Valdez, kay Ate Janet, kay Ate Daisy, kay Brother Panoy, kay Brother Lowy, and tanan pa nga mga tagpalamati natin. Okay, sige, dadako po muna tayo sa ating verse of the day. Yan, ang ating verse of the day in line po sa ating topic ngayon.
1: Verse of the day.

Para po sa ating verse of the day, please open your Bible sa Mark chapter 4 verse 39 to 40. Mark chapter 4 verse 39 to 40, and I will be reading from the New King James Version. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased and there was a great calm. Then Jesus asked his disciples, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Ang tanong ni Jesus sa kanyang mga disciples. So verse 40 po yun. So Mark chapter 4 verse 39 to 40. Wow, salamat sa salita ng Diyos. Na-remind tayo na napaka makapangyarihan ng Diyos kahit na ang dagat, yung hangin ay sumusunod sa kanya. So dito sa Mark chapter 4, yung context niya, makikita natin dito yung pagiging God and 100% God and 100% human ni Jesus. Kasi ang story, si Jesus and his disciples were crossing the Sea of Galilee and Jesus was so tired. That's why nakatulog siya doon sa bangka. Grabe ang tulog niya. Samtang may arasang dako nga storm nga nag-abot. Kag tungod sa storm, grabe ang balod, nagsulod ang tubig dito sa ilang bangka. Kag sa sobra kakusog sang hangin nga gina palid-palid ang bangka nila. Mismo ha, mga fishermen ini sila ang nakasakay dito, mga disciple, mga experienced fishermen. Pero that time, grabe ang ilang kahadlok. Dito nila nakita na very dangerous ang situation. Kaya nga aman nahadlok sila. Sanay man ni sila kay mga fishermen. Pero that time, they were afraid. And they look for Jesus. Where was Jesus? Dito natulogan si Jesus. Imagine mo yung situation. Ako nga, kung iniisip ko lang, no? Nakakatakot naman po talaga. So, you're in the middle of terrifying storm. You're trying everything you know to do. And si Jesus, it seems like he is silent. And that time, sabi ng mga disciple kay Jesus, "Teacher, do you not care what we are perishing? Do you not care that we are perishing?" Yan yung tanong nila. Diba? Sometimes ganun din tanong natin. Lord, hindi mo ba balaan anong ginago through ko? Lord, naawala mo pag ginasabat ang ako niya mga pagpangamuyo. Naaamuning naagyan ko, nga asya pa Lord, ang ginkuha. Naaamoy na nga mga question. And that time, sanggin silingan nila si Jesus ato. Nagbugtaw si Jesus, nagtindog kag, ginsilingan niya ang dagat kag ang hangin. Peace, be still. And immediately, agad-agad, no? Naghinay, naguntat. O, wala lang naghinay, naguntat gid. Ang balod, ang hangin, kag ang storm. So, dito natin makitaan sa verse na ginpauntat sang Ginoo ang storm. Nagkalma ang palibot. Apang ginkonpronta sa ni Jesus ang mga disciples sa ilang kahadlok siling niya. "Why are you so afraid? Do you still have no faith? Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Nagamo ng ginsiling ni Jesus. Wala ka mo sang pagtuo.
times, hindi lang tong literal nga storm ang aton niya ginaatubang. But deep inside, ara sa sulod naton, ang mga fear, worries, anxiety, depression. Kasi na-experience natin ina, kasi gusto natin i-control ang mga bagay-bagay. And Jesus was in the boat. This is one of the most comforting truth from this story. The disciples were never alone in the storm. Jesus was right there. They were afraid because they look at the waves, the storms. But again, remind sila ni Jesus na ara siya. Hindi kita magtanaw sa problema or sa mga challenges. But tanaw kita dito kay Jesus. Look at the Jesus. The presence of a storm doesn't mean the absence of God. You can be in the storm. You can be in a storm and still be exactly where God wants you to be. So, amo nang ato niya ginatubang subong. Actually, may ara kita sang deeper storm sa ato niya kay nabuhi abyan. Inaamo ang kasalanan. Tungod sa sala, no, nasiparar kita dira sa Dios. Amo nang pinakadako natin yung problema. Ang sin. Because of sin, we are separated from God. Kagtungod sa aton nga sala, hindi natin kaya iluwason ang aton mga kaugalingon. We cannot earn our way back to God. That's why we need a Savior. We need Jesus. Tungod sa paghigugma sang Ginoo sa aton, ginhatag niya si Jesus Christ. Jesus came into this world. He lived the perfect life we could never live. He willingly went to the cross. Ginkuha niya tong punishment for our sins nga dapat kita yung mag-suffer. Kita dapat tong magbaton sang punishment. And He died, He was buried, and He rose again on the third day. The same Jesus who calmed the storm on the Sea of Galilee is the Savior who offers forgiveness and new life to everyone who believes in Him. Amo na nga ang topic naton, trusting God. Kasi isa gid o isa lang gid ang magiging way para kita makaangkon sang kaluwasan. Amo ang pagsalig naton dira kay Jesus. So come to Jesus today, kaibigan. Believe in Him. Receive His forgiveness. Surrender your life to Him. Kay siya lang gid ang makaluwas sa aton. So kung wala mo pagin baton si Jesus, no? Subong adlaw, nagapamati ka, and wala ka sang personal relationship kay Jesus, you can respond to Him today. You don't have to wait until your life is perfect. You don't have to solve every problem first. Come to Jesus. Believe in Him. And again, silingko, receive His forgiveness. Surrender your life to Him. Kag ang pangako, ang promise niya sa aton, ang bato natin siya bilang aton personal nga manluluwas sa aton kinabuhi, tagaan niya kita sang kapatawaran, kapasayloan, kag kinabuhi nga wala sing katapusan. Kag kita may ara na sang ang aton relasyon magbalik na dira sa iya, no, magkaroon na sang deeper relationship kita kay God, kasi nga tungod kay Jesus Christ. So, kung ikaw karon abyan, ginbaton mo si Jesus, nagpangamuyo ka sa pagbaton, pwede ka mag-text diri sa amon, mag-PM, no? Kay, we are here to help you para hindi mo ma-feel nga nag-aisahanon ka lang. Ara si Jesus, kag kami ara man diri. No? Buligan ka na amon na mag-grow pa sa imong relationship dira sa Ginoo. So, amo ina ang aton nga verse of the day at the same time ang
good news, halindera kay Jesus. May ara man sang storm, pero wala kita nagaisahanon. That's why, ara kita subong para kantahan, simbahon ang aton Ginoo samtang pamatian naton ining alambahanon, walay rason.

Yes, walay rason. Ya dili nato simbahon, dili nato pasalamatan ang Ginoo. Kaysa pagmata pa lang nato sa buntag. Daghan ng mga panalangin or dami ng biyaya ang Panginoon sa atin. Muna nga sa aga pa lang, dayawo na naton siya. Pasalamatan na naton siya sa iyang aginhimo. Kag hindi lang sa iya ginhimo, kag kung sinugid siya sa aton niya kinabuhi. Hello Ate Luz, Elisan, kamusta ka dyan sa may tupi? Kag hello mandara sa kay Ate Wendelin, Bayore Barrientos, kay Ate Peace Cabrido.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Comelec South Cotabato pinaiigting ang epektibong paghatid ng impormasyon sa publiko. Pinaiigting ng Commission on Elections o Comelec South Cotabato ang paraan nito sa pagbabahagi ng impormasyon sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang digital communication skills. Sa ilalim ng Smart Citizen Program, sumailalim ang mga kawani ng Comelec South Cotabato sa pagsasanay na pinangunahan ng City Information Office o CIO Coronadal upang mapaunlad ang paggamit ng social media at iba pang digital platforms bilang bahagi ng kanilang serbisyo publiko. Tinalakay sa aktibidad ang mahahalagang kasanayan tulad ng social media management, official branding, copywriting, basic photography, development-oriented storytelling at paggawa ng digital content at reels. Ayon kay City Information Officer Romar Olivares, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa digital platforms upang mas maging malinaw, maayos at epektibo ang paghahatid ng impormasyon sa mamamayan. Binigyang diin naman ni Mayor Erlinda Araquil ang kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya bilang katuwang sa pagpapahusay ng serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Nagpasalamat si Provincial Election Officer Attorney Jay Hirada sa CIO sa pagsasagawa ng pagsasanay na magsisilbing suporta sa layunin ng Comelec na mas mapalapit ang impormasyon at serbisyo nito sa publiko. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestaño.

0: This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
2: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Pakinggan po natin ang awiting Until Grace mula po kay Torren Walls at Rascal Flatts at Only You Satisfy by Jamie Smith. 12:38 ang ating oras sa mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao 1062 DXKI kasama ang inyong kaibigan, ang inyong amigo, Migo Dave Bestanyo sa programang Listener's Touch Friday Edition Open Category. What can really satisfy you, mga kaibigan? Ano ba yung mga bagay na kapag ka meron ka, masasabi mong okay na ako, masaya na ako? Is it your money, a lot of money, or a good job, relationship, maybe your family? Sa mga hilig magmukbang, maybe food, travel, shopping, mga bagong gamit na na-acquire mo. Or maybe achievement, yung moment na finally mong masasabi mo na, I made it. I finally made it. No, kasi lahat naman tayo may mga bagay na nakapagpapasaya o nagpapasaya sa atin. At walang masama po doon. Kasi masarap kumain kapag paborito mo yung pagkain. No, aminin mo. No, masarap mabuhay kapag kasama mo yung taong mahal mo. Nakaka-excite kapag may bagong achievement. At nakakatuwa, di ba? Kapag ka may dumadating na blessing. Pero kahit gaano po kaganda ang isang bagay, may point po na nauubos din ang ating satisfaction. At yan po ang ating itatakal later on sa ating programang Listener's Touch Friday Edition. Kasama again ang inyong amigo, Migo Dave. Oras natin, 12:40 ng tanghali. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang lunch, enjoy lamang po habang kami po ang inyong mga background kung saan ka man naroroon, kaibigan. Sa buong probinsya po ng South Cotabato, isang mapagpalang tanghali. Sa mga listeners po natin mula po dyan sa bayan ng Banga, sa Lake Cebu, sa Norala, ganun din po sa Pulomolok, sa bayan po ng Santo Niño, sa Surala, sa mga tuners natin dyan sa Tiboli, sa Tampakan, also sa Tantangan at Tupi, isang mapagpalang araw. At dito po sa lungsod ng Coronadal with 27 na barangay, no? Isang mapagpalang tanghali po sa lahat ng mga kumakain. Enjoyin nyo lamang po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon habang kami po ang inyong mga background. Sa probinsya po ng Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City na naka-tune in, naka-antabay sa ating programa. Welcome po sa programang Listener's Touch Friday Edition. Open category po tayo at bukas na bukas po yung ating text line number sa mga gusto pong text o magpaabot ng kanilang mga mensahe, mga greetings at song request. Pwedeng-pwede nyo po yan i-text sa numero 0963180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963180-1469. O di kaya mag-message sa atin na pong official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio. You can also like, share our page mga kaibigan upang mas marami pa pong tao ang ma-reach po ng ating mga ini-on-air na programa na makatutulong po sa spiritual na paglago. Sa lahat po ng mga new subscribers at new followers ng Facebook page ng 1062DXKI. Welcome at maraming salamat po. 12:42 ang ating oras mga kaibigan. Kumusta po yung araw ng Biyernes nyo? Okay lang po ba?
Kasi dito sa Coronadal, medyo apektado po tayo ng isang phenomenon na kung tawagin ay haze. Dahil po sa, ito po ay isang epekto ng forest fire mula sa Kalimantan, Indonesia. At inaabisuhan po ang lahat na magsuot po ng face mask kung lalabas. Pwede na po yung ordinary face mask o kung meron kang N95 na face mask, pwedeng-pwede nyo po yan suotin kung lalabas po kayo. And inaabisuhan rin ang lahat na kung hindi naman masyadong importante yung lakad ngayong araw ay magstay na lang sa bahay. O, stay put ka na lang dyan habang nakikinig dito sa ating programang Listener's Touch. Kasi para sa mga sensitive individual o may mga respiratory conditions, pwedeng-pwede pong makaapekto yung fenomeno na to, lalong-lalo na sa breathing and iba pang mga pwedeng maging epekto sa mata, sa lalamunan. Kaya sumunod na lang po tayo sa abiso ng ating mga authorities. 12:44 ang ating oras, mga kaibigan. Kumusta po yung lahat? Praise God sa isang panibagong araw, September 4, 2026. Unang semana sang bag-o nga bulan September, subong yang tuig kag pasalamatan gid naton ang Ginoo, no? Sa iya nga kaayo kag katutom sa aton iya nga kabuhi, mga abyan. For all throughout the week, iya gid ta nga gin sustain kag gin provide ang aton mga panginahanglanon. Wala gid nagkulang si Lord sa aton, wala gid siya nagpakyas, kag angayan gid siya nga dayawon kag pasalamatan.

Shout out kay Ate Euphorcina Bernardino. Have a blessed day din po. Salamat sa pag-message dito sa Facebook page ng DXKI. Also kay Kuya Jujin. Hello rin kay Ate Hazel Paolo. Kay Ate Maria Luz Elisan. Kay Ate Javina Magno na always talagang nakikinig. Also hello rin kay Ate Wendelin Barrientos. Kay Ate Piz Cabrido dira man sa Matanao, Davao del Sur. Tama ba Ate Piz? Matanao, Davao del Sur. Kumusta po kayo dyan? And sa Abinir family, kay Ate Jean Francisco Abinir. At sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Barangay Teresita, bayan po ng Santo Niño. Isang mapagpalang tanghali po.

12:46 ang ating oras, mga kaibigan, sa ating pagpapatuloy. Pakinggan po natin ang awiting Salt and Light mula po kay Jamie Smith at awiting Jesus Take the Wheel by Carrie Underwood. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama ang inyong host ngayong araw ng Biyernes, Migo Dave Bestanyo.

Sabi po sa kanta kanina, the change of yesterday surround me. I yearn for peace and rest. In-acknowledge po ng composer o ng grupong Casting Crowns yung heavy burden of past mistakes and guilt na naranasan po nila. Also, naranasan po natin even as believers. People often struggle to move past old habits, regrets, and shame, still longing for inner peace. Pero sabi po sa isang linya, and I stand before you now as though I've never sinned. Grabe po yung ginawa ng Diyos sa atin through Jesus Christ. Dahil sa justification, we are justified by faith through Christ's sacrifice. Ang panulok na sang Diyos sa aton, hinlo, kag wala na sang sala, wala na kita sang mga kasalanan o kasaypanan nga nabuhat sa iyang atubangan, because we are justified by faith. Kung dawato naton ang Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo og personal nga mangluluwas. 103 ang ating oras, mga kaibigan. Sabi ko po kanina sa aking introduction, what can really satisfy you? Sa generation po natin ngayon, importante na malaman po natin yung difference ng happy at being satisfied. Kasi yung happiness ay kadalasang nakadepende sa kung ano po yung nangyayari sa paligid natin. Kapag ka maganda yung araw, happy tayo. Kapag ka may good news, happy. Kapag ka may pagkain, happy. Lalo na kapag ka paborito, di ba? Pero kapag ka nagbago naman yung situation, mga kaibigan, pwede po mawala yung happiness. Napaka-posible. And satisfaction, oh, dito na po papasok yung satisfaction. Kasi it is a deeper way of living our lives. It is the peace of knowing kahit magbago ang circumstances ko, may sapat pa rin ako. At dito po pumapasok ang isang napakahalagang katotohanan, kaibigan, na hindi po tayo dinisenyo ng Diyos o hindi po dinisenyo ng Diyos ang puso natin para matagpuan ang ultimate satisfaction sa mga bagay po na nilikha niya. Kasi kahit gaano pa po kaganda yung ating hinahawakan na blessing, hindi po niyan kaya palitan ang blesser, which is God. Sabi nga sa kanta kanina,

sabi sa kanta kanina na Jesus take the wheel. Dahil pagod na siya sa buhay niya, ipinapaubaya na niya kay Jesus ang lahat. John 6:35 says, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Napakaganda po ng sinabi ni Jesus. Sabi po niya, I am the bread of life. Hindi niya po sinabi na money will satisfy you, success, or people, or even material things will satisfy you. Sinabi po niya, come to me. Whoever comes to me shall not hunger. Because Jesus knows, alam po ni Jesus na something about our hearts. Na hindi po natin ina-admit. Even if we can have everything, still sometimes feeling empty pa rin kasi hindi nga nasa-satisfy. Maybe marami kang pera pero hindi po nangangahulugan 'yon na meron kang peace. Napakaganda ng career mo ngayon pero hindi ibig sabihin noon na alam mo na ang purpose ng buhay mo. And maybe na-achieve mo na yung mga dreams mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Pero pagkatapos mong maabot yung mga pinapangarap o yung mga inaasa mo sa buhay, maaari mo pa rin matanong sa sarili mo na ito na ba yun? And maybe baka ngayon, matagal mo nang tinatanong, bakit hindi pa rin ako satisfied? Maybe because you are trying to fill a spiritual hunger with temporary things. Because Jesus doesn't want to make your life better. Yan po yung katotohanan, kaibigan. Because He wants to become the center of your life. At hindi po yan nangangahulugan na kapag sumunod po tayo sa Kanya, wala na po tayong problema. Kasi hindi naman po niya pinangako na magiging madali ang lahat para sa atin. Pero yung pangako po niya, napakaganda kasi ipinangako po niya na hindi niya po tayo iiwan. And yung napakahalaga, He offers you something this world can never give you. A restored relationship with God. Yan po yung sinasabi ko kanina. Tingnan po natin yung passage sa John 4:13-14. Sabi po niya dyan, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal sa loob niya na aagos hanggang sa buhay na walang hanggan. Yung tinutukoy po ni Jesus dito ay isang malalim na uhaw na atin pong nararamdaman, spiritual thirst. Yung uhaw po na hindi po kayang punan ng mga bagay, ng pera, and even popularity, di po ba? Hindi po kayang punan ng success kasi even successful people, di ba? Mabalitaan natin nga, amugalito ang natabo sa iya. Bisan perti na ka-successful kagkasikat sa iya pero nga aginhimo niya to nga isa kabutang sa iya nga kabuhi. It's because may uhaw po talaga sa puso ng isang tao na hindi po napupunan ng mga temporary na mga bagay. Jesus alone can satisfy the deepest longing of our soul.
Kaya yung tanong ko sa iyo, kaibigan, ngayong araw po ng Biyernes, September 4, 2026. Ano ba yung mga hinahabol mo ngayong araw o ngayong season ng buhay mo para maging masaya ka? Is it more money, more success, more possessions, more validation, more achievements? Maybe walang mali kapag pinursu mo yon, but don't expect those to do something only Jesus can do. Wag mong i-expect yung mga bagay na yon na makapagpupuno sa'yo, na si Jesus lamang yung makakagawa sa atin para sa atin. Maybe mahahappy ka, magiging masaya ka, but only for a moment. Pero kapag si Jesus po yung naging center ng ating life, He can transform our lives and our hearts. Maybe you are after sa mga bagay na temporary ngayon, sa mga gusto mong maabot sa buhay. Maybe nai-entertain ka na sa mundong ito. Things can entertain you, to be exact, honestly speaking, but Jesus can give you purpose. It can, yung mga temporary na bagay, maybe temporary rin po yung comfort na naibibigay para sa atin. But Jesus can give you lasting peace. Sa lahat po ng mga nangyayari ngayon sa ating community, sa ating bansa, and even sa ating mundo, napaka-importante po na we are secured in Jesus, na nakaangkla po tayo sa ating Panginoong Jesus. Despite sa kung ano man po yung magaganap at mangyayari, napapagod ka na ba, kaibigan? Maybe pagod ka ngayon, but Matthew 11:28, tingnan po natin kung ano po yung sinabi sa talatang ito. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. And accept the invitation. Come to me. Lumapit ka kay Jesus. Kung pagod ka, come to Jesus. Kung empty ka, maybe ang dami mong possessions, ang dami mong achievements, pero feeling mo napaka-empty pa rin, just come to Jesus. Feeling mo confused ka, pinagdadaanan mo na yung brokenness ngayon, just come to Jesus. Because He came to save us. Sinners, sabi po yan sa kanta kanina.

Maybe nakikinig ka ngayon sa isang sulok at naku-confused. Ang daming mga iniisip at may emptiness sa puso mo. I want you to know that Jesus is inviting you. Hindi po tayo tinawag ni Jesus sa religion. But He is inviting you to have a relationship with Him. Kasi yung totoo kaibigan, He wants to forgive you. Lahat po ng ating mga nagawang pagkakamali na hindi po natin kayang bayaran, kaya pong patawarin ng Panginoon. He wants to restore you everything in your life na nawala. Everything in your life na napaka broken, walang direksyon, Jesus wants to restore you. Totoo po yan, kaibigan. And He wants to give you a new life. Hindi lang bagong buhay, kundi buhay na walang hanggan sa pamamagitan po sa pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon mo at personal nga manluluwas. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Kasi yung layunin, pinakalayunin po ng kaaway ay to kill, to steal, and destroy. Pero dumating po si Jesus so that we may have life in Him and have it to the full. Napakagandang promise po ng Panginoon, di po ba? Dito po sa mundo, ang dami po nating chinichase or pinupursu na mga bagay na hindi naman po nakakapag-satisfy sa atin. Nakapagpapasaya pero in a span lang, napaka-temporary. Pero Jesus said, "Come to me." Kasi

At maybe ngayon, gusto mong tanggapin na si Jesucristo bilang Panginoon at personal na tagapagligtas mo. I just want to lead you sa isang simpleng panalangin na pwede mong sabayan o sundan.

Aming Ama, ako po'y lumalapit sa iyo sa pangalan po ni Panginoong Hesukristo. Lumalapit ako ngayon sa iyo ng may pagpapakumbaba. Inaamin ko na ako ay isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At ikaw lamang po ang makapagpupuno ng aking buhay at ng aking puso. Jesus, naniniwala ako na matay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at ikaw ay muling nabuhay. Ngayon tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso at baguhin mo ang aking buhay. Turuan mo ako, Panginoong Jesus, na mamuhay na naaayon po sa iyong kalooban at talikuran ang mga bagay na naglalayo sa akin sa iyo. Salamat, Panginoong Jesus, dahil minahal mo ako kahit hindi ako karapat-dapat. Salamat sa iyong sakripisyo sa krus. Salamat sa iyong kapatawaran, sa bagong buhay, at sa pag-asang ipinagkaloob mo sa akin.

Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa ginawa mo para sa akin at sa lahat ng gagawin mo. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ni Panginoong Jesus na aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Amen.

Alauna 25 ang ating oras, mga kaibigan, at wala na po tayong sapat na oras para po sa ating programa. Nawa po kayo ay napagpala sa ating Friday edition ng Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ako ang inyong nakaupod, ang inyong host, Amigo Dave Pestaño. Magkarinigan po tayo ulit next week. Have a blessed, amazing weekend, mga kaibigan. Iiwan ko po ang awiting On My Knees mula po kay Hasse Velasquez. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. Again, mga kaibigan, God bless you now and always.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Corinto 10:13. Ako po si Desiree Maka, ang magbabahagi ng aking kasaysayang patotoo kung papaano po ako binago ng ating Panginoong Jesus. Alas 10 ng umaga, nasa pier na tayo ng North Harbor.
1: Halos 3 gabi na rin tayo naglalayag.
0: Meron bang susundo sa atin sa pier? Dahil ako mismo, inaamin ko na ngayon lang ako makakatapak sa Maynila. Kaya wala akong alam. Blanco.
1: Huwag kang mag-alala, Inday Desiree. May susundo sa atin. Kapanalig rin natin na matagal na namumuhay sa Maynila. Kabisado na nito ang kamaynilaan.
0: Kung ganun pala, hindi na tayo mangangamote sa paghahanap sa target.

0: Mas ligtas kayo rito. Maraming pasikot-sikot sa eskinita, palabas ng highway.
1: Tama nga ang sabi ni Manong. Nasayo kami po, Mirme. Dahil marami kang maituturo sa amin ng lugar kung saan nagtatago ang ipinatutumba ni Manong.
0: Para sa ating samahan, inaral ko na itong mabuti. Hindi basta-basta mapapasok ng ibang dayo ang looban nito. Halos ang mga nakatira dito ay patapon na.

0: apat na araw na tayong nakatenga dito sa lugar ni Dodong. Wala pa bang auto sa atin?
1: Wala pa nga, Inday Desiree. Kaya pansamantala, maghintay na lang muna tayo.
0: Kung gusto mo, gumala tayo mamayang gabi. Para naman makabisado natin ang lugar na ito. Kasi ang pakiramdam ko, para tayong binurong talangka. Lumabas naman tayo. Gumala. Kahit tigdalawang beer lang tayo.
1: Sa bagay, tama ka, Inday Desiree. Sige, gumala tayo. Gastusin natin yung pabaon sa ating salapi. Para kahit papano, maaliw tayo dito sa syudad.

0: kada Southern ang gustong maglayag papunta dito sa Manila. Dahil ganito pala kasaya sa gabi. Simpleng beer house lang ito ha. Pero nakakatanggal ng pagod at lungkot. Paano na kaya yung mga mamahaling beer house? Marahil, tripling sayang mararamdaman mo. Ano manang?
1: Sinabi mo pa. Dito na tayo magpalipas ng oras hanggang umaga. 24 oras pala na bukas ang bar na to. Sagarin na natin ang saya. O order pa ako ng dalawang bira at pulutang bar.

0: Nasa ibang bansa pa lang target, ha? Kaya matatagal lang kayo dito.
1: Sa susunod na buwan pa darating yung kumag.
2: Anong plano ba kasi? Auno pa lang ngayon ng buwan ng Nobyembre. Matagal pa tayo rito. Dito marahil magpapasko yung target.
0: Ganito na lang, ipapasok ko na muna kayo sa karinderya at sa gasoline station. May bakante dito. Kakilala ko pa naman ang may-ari ng karinderya at ng gasoline station.
2: Sige, ako sa karinderya. Si Manang Larry magtatrabaho sa gasoline station.

0: necessary. Hatid mo na itong order dun, sa table number 10. Dun, sa lalaki.
1: Opo, Mrs. Elvira.
0: Tapos, balik ka na rito para hugasan ang mga kubyertos.
1: Opo, Mrs. Elvira.
2: Miss, extra rice pa nga at pakidagdagan ulit ng sabaw.
1: Opo, sir. Napasarap ang kain po ninyo ah.
2: Masarap kasi ang luto dito, pati sabaw, masarap.
1: Opo. Sa sabaw pa lang, mapapawaw ka na. Kasi sabaw ito ng nilagang baka.
2: Oo nga, kaya nga dito ako kumakain. Kahit marami pang nakilerang kainan dito, mas gusto ko dito ako kumain. Siya nga pala. Ako nga pala si Dante.
1: Bagamat bawal ibigay ang aming pangalan sa customer, ako naman si Desiree.
2: Desiree? Alam mo, mas maganda yung magkakilala tayo kahit sa pangalan.
1: Pwede rin naman. Sige Dante, kung may kailangan ka pa, senyos mo lang.

0: Desiree, paalala lang, iba ang mga lalaki rito sa Maynila, lalo na at mga dayo.
1: Alam ko naman po yun, Mrs. Elvira. Di naman masama po kung madiliw ako sa kanya. Kasi po, customer naman natin siya. Dito siya madalas kumakain.
0: Pero sa dinami-dami ng mga lalaking customer dito, kapansin-pansin ang pagiging magiliw mo sa kanya. Kilalanin mo muna siyang mabuti bago mo sagutin ng oo kung may asawa ba siya, hiwalay o binata. Baka gangster siya.

0: Simbahan ba to?
1: Tamang tama. Nakaabot tayo sa Bible study.
0: Ha?
1: O tara, doon tayo umupo.
0: Anong Bible study?
1: Hindi ba pinagtapat ko sa iyo na isa akong born again Christian? Ito na yun. Oh, magtataka ka. Wala kaming santo. Dahil buhay ang Diyos na aming sinasamba, Desiree. Marami ka pang malalaman na bago sa aking pagkatao. Bilang ako.
0: Interesado naman ako makilala ka ng lubusan. Kaya nga, tiwala ako sa'yo.

Mga kapatid, ang pananampalataya ay isang paniniwala sa katotohanan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nangyayari ang mga imposibleng bagay na hinihingi natin na sangayon sa kalooban ng Diyos. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng himala dahil sa pananalig sa Diyos. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang nakakapagligtas sa bingit ng kamatayan na dulot ng kasalanan, at siya lamang ang tanging makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan.

0: palaging nasusunod sa aking buhay. Tanging ang Diyos ang may plano ng lahat para sa akin. Isang magandang plano na maging isang manghasik ng kanyang salita. Binago ng Diyos ang aking kaalaman tungo sa kabanalan. Ibinigay sa akin ng Diyos si Dante, ang kislap sa dilim, sa madilim ko pong nakaraan. Pareho na po kami ngayong nagmimisyon sa ibang bansa, kahit matanda na kami. Hanggat hindi pa kami pinauuwi ng Diyos sa Pilipinas, di po kami uuwi. Dahil masyadong peligro pa sa ginawa ko pong pag-alis sa samahan. Pero ang kapalit naman noon ay ang galak na umaapaw sa aking puso sa tuwing may madadala kaming kaluluwa ni Dante sa Panginoong Jesus. Sa Diyos po ang papuri.
1: Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Mga awit 18:2.
2: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang unang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Desiree Maka. Dito po sa Dulang Tanikalang Lagot, binigyang buhay nina
1: Carlene de Guzman, Nancy Lasarte,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Yul Servo Nieto,
5: Byron de la Cruz.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

panamyaw kag pagabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Palatuntunan nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge tang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapray kag nagabulig sini nga programa. Nagaagdagi kita sa inyo. May mga questions kamo kag subuman palangamuyuan? Palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no namon nga Diyos, salamat sa liwat sang kahigyunan nga ma-relate naman namon ang imo mga pulong sa amon mga tagpalamatit. Kaginoo, nagasigahom kami ngang imo kabubuton amugid ang matuman sa kinabuhi sang amon mga utod. Una sa tanan ang amon pag-ampo, kaluwasan sa mga tao nga hindi pa related kay Jesus in a personal basis. Kagbisan pa man amay, mapabalik liwat ang mainit nga balatsyagon sang amon mga utod nga nagbugnaw sa pag-alagan. Gapangamuyo kami sa magahimo sang desisyon, tuy-tuye man sila. Gaampo man kami sa may mga kinanglanon, ikaw magahimo no. Nagaampo man kami sa may ginabatsyag sa lawas, gamita ang mga bulong, ilabi na gid ang imo pagsabat sang amon pangamuyo nga mag-aayo sa ila. Nagatugyan man kami sang madamon amon nga trabaho, kusog kag pagtabang nga naghalin sa imo. Kagbisan pa man Ginoo ang ara sa liderato, ang pinasahi mo nga pagbulig, magalambot man sa ila. O Diyos, buligi man ang imo mga manugwali, na sa diin ang kaalam kagahom nga nagalin sa imo magasangkap sa amon, kagang imo mga pulong magapanghikot sang pinasahi sa amon na mga tagpalamati. Matinumanon, kagbukas ng kasing-kasing ang amon ginapangayo man sa amon mga kaabyanan. This we pray in Jesus' name. Amen. Utod kag abyan, padayon kita sa paga himay diri sang pilapagid ka mga bagay na hanungod sang katapusan gid nga mga hitabo diri sa kalibutan, specialmente ang aton ginatandog amo ang ikaduha nga pagkari ni Ginoong Hesus. May pila na kita kabagay nga nahisgutan utod kag tuguti ako ninyo nga dugangan naton sa sininga adlaw sa aton nga pagpamalandong. Ang pila sa mga descriptions sang pagbalik liwat ni Ginoong Hesus, amo nga makita ginaton siya sa lawas nun, of course, kag personal nga pagbalik. Amo nang ginhambal dito sa Acts chapter 1 verse 11, nagasiling ang pulong, which also said, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven." Bodily and personal. Amo na utod, magabalik si Ginoong Hesus sa kabug-usan sang Yahimaya. Abyan, may duha kahalintang ang pagbalik sang aton Ginoong Hesus. May ginatawag kita nga pagsubmit. Kagini nga pagbalik sang aton manluluwas, ginapahanungod niya sa simbahan. Sa mga tumuloo, sa mga tao nga nagbaton kay Jesus, nga ila personal nga manluluwas. Abyan ginatawag ini sa aton nga pagtuon sang pulong nga rapture. Primarily ini, amo ang mga believers. Basahon na kun sa inyo. Diri sa my 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. Nagasiling siya. "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds." You see, abyan, hindi siya magatapak diri sa kalibutan, kundi dito sa mga kahawaan. Kag siling sang pulong, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Amen. So ginatawag naton ining rapture o kung pagsubmit. Ang tinutuyo sini abyan, among kuhaon ang simbahan. Ang mga kabilugan ng mga tumuloo, mga tao nga naginulusol sang ilasala,
kag nagbaton kay Jesus nga ila personal nga manluluwas. Na may pila ka mga tawong magapamangkot. Ti pastor, hindi bala na quote nimo ang verse nga ang pagbalik ni Ginoong Jesus is bodily and personal? Yes, of course. Kag ini naman ang pagbalik ni Ginoong Jesus, upod niya na ang mga balaan. 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 9 nagasiling. And to you who are troubled, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Maatagi naton nga nabasahan abyan nga ang nahaunang lintang sang pagbalik ni Ginoong Jesus, ginatawag naton ina nga pagsubmit. Kita nga mga tumuluo, magasugata sa iya sa mga kahawaan. Ang ikaduha, mabalik siya, upod na kita. Kag he will inflict punishment sang mga tawo nga nagsikway sa iya. Kag pagkatapos niya sa pagbalik, sa ikaduhang bahin, mag-set up siya sang iya ginharian diri sa kalibutan. And literally, magahari siya sa iya katawhan nga Israel. O daw anugid nga paglipay sa aton. Amo na sa bagay nga kun maghisgot bala kita sang pagsubmit, si Apostol Pablo nagabutang gidayon sang laygay nya busa maglinipayay kamo sa sininga mga pulong. Kay ang pinakadako abyan nga rason amo ini, may pagkabanhaw sang mga Kristuhanon nga una na nagkalamatay nga sa dinang ilang kalagad to na sa kalangitan. Banhawon sila liwat, tagaan sang lawas nga hindi mamalatyon. Kagkita naman iya ngayari pa sining dutanon nga lawas sa pagbalik ni Kristo Jesus sa ginatawag naton nga pagsubmit, pamayluhan kita. Ti amo ining nagalipay sa aton, that at last ang aton pagantos, ang aton struggle sa sala, kagsubong man ang pamahog sang kamatayon, wala na sa aton. Ang isa pagin nga maghatag sang paglipay amo ini, may ara nga grand reunion upod sa aton kagsubong man sa tanan nga tumuloo, sa tanan nga panag-on dito sa kahimayaan. Of course, upod sa aton mahal nga Ginoo. Amo nang grabe gid nga nagadala sa aton sang paglipay. Amo na sa bagay utod sa masami ginahambal naton nga para sa aton nga mga tumuloo, nakaangko na kita sang pagpatawad, paglaom, kagilabi na gid-settle na yang aton destiny, pakadto na kita sa langit. Apang abyan ang actuality sini, mag-aabot kung si Ginoong Jesus na magabalik liwat. Amen. We will be in our final home at last in heaven, subong man sang gin-promise ni Ginoong Jesus. After I go and prepare a place for you, I will come again and take you to myself, that where I am, there you may be also. Resurrection and reunion, amugin ining dalagko ang mga palabuton ng mga hitabo ng sa diin ginaantisipar na ton ng mga tumuloo. Amen. Abyan, ari pagidiri ang pila ka mga descriptions sang pagsubmit o kung pagbalik liwat ni Ginoong Jesus para sa mga tumuloo. Siling sang pulong sa Revelation 22:20, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. He which testify this thing says, Surely I come quickly, even so come, Lord Jesus. Amen. Kapila yagid mga utod gingamit ang tinaga nga quickly. Kag ini nga mga bagay nag-imply sang sudden return of the Lord Jesus.
Diyos ay mga utod, amo na. Nga ang ginahingyo niya sa aton, amo ang pag-aman. Abyan, gusto ko nga makaaman ikaw. Kagdaw ano gid ang akon nga pangamuyo sa inyo nga nagapamati sa sini nga pagwali nga upod kita tanan didto sa himaya. Ang kamatuuran amo ni Abyan ay may ginaman ang Diyos aton, espesyal iyang lugar, siya yang naghimo. Hindi bala? Kagaaring aton katapusan nga panghunahuna sa sining adlaw. Siling sang Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Utod, ang pagkariliwat ni Ginoong Hesus sa aton nga tumuloo, hindi gid mapaktan. Ang tinaga nga ginhambal niya sa English is the word eminent. Kag nagakahulugan sina, may tabo sa hindi mapaktan nga mga tinion. Let me close sining duha ka panghunahuna nga gusto na akong i-share gid sa aton tanan. Nahauna, abyan kun wala pagidnimo iya mabaton si Jesus, ngay mo personal nga manluluwas sa imo tagipusoon, batuna gid sa subong. Tungod kay ang pagkarinig ng Hesus nga ginsulat niya diri sa Biblia, hindi ginaton mapaktan kag hinali siya sa iyang pagbalik liwat. Nagapakighambal man ako sa imo nga tumuloo. Hindi pag-usiki ang imo kinabuhi, ang imo tinion, ang imo resources sa mga buluhaton nga wala sang eternal nga value ang iya palabuton. Utod na kon sa Ginoo. I-consecrate ang imo kinabuhi sa matutom nga pag-alagad. Amen. I-consecrate ang imo kinabuhi sa pagka mapinangamuyoon. And finally, itugyan ang imo kaugalingon sa pagpangdaog sang mga kanag. Damo pa sa aton palibot, mga abyan mo perhaps, parinti mo, mga kakilala mo, nga wala pag-Jesus sa ila tagipusoon. Punis ang kaluoy imo kasing-kasing sa sining mga tao nga wala pag-inakatuo kay Jesus in a personal basis. Paminsara ang kabilyanan sang ila kalag, kag paminsara bala ang pag-antos nga walay katubtuban sa linaw nga kalayo. Sabagay nga ang ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus sa hindi mapaktan nga mga tinion, magatulod sa aton nga magpangamuyo kag magpanghikot nga sa kaluwasan sa sining mga tawo nga wala pa Kristo. Amen. O kabay pa, nga ang kamatuoran sang madali na lang nga pagbalik ni Ginoong Hesus, mangindako nga paglipay sa imo kag sa akon abyan. At the same time, mangin encouragement nga tuduhan tapagit alagad agud nga may mga padya kita. Kag subong man, mga muyo kita tuduh sa mga tawo nga wala pa Jesus, agud nga sila man makadangat sa kaluwasan. Amen. Well, subpo na nato ini sa masunod. Temporaryo, magapaalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo. Kagupod nato ng Hinubaan Baptist Church, nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: May aga sa tanan, kag welcome sa aton nga programa, Buhing Paglaom. Kag kita nagpasalamat sa Ginoo nga makapadaan kita sa pagtuon diri sa John chapter 11 verses 25 to 26. Kag nagkamal ang pulong sa Diyos diri, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. May God bless the reading of His word. Mga pagamuyo kita nay, Diyos nga balaan, salamat Ginoo sa sining kayunan nga imo ginhatag sa amon. Nga usa din Ginoo sa pihak sang mga kabudlayan, mga questions, problema. Ikaw Ginoo nagapahayag sa imo kagalingon sa amon. Kagami Ginoo nagapasalamat gid nga ikaw ang Diyos man nga nagapahayag sang imo gahom. Kay ikaw ang naghatag sa amon sang paglaom. That's why, Lord, ang ini nga mga kamatuoran, nagatudlo man ini sa amon, nga ikaw ang Diyos nga nagapasaylo, who forgives all our sins, kung kami Ginoo nagapangayak kapatawaran, and if we repented all our sins to you. Lord, kabay pa nga ikaw padayon nagahatag kaalam sa amon, sa pagpadayon man amon tuon, sa sining versikulo, diri sa John chapter 11, verses 25 to 26. Kabay pa o Diyos, nga ikaw gin magahatag sing kalipay sa amon, subungaga. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, abiyang minigugma, ang kamatayon, isa ini sa mga seryoso nga bagay. In fact, ang ining kamatayon, it threatens our joy. Bisan man gani sa aton nga mga aton nga routine, it threatens even our family, di ba? Yet in the face of human history's greatest enemy, si Jesus Christ dire makes an outstanding claim that He does not just cause resurrection, He is the resurrection. Meaning, in the other words, bisan sa kamatayon, si Jesus Christ nagapahayag sa aton na kung kita yara sa iya, kung kita may relationship sa iya, siya ya mismo ang resurrection. Siyang hindi lang naghatag sang resurrection, but siya ang resurrection. That's why si Martha did he believe a generic end times resurrection, a future comfort. Nga kung sa diin, layo pa, di ba? Future pa. Yes, matuo din nga ginatuuhan ni Martha, pero kung makita nato diri abiyam ng gugma, kung padalman mo ang ining bersikulo diri sa John chapter 11, maka-discovery ka nga si Martha, yes, nakita niya ang kamatayon sa iya utod, pero wala siya nakakita sang aton nga Ginoo nga siya nagpahayag, nga siya ang resurrection, wala na naintindihan una-una. That's why si Jesus Christ shifted her gaze to show that resurrection power is not a merely calendar event. Hindi lang niya on the last day. In fact, the resurrection is the very person of the Lord Jesus Christ. Meaning, si Jesus Christ, wala siya naghambal nga, banahon ko ang mga nagkalamatay. No? Wala siya naghambal lang sina. Kundi naghambal siya, ang amunay, siya ang resurrection. Because Jesus is the resurrection, death is fundamentally defeated, giving believers the unshakable security for the future. So why is the resurrection of Jesus the bedrock, the foundation of our security and hope? Nga, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ is our foundation. Nga, pundasyon tani sa aton security kag bisan man paglaom. Because number one, because it is our deliverance from the penalty of death. The resurrection of the Lord Jesus Christ is the deliverance from the penalty of death. Now, ang kamatayon, nagsulod ini paagi sa sala, di ba? It brings physical decay or death, spiritual separation from God. Pero paagi sa kay Kristo Jesus nga nag-offer sa iya ko galingon as the resurrection, si Jesus Christ diri nagpahayag nga ginbayran niya na ang penalty sang aton sala. Stripping death of its ultimate weapon, amo ni ang condemnation in hell. Amo na gani nga ang cross ni Jesus Christ, ang cross nga gin na dito kun sa diin na patay dito si Kristo Jesus, took away the sting of death, leaving it only a shadow. Meaning, ang ining cross, nagatudlo lang ini sa aton, yes, napatay si Kristo Jesus tungod sa aton mga sala, ginlubong siya, kay katatlong adlaw, nabanaw siya, pero ining a cross, nagapahayag ini sa aton, it is a memorabilia nga ginperdiman ni Jesus Christ ang eternal death. That's why we should live without guilt. If you are in Christ, the condemnation of sin and death has no legal claim sa imo kaugalingon. Amo na gani, di ba? Ang yawa, ginahimo niya na, bisan kita may ara na sang eternal security, may assurance of salvation na kita. Pero anong ginahimo sang yawa sa aton kabuhi? Ginapag-guilty niya kita. Kung makasala kita, ginapag-guilty niya kita, kag-ara ang balatsyagon nga kung sa diin, may ara na sa inatuwag nga afraid na kita sa Diyos. No? Ang muna gani, dako gid ang diferensya sang fear of God and afraid of God. Ang fear of God, it means you are respecting the Lord, you are revering the Lord, may reverential fear ikaw sa Diyos. Pero nang afraid or frightening fear, ini siya guilt ni kagtungod sining guilt amuning rason nga nagapalayo ikaw sa Diyos. That's why brothers and sisters in the Lord, the condemnation of sin, kagbisan man ang kamatayon, has no legal claim sa aton nga kasala. Kaya nga man, si Kristo Jesus amo ang nagbayad, siyang nag-deliver us from the penalty of death. So again, why is the resurrection of Jesus Christ the bedrock, the foundation of our security? Nga amuning pundasyon sang aton nga kasiguraduhan kagbuhi nga paglaom. Because number one, through the resurrection of the Lord Jesus Christ, it gives us deliverance from the penalty of death. Ikaduha diri, naghatag ini sa aton sang certain hope of resurrection for believers. Certain and living hope of the resurrection for the believers. Now, ang biblical hope nga ginatudlo sa pulong sa Diyos is not wishful thinking. Kamalo ka mo anong paglaom nga ginatudlo sa Ginoo sa aton, especially ang buhi nga paglaom, living hope, is this. It is confident expectation grounded in historical reality. Again, living hope is the confident expectation grounded in historical reality. Tungod sa kay Kristo Jesus, ginpirdi niya ang lulubngan or ang kamatayon. And our death is not the final chapter. Ang aton nga physical death, mapatay man kita, kung hindi pang magbalik si Jesus Christ, mapatay man kita physically, pero ang ini nga kamatayon is not the final chapter. It is the transition into His presence. Ang muna hambal ni B.B. Warfield, hambal niya, the resurrection of the Lord Jesus Christ makes Christianity a religion of certainty, not of probability. Ang muna gani nga, ang aton nga pagtuo, nagatudlo ini sa aton, nga may ara gid ya sa paglaom tungod si Kristo Jesus, napatay siya, ginlubong siya, kag sa ikatatlong adlaw, nabanhaw siya, kag ini nga resurrection, nagatudlo ini, we have the certain and living hope. Therefore, abiyang manigugma, matuod gid, in reality, matuod man gid ang kasubo, di ba? Matuod ang kasakit. Ara gid na iya. Pero ang Christian grief is distinct. Nga man, ang aton nga kasubo, natural ina, kung may araayan mga kabudlayan kita, may problema kita, may testings of our faith kita, and so on and on, natural ina sa aton, mga katawhan. Pero ariay, bisan sa tunga sang kasubo, may ara kita pundasyon. Kag ini nga pundasyon, no, na napundar ini sa confidence naton sa kay Kristo Jesus. Kag ini nga klase nga confidence that reunion is guaranteed for all eternity. So again, brothers and sisters in the Lord, why is the resurrection of Jesus Christ the bedrock, the foundation of our hope and security? Because number one, the Lord Jesus Christ, through His death, may ara sang deliverance from the penalty of death. Ikaduha, because there is a certain hope of resurrection for believers. And number three, there is everlasting life. And this is the eternity. There is the everlasting life with God. Everlasting life with God. No, ang kabuhi ni Jesus Christ, kay bisan man ang kabuhi nga gina-offer niya sa mga katawhan niya, promises is not just the longer duration, hindi lang niya diri sa kalibutan, but it is superior quality. Now, biyang minigugma, ang eternidad is not unhindered. Hindi ini natabunan. Kag hindi man gani ini mautod, no? Sa mga sala, sorrow, sickness, kag bisan man sa decay, sa aton nga pag-fellowship, sa aton nga Ginoo. Kag in fact, brother and sister, Lord, hindi kita matak-an sa pag-fellowship, sa pagsimba sa aton nga Ginoo kay nga aman. Bisan gani sa John 10:10, anong hambal sa John 10:10? The thief comes only to kill, steal, and destroy. But naghambal si Jesus Christ, I came that you may have life and have it abundantly. Kag ini nga klase nga eternal life, kag ini nga klase nga life, it should be and it will be, no? I'm certain about it, that it will be abundant. Meaning, grabe ang aton nga satisfaction. Nga hindi naton makumparar sa sininga kalibutan ang ina nga satisfaction. Therefore, brothers and sisters of the Lord, bisan ari pa kita sa sininga kalibutan, we should realign our priorities. Stop investing in your time, talents, and treasure, and even your energy. Imo nga kusog sa sininga mga earthly things sa sininga kalibutan nga ma-decay laman gali, ma-expiration laman gali. You should invest in eternal kingdom treasures. Kaya nga aman, may ara sang eternal value. So again, brothers and sisters in the Lord, the resurrection of Jesus Christ changes everything. It changes everything. It delivers us from sin's penalty. Nagahatag man ini sang garantiya sa aton of our future bodily resurrection. Ngang aton nga resurrection, ini nga lawas aton, even though mapatay kita, there is a glorification, bodily resurrection. At the same time, nagasecure man ini sa aton nga eternal home, eternal hope with the Lord, with God Himself. Amo na gani, sikitang mga Kristuhanon, death is no longer a dead end. It is a doorway into His glory. Again, death is no longer a dead end. It is a doorway into His glory. Kamay pa nang in blessing ini, subong aga sa inyo ako, inyo alagad, Pastor Zerdan Akar, kag ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa iyo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa iyo ng Diyos.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
2: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.
5: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay, welcome sa Doctors Online kung saan hatid natin ay libreng konsultasyon on air. Siyempre, dito yan sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas at siyempre, ngayong hapon ito ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus, na makakasama niya naman sa loob ng 45 minutos. Ayan. Ay, naku mga kaagapay, maulan na naman. Naku, sana po kayo ay safe nasaan man po kayo ngayon. No, labasan na naman tayo ng payong at bota. Ayan. Yung ibang lugar yata, hindi pa lumulubog ang baha, inuulan na naman ngayon. Konting tiis mga kaagapay, ganyan talaga. Dahil syempre, tag-ulan eh. Talagang legit na tag-ulan sa Pilipinas ngayon. Pero alam nyo, for every situation, there is always an opportunity. Pero ito ang tanong, ikaw ba ay nabubuisit na laging walang pasok ang mga anak mo? Ikaw ba ay nababalisana na tipong, paano na lang yung tuition na binayaran ko? Paano ngayon yan? Sinong magtuturo sa mga anak ko? Kung ikaw ay ganyang uri ng magulang, aba, swak na swak ang ating paksa ngayong hapong ito. Dahil ngayong hapon, pag-uusapan natin, how do we continue education at home? Ayan, kaya kung meron kang mga gustong tanungin, meron kang gustong sabihin, meron kang komento tungkol sa gantong paksa, aba, ilagay mo na yan sa ating mga social media platforms, whether sa ating Facebook Live or sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Habang nandyan kayo, abay mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo sa ating mga various social media platforms. Now, of course, maganda

0: sa atin via 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan, hopefully baka mas maaraw-araw ng konti ang weather dyan sa Mindanao. So again, ang paksa natin mga kagapay, how do we continue education at home? Okay? Again, kaya pag meron na kayong mga sitwasyon na kailangan itanong, aba, sabihin nyo na kagad sa amin yan. Huwag na tayo mag-tumili. Diretso tayo ngayon sa ating Health Forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Kayo pa rin po ay nakikinig sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay nagbibigay ng libreng konsultasyon on air para naman sa inyo na aming mga kaagapay. Ano? Alam niyo po, ang ating topic, continuing education at home, napapanahon ngayon yan. Kasi ang daming pulang pasok. Diba, noong Agosto na lang, parang dalawang linggo yata yun na napaka-intermittent ng pasok ng mga bata. So ikaw ngayon, mapapaisip ka, paano yun? Itong mga anak ko pa naman, yung tipong pag walang klase, either maglalaro na lang, magga-gadget na lang. Okay. Una sa lahat, ganito po yan, mga kaagapay na mommy and daddies. Una, kung merong synchronous platform yung eskwelahan ng anak mo, wala kang kailangan problemahin. Kasi ibig sabihin nun, kahit hindi sila pumapasok sa eskwela, eh tipong tuloy ang klase online. Okay? Dito natin ngayon may enjoy ang benefits ng technology. Kasi kahit papano, kahit nasaan ka, pwede eh. Kahit papano, ano man ang mangyaring panahon, pwede magtuloy ang pag-aaral. However, minsan may mga gantong sitwasyon. Sasabihin ng school, eh paano yun? Yung mga teacher namin, syempre mga tao rin yan sila. Yung mga teacher namin, eh tipong nagbabiyahe din. Hindi naman yan gawa sa bakal, di ba? So, sasabihin ng school, baka pwedeng asynchronous na lang. So, ibig sabihin, may activities. Kapag ka ganun, mga kaagapay, huwag nyong isawalang bahala ang asynchronous activity. Meaning, pag ginawa yan ngayong araw, kahit hindi ngayong araw ang deadline niyan, ipagawa ninyo sa inyong mga anak. Huwag magsasabi na, Enay, wala naman hong pasok, baka pwedeng maglaro na lang. O kaya, Nay, walang pasok ngayon eh, dapat hindi ako nag-aaral. Maling pamamaraan po yan. Kasi ganito po ang sistema, mga mommies, mga daddies. Ang punto po dito, kung ang yan araw na yan ay class day, dapat school task ang ginagawa ng anak ninyo. Okay? Bakit? Una sa lahat, a human person is a creature of habit. Ibig sabihin, tayo ay mas nagiging okay kapag meron tayong routine na nasusundan. Kapag wala kang routine na nasusundan, katapos-tapusan yan, eh tipong magugulo yung sistema ng katawan mo. Eh it takes some time para maibalik mo yung sistemang iyon sa iyong sarili. So for example, Lunes pumasok ka. By Tuesday, ine-expect ng katawan mo na may pasok ka uli. Eh kaso biglang bumagyo. Wala kang klase. So ang isipin ng katawan mo, eh biglang parang style weekend mode. Walang pasok eh. Eh Wednesday, nagkapasok. O di sige, balik eskwela ka. So yung temano ng katawan mo, okay, balik eskwela tayo. Ay kaso Webes, umulan na naman ng malakas. Wala na naman pasok. So, kumbaga po, nadidiskaril yung sistema ng katawan. That is why, importante bilang mga magulang, kapag walang pasok ang anak ninyo dahil sa panahon, kapag wala silang synchronous classes online, schoolwork pa rin ang paggawa ninyo. That way, mananatili dun sa mindset at dun sa sistema ng katawan ng anak mo na ito ay araw ng pasok. Pag tinanong niya, nanay, tatay, KJ mo naman, wala nang ang pasok. Diba dapat nag-i-enjoy kami kasi libreng araw? Ito ngayon ang i-explain nyo sa kanya. Ang sistema at ang disiplina, madaling mawala, mahirap ibalik. So, kumbaga sa gantong pagkakataon, ilagay mo kagad sa sarili mo

0: na kapag ang sistema na pabayaan, kapag ang disiplina nag-breakdown, ang hirap i-restructure. So dito nyo ngayon bibigyan ng value, sabihin nyo sa mga anak ninyo na, anak, dito ngayon papasok na if you know you are responsible for something, don't stop until the task is finished. Tuturuan mo ngayon ng disiplina yung mga anak mo. Okay? Kasi sa totoo lang, ang dapat na araw na wala silang pasok, eh yung weekend na wala silang pasok. So kung yan ay weekday, kailangan sabihan mo ang anak mo, anak, oras ng aral mo ngayon. Kung paano yung sequence ng oras sa school, ganun pa rin ang gawin mo. E pag sinabi niya, Nay, ano naman ang babasahin ko dito? Ano nga aralin ko? O di ganito ang style, mga nanay. Kung meron pong course outline ang inyong eskwelahan, which is may ibang eskwelahan, ganun ang nangyayari. Titignan nyo ngayon yung course outline na yon. Yung course outline na yan, binibigay yan per quarter or per trimester, depending sa sistema ng eskwelahan ninyo. Yung course outline na yan, may mga goals, may mga task na dapat magagawa ng anak nyo at the end of the sem or at the end of the trimester. So sa ganung pagkakataon, dun ngayon sabi mo sa anak mo, anak, gamitin mo tong course outline. Ano yung dati mong lesson? Okay? So kung kunyari, sabi ng anak mo, Nay, nasa unit 1 kami, chapter 4. O di sabi mo sa anak mo, para ngayong araw, tapusin mo ang chapter 4 ng libro mo, at kung merong kailangang sagutan, pag-practisan mo na. Kunyari, sabi ng anak mo, naku Nay, yung teacher namin, mataray yun. Hindi niya gugustuhin na yung libro ko, sinagutan ko in advance. Sabi mo sa anak mo, anak, kaya ka may notebook. Okay? So kung tutusin, walang lusot. Okay? Kasi ang punto dito, mga nanay, you have to be firm. Take note of my term, ha? Firm, not strict. Magkaibang bagay yon. Pag sinabi mo kasing firm, this is not simply coming from your ego. Pag sinabi mong firm parent ka, ang una mo kasing tinitingnan dyan, ano ang bagay na magagawa nito para sa anak ko. Kaya ka nagiging firm kasi alam mo na yung anak mo ang magsasuffer kung hindi mo aayusin ang sistemang iyan. When you are strict, the problem there is that you are imposing your power towards the child. Okay? So, kapag ginagawa mo yon, that you are enforcing your power towards the child, doon siya hindi nagiging maganda. Doon umaabot sa punto na parang power tripping ang ginagawa mo sa bata. So that's why the goal, mga mamis, mga daddies, is to be firm with the discipline that we have for our child. Okay? Kasi kumbaga ang goal nga natin dito, yung sila yung ma-develop. Tandaan nyo to, usapang ano na lang ha, real talk tayo. Sa totoo lang, ang Pilipinas ngayon, medyo na pag-iiwan na tayo sa education natin. Fact iyan, hindi yan hearsay, hindi yan chismis. The numbers that our schools and our universities at the local level will attest to that. Pero ito ang punto. Hindi porkit bumababa ang level ng edukasyon sa Pilipinas, kailangan madamay ang anak mo. The family still plays a big role in the development of the child, even in the academic development of your child. Bilang magulang, ikaw din ay isang guro sa iyong anak. Eh sir, hindi naman ako matalino, malay ko ba dyan? Hindi ko naman sinasabing kailangan maging matalino ka eh. Pero ang punto doon, kailangan lang maging committed ka at maging firm na pag alam mo may kailangan na academic endeavor yung anak mo, gawin mo. Kapag kunyaring merong activity, may seat work, may assignment, ipagawa mo. Okay? Katulad nun, kung may course outline, sundan mo lang yung lesson ng course outline. Pag sinabi ng anak mo, Nay, tapos na kami sa chapter 5. O di sige anak, chapter 6 ang tapusin mo ngayong araw. Ang punto dun, binigyan mo siya ng ikaka-occupy ng araw niya na maayos. Now, there will come a time na magtatantrum yan. Nanay naman eh. Pasaway naman nanay. Ang hirap naman eh. Pero lagi ito ang itanda nyo sa kanila. Ang disiplina, madaling mawala, mahirap ibalik. At sabihin niyo sa kanya na hindi mo gugustuhin na ang mangyari sa anak mo ay mag-suffer na magkaroon ng breakdown sa disiplina at siya ngayon ang mahihirapan. Okay? That is what really being a loving parent is all about. Okay? Magbabalik tayo mga kaagapay. Huwag aalis. Babalik ang Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kaagapay, mayroon ka bang kamag-anak na mayroong ADHD o ang tinatawag na Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang individual ay hyperactive, mayroong kakulangan sa impulse control, at may kahirapan sa pag-focus sa isang gawain o bagay. Kadalasan, nakikita ito sa mga bata pero pwede ring tumuloy hanggang sa paglaki. Kaya narito ang ilang paraan na makatutulong para ma-manage ang ganitong kondisyon. Una, magbigay ng structure at gumawa ng regular routine na maaaring gawin sa pang-araw-araw ng mga bata. Mahalaga ang consistency at iwasan dapat ang pabago-bago na schedule. Pangalawa, tiyakin ang malinaw na communication sa bata. Iwasan ang pagbibigay ng biglaang maraming instructions. Pangatlo, magbigay encouragement, feedback, reward para sa tamang behavior at tamang consequence para sa di magandang behavior. Pang-apat, iwasan ang distractions at magbigay ng timeouts tuwing nawawala ng kontrol ang bata. At panghuli, ibigay ang pagmamahal at buong suporta. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph at hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
1: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapin sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. Ang paksa natin ngayong hapong ito, continuing education at home. Ayan. Sabi natin kanina, no, bago mag-break, kung lagi na lang walang pasok sa lugar ninyo, aba, huwag mo pa rin pabayaan ang anak mo. Siguraduhin mo na tipong meron pa rin siya mga activity na nagagawa sa kanyang mga schoolwork. Walang masama na gumamit ka ng mga course outline na binibigay ng eskwelahan para maging guide ng anak mo sa kanyang mga kailangan gawin. Importante na patuloy mong binibigay yung consistent schedule na meron siya sa school at ilalapat mo sa bahay. That way, walang magiging breakdown ng discipline sa anak mo at wala rin magiging difficulty kapag kunyari naman bumalik na siya sa regular schooling. So, ngayon naman, meron tayong mga tanong galing sa ating mga listeners. Ano? Sabi, bakit po mahalagang ipagpatuloy ang pag-aaral kahit wala sa traditional setup of classroom? Why? Kasi ang binedevelop mo dito ay ang personal character ng iyong anak. Alam niyo po mga kaagapay, pag tayo po ay nag-aaral, kalahati lang po dyan ang academic. Ibig sabihin, kalahati lang po niyan ang silbi na patungo sa katalinuhan ng isang tao. Ang kalahati po ay ang pagmumolde ng karakter ng isang individual. Halimbawa po, kapag nag-aaral ka, kapag marami kang kailangan basahin, ang madedevelop mo dyan, pagtsatsaga. Okay, una sa lahat. Kasi tsatsagain mo yung buong haba ng babasahin mo. At the same time, ipoproseso mo yung pagkuha ng importanteng detalye. Organization skills yan. Kumbaga, kapag may kaguluhan, mayroong isang maraming detalye na nagiging panggulo. Kailangan nagiging matalino ka, mapanuri ka. Ano yung mga detalyeng importante lang sa akin? Ano yung relevant sa hindi? Pangatlo, it teaches them resourcefulness. May assignment? I-research mo sa Google. Walang masama doon. Diba? Mag-iisip ngayon yung anak mo, ito bang article na to, legitimate ba to o hindi? Mukha bang talagang ano to, genuine yung information o hindi? Ang pundo dito mga kaagapay, hindi nakukulong sa classroom ang pagkakaroon ng edukasyon. And at the same time, hindi ito natatapos kahit nga graduate ka na. Ang punto dito is that habang bata pa lang ang ating mga anak, turuan na natin silang maging independent lifelong learners. Ituro natin sa kanila na tipong ang pag-aaral ay isang bahagi ng kanilang buhay na patuloy na makakatulong sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda. Now take note, hindi ko sinasabing kailangan maging nerd ng mga anak ninyo. Hindi ko sinasabing ganun. Hindi ko sinabing isubsob nila yung mga mukha nila sa libro. Hindi. Ang punto lang dun yung may disiplina, may structure. Yung tipong pag alam mong araw ng pasok, yung activities na pwedeng gawin sa pagpasok, yun ang gawin mo. Okay? Now, sabi, hi po, gusto ko lang pong ma-educate. Malaki po ba ang maging epekto mentally sa anak ko kung ilalagay ko lang siya sa isang homeschooling setup instead sa traditional setting? Okay, ganito po yan. Mental health-wise, walang nagsasabing research na ang mga homeschooled ay disadvantaged. Okay? Hindi po ganun yon. Hindi po porket kayo ay mag-homeschool. Ang ibig sabihin nun yung social skills ng anak ninyo hindi magde-develop. Nakasalalay sa inyo yan eh. Kasi una sa lahat, yung pakikitungo ng anak ninyo sa kanyang pamilya, social skills din yan. Darating din ang panahon na lumalabas ang pamilya ninyo. So, nagpupunta ka sa mall, nagsisimba ka, nagpupunta ka sa ibang kamag-anak. So, those are also social skills na pwedeng matutunan ng anak mo. So, sa ganung pagkakataon, it doesn't necessarily work in that way na makakasama sa mental health niya. Ngayon, ang punto lang dito, kung i-homeschool mo yung anak mo, ang pinaka-importanting factor dyan is may pwede bang mag-facilitate. Ibig sabihin, may tao ba na magmo-monitor? Kung kunyaring bigla siya mangailangan ng tulong, may malalapitan ba? Kasi ang iiwasan mo dyan, yung paging pakiramdam ng anak mo, para siyang helpless. Yung bang tipong may kailangan siya pero wala siyang malapitan. Meron siyang tanong sa kanyang isipan pero wala siyang mapagtanungan. Yung bang tipong meron siyang hindi maresolbang maayos na thought, walang makatulong sa kanya. Hindi po kasi pag sinabing homeschool, tipong bahala na ang bata sa lahat. Hindi po. Doon papasok na ang magulang, kailangan may oras ka pa rin to monitor, to facilitate kung ano yung mga nangyayari sa anak mo. Okay? Now, sabi dito, how can I specifically distinguish playtime with study time at home? Gusto ko po sana matuto mag-set ng boundaries para sa anak ko tungkol dito. Una sa lahat, make it visual. Ang bata, lalo na ang elementary students, sila po ay visual learners pa. Kaya kailangan meron kang kartolina o bond paper o manila paper dyan sa pader ng bahay mo. Kung meron kayong illustration board o meron kang whiteboard, ilagay mo doon. Schedule for the day. Now, bakit importante yon? Ang bata, pag merong guide, tuwing siya ay nalilito, tuwing siya ay nadidiskaril, pwede mong ipakita sa kanya yun. Pwede mong sabihin, anak, wala pa eto ang oras tingnan mo. Habang ginagawa mo ang schedule, importanteng nandyan din ang anak mo. Huwag mong sosopresahin na lang na tipong, eto ang schedule na ginawa sa'yo ni nanay. Live with it. Huwag ganun. Tanungin mo ngayon ang anak mo, anak, ano bang mga laro ang ginagawa mo? Kasi ilalagay natin sa schedule. Kunyari, pagkatapos ng Lunes na aral, ang aral mo hanggang alas 3. Anak, pwede ba maasahan ko na mag-nap ka sandali mula alas 3 hanggang alas 4? Pwede bang pagdating ng alas 4, ang gagawin mo muna, magmimirienda ka alas 4 hanggang alas 4.20 halimbawa. Tapos pwede ka na maglaro mula 4.20 hanggang alas 6. O, di ba, mahaba na yun, 1 hour 40 minutes. Marami ng laro na pwedeng gawin dun. Diba? Ang punto doon, mas magandang magiging schedule nyo kung kayong dalawang mag-ina o kayong dalawang mag-ama ang gumagawa. That way, napapakita mo rin sa anak mo na tipong may boses din siya. Kasi at the end of the day, sino ba mag-leave ng schedule? Ikaw ba o siya? E di ba yung anak mo? So kumbaga importante na bigyan mo rin ng kaunting palugit, kaunting space na siya rin ay mag-contribute sa disenyo ng schedule. Okay? Ngayon, Kapag merong fun time, ayan. Ang mahirap kasi sa fun time, pag sinimulan mo, okay, ang hirap nang mawala. Di ba? Kaya nga yung mga batang nasa playground, anak, tama na yan, uwi na tayo. Nay, 5 minutes pa na. O, di ba? Ganun mag-usapan ng mga bata. O kaya halimbawa, naglalaro ng computer, nay, 5 minutes pa na, extend konti. Akala mo, nasa computer siya, paano? So, sa ganun pagkakataon, importante na bago sila magsimula, nakaset ang timer ninyo. That way, dun pa lang, nilalagay mo na sa expectation setting ng bata na tipong, 45 minutes lang ang naka-allocate. Pag sinabi ng anak mo, nay, bitin! Sabihin mo, teka muna, tayong dalawa nag-usap niyan. Di ba? Pag tinignan mo, kaya natin ginagawa to kasi kailangan varied ang activities mo. Kailangan, kumbaga, iba-iba yung mga pwede mong kailangan gawin sa loob ng isang araw. May para sa saya, may para sa aral, may oras sa pamilya, may oras sa pagdadasal. Halimbawa, may mga ganung factors eh. So, tinuturuan mo ngayon yung anak mo na anak. Sa totoong buhay, darating ang panahon, ganyan din. Maraming iba-ibang bagay na pwede mong pagtignan. So, kailangan marunong ka magbalansin yan. Okay? Ngayon, bukod doon, at least pag may timer, may warning yung bata. So, ang gagawin mo, yung timer is 5 minutes prior to the real time na dapat siyang tumigil. Kasi minsan may mga nanay hindi marunong ng ganito. Kunya, sabi ng anak nila, Nay, sandali, isisave ko lang po. Isisave ko lang po yung ginagawa ko. Sandali lang po, Nay. May hindi. May nanay na in-unplug na kagad. In-unplug mo kagad yung PlayStation ng anak mo. Hindi na save. Sinayang ngayon yung buong oras ng anak. Kaya yung anak mo, bad trip. So para maiwasan yun, dalawang alarma. Isang 5 minutes before at saka yung talagang oras. Kung kunyari, alas 3 ang tapos niyan, pwede mong sabihin, anak, 2:55 na, nag-a-alarm na, save mo na. Wala nang walang negosasyon, anak ha, 5 minutes. Pag dumating yung 5 minutes, may pangalawang alarma, anak, second alarm na, tapos na dapat yan. Ngayon, yun ang magiging basihan ninyo. Kung yung anak mo nag-commit, tapos pinatotohanan niya yung commitment niya, the next time around, okay, may benefit siya. Pero kung kunyari sa ganung bagay, pinahirapan ka ng anak mo, pwede mo ngayon sabihin, anak, pasensyahan tayo, bukas wala kang laro. Eh, nay, bakit? Bakit gano'n? Ba't di mo ako bibigyan ng pribilehiyo ko? Eh, kasi anak, hindi ka sumunod sa usapan. By doing so, you're also teaching your children to value the words that they give out, to value the commitments that they have. Okay? So, sana sagot natin yung tanong na yun, ha? Next. Hirap ako mag-establish ng motivation ng kapatid ko sa learning time dito sa bahay kasi madalas tinatamad siya. Ano ang practical ways to encourage her? Number one, maaaring sa simula, kailangan samahan mo. Minsan kasi ang ugali natin bilang adult, sasabihin natin, ang dami ko pang gagawin, wala akong oras sa'yo. Kaya nga merong study guide, gamitin mo na yung study guide mo. Pero minsan ang kailangan lang ng bata yung paglalambing natin. So, dun yung tipong halika, simulan natin parehas. Halika, pagtulungan natin, tiyan natin kung what you have to deal with. Okay? Importante na tipong nandun pa rin yung human factor na pwede natin maibigay sa ating kapwa. Pangalawa, pwede mong gawan ngayon ng reward sa dulo ng activity. Yun nga lang, ito ang punto ha, wag na wag nyong gagawin na one behavior, one reward. Pag ginawa mo yon, darating ang panahon, pag wala yung reward, wala rin behavior. So, anong punto? Gagawin mong variable ang pagre-reward. May time na merong reward, may time na wala. Now, sir, sabi mo, hindi ba malilito yung bata yun? Well, in that aspect, ang goal natin is for them to keep guessing. As they keep on guessing on whether there will be a reward or not, doon natin ngayon maipapakita na tipong they will have to continue doing the behavior because they may or may not receive a reward for that. Ituturo din natin sa ating mga anak na tipong, anak, hindi kasi porket gumalaw ka, automatic may reward yan. Hindi lahat ng gratification e instant. Okay? Ituturo sa anak natin na, anak, minsan ginagawa mo isang bagay kasi mahalaga siya, hindi dahil sa reward na meron ka. Okay? Lastly, is it more effective kung ako magtuturo sa anak ko or should I tap someone to do it? Depende sa relasyon yung magulang at bata between you and the child. Kung alam mo lagi kayo nagkakagirian, get someone else. Okay? Kasi katapos-taposan baka nangyayari yung anak mo always sees you as an authority figure. At dahil authority figure ang tingin sa'yo ng anak mo, wala siyang maayos na pakikitungo sa'yo. Maaring rebellious pa. So mas maganda kahit papano merong tutor o merong ibang tao na tutulong sa assignment nila. Pero on the other hand, kung maayos naman ang relasyon yung mag-ina o kaya mag-ama, maayos, kumbaga let's say for example, nadadaan nyo sa mabuting usapan ng lahat, syempre mas maganda pa rin na ikaw. Okay? Ayan. So sana nasagot natin lahat ng tanong ng ating mga kaagapay. Ano? Bago tayo magpatuloy, magbibigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version, pagbubulay na isinulat ni Adam Halls. Ang pamagat, basura na. Ang wika sa Hebreo 12:1. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Paminsan-minsan, pinapaalalahanan ako ng smartphone ko na kailangan ko nang maglinis ng mga file. Lumalabas ang mensaheng, marami ng junk files na kumakain ng storage. Burahin ang 675 MB ng junk files. Hindi ko gusto ang paulit-ulit na paalala ng phone ko. Pero alam kong kapag binura ko ang mga iyon, magkakaroon ng mas maraming espasyo para sa mga bagay na talagang mahalaga. Halimbawa, kapag nanonood ako ng paligsahan sa paglangoy ng aking anak, makakapag-video ako ng panalo niya. Pero minsan, puno na pala ang storage ng aking cellphone, kaya hindi ako nakakapag-video dahil sa mga hindi kailangang file. Madaling burahin ang junk files sa ating mga cellphone. Pero paano naman ang junk files ng ating puso? Tulad ng isang phone na napupuno ng mga walang silbing file, maaari ring mapuno ang ating puso ng mga bagay na humahadlang sa ating spiritual na paglago. Alam ito ng may akda ng Hebreo, kaya hinihikayat niya tayong alisin ang anumang nakakahadlang sa ating paglakad kasama ng Diyos. Sinabi niya, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ano ang nagpapabigat sa iyong puso? Ano ang madalas na nagiging dahilan para madapa ka sa iyong relasyon sa Diyos? Hinihikaya tayo ng Hebreo na ituon ang ating paningin kay Jesus, ang pinagmumulan at tagapagpasakdal ng ating pananampalataya. Siya lamang ang makatutulong sa atin na makita at maalis ang junk files na humahadlang sa masaganang buhay na inihanda niya para sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalala sa amin na nararapat din kaming magkaroon ng spiritual decluttering. Salamat sa reminder na ang kasalanan at iba pa pong kompromiso ay hindi magandang itinatambak sa aming mga puso. Bukod sa ito ay hindi pleasing sa iyo, it also hinders us from experiencing your blessings and breakthrough. Loobin mo po kami ay mamuhay ng tapat para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
5: Dopamine. Ito ay kabahagi ng happy hormones, ang reward chemical na tumutulong sa pagkatuto, nagbibigay ng motibasyon at kasiyahan kapag nakakamit ang isang layunin. Muli ang ating Glosaryo Medico, dopamine. Tayo po ay nagbabalik kasama si psychologist Tofi De Jesus.
0: Thank you very much. At oo, totoo yan. Kailangan natin lalo ngayon ng dopamine para mapaganda ang pakiramdam natin sa araw-araw. Kasi syempre, pag maulan, you feel a little bit secluded, you feel a little bit na parang disconnected. Kaya talagang kailangan natin ng dopamine. At ang kagandahan yan, yung dopamine na yan, nakukuha yan sa napakasimpleng pagkain na pinangalan ng saging. Ayan. Ang saging kasi ay mayroong nutrisyon na tinatawag na tryptophan na pag pumunta sa iyong katawan, e tumutulong, okay, para magkaroon ka ng magagandang hormones sa katawan mo. Ako, na malaking tulong talaga sa atin yan. Okay? Ngayon, mga kagapay, ano, ang bilis ng oras. Kanina, kakasimula lang natin. Ngayon, patapos na naman ang ating palatuntunan. Pero ito muna, alam nyo mga kagapay, huwag natin lahat ipasalo sa eskwela kung saan man nag-aaral ang anak natin ang kanilang edukasyon. Tandaan ninyo, bilang pamilya, tayo pa rin ang unang nagtuturo at gumagabay, hindi lang sa konong magiging kaalaman ng ating mga anak, bagkus pati sa kanilang mga kabutihang asal. Napaka-importante na ilapit natin sa Diyos, sa pananampalataya, at sa karunungan ang ating mga anak. Importante na habang sila ay lumalaki, meron silang respeto sa ating Panginoon at the same time may respeto rin sa kapwa-tao. Tandaan natin, hindi natin goal na maging puno ng napakaraming kaalaman ang utak ng tao na hindi naman nagagamit sa kabutihan. Kaya nga again, the school and the family works together to help the child become the best version of what they could be. Kaya pag gantong tag-ulan, walang pasok, aba, pag weekday, pag-aralin pa rin ang bata sa bahay. Okay? Walang masama na maglaro pagkatapos. Walang masama na tipong after mag-aral up to certain period of time, mag-enjoy. Go ahead, take your reward. Pero ang punto, huwag din munang kalimutan ang responsibilidad. Mga kagapay, salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating serbisyong publiko. Siyempre sa pamamagitan niya ng ating himpilang 702-DJS-FEBC Radio TV. At siyempre, ang programang Doctors Online naman ay patuloy na maghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shina Avalon, Phil Lagtapon, Aran Negad, at ang ating mga ProdTech at RTV On Duty. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi Transmitter Site. Naku, sana hindi kayo binabaha dyan, ha? Inyo pong napakinggan ang Doctors Online. Tayo po ay sumasayang papuwid mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At tuwing first, second, at fourth Friday ng buwan, aba, usapang mental wellness yan. Kasama siyempre ng inyong lingkod, psychologist Tofi de Jesus. Mga kaagapay, ang tag-ulan ay hindi dapat maging problema. Hindi rin ito dapat maging hadlang para magkaroon ng maayos at mabuting karunungan ang ating mga kabataan. Bilang mga magulang, tayo po ang maging tunay na gabay at tagapagpatnubay sa kanilang paglaki. Kasama na roon ang ating pagpapasilitate at pag-mediate para sila ay matuto ng kanilang mga leksyon galing sa eskwelahan. Again, mga kaagapay, let us all work together as a community to help our children to be prepared for their future. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa ngayong hapon. Laging tandaan, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Ito po si Psychologist Tope de Jesus. Until next time, mga kaagapay.

0: nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
1: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
2: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Kahapon lang, ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
4: Drum, check! Mga binaluktan, check! Botilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalom-gali sang burutangan sa plato, ginasalo sina ang tubig halin sa pinggan nga bag-ulang nahugasan, check! Ay, abaw, tanawunta kung may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible ito gansang lamok, ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
5: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
6: Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.

0: Mami. Sa bawat patak ng
1: tubig!
2: Woo!
1: Tubig!
3: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Isa ka maayad-ayad nga hapon na biyan sang Biyernes. Welcome diri sa programa Pagpamalandong. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Kag mag-updanay kita sa Pagpamalandong sa Pulong sa Ginoo. Kaga magdayaw, magkonekta, pinaagi sa pagpangamuyo. And syempre, padayon man natin niya ilakip sa pagpangamuyo ang atin niya mga kauturan. Kaya kung ikaw may arasang prayer request, pwede gid niya isend diri sa aton subong hapon. Kaya ilakip natin in later sa atin niya prayer time. Sa mga bago pa lang naka-open sang ilang radyo, ikaw abiyan nagapamati diri sa Jesus Dos DXKI ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. And ang ato nyo program kada Biyernes ang hapon, Pagpamalandong. Ini ang tion para pamalandongan naton ang pulong sang Ginoo. Kaga, yara na kita sa final section sang Psalm chapter 35. Sa nanigad niya si Mana, natunan naton ang verses 11 to 18. And now, diri na kita sa verses 19 to 28. No, final section sa Psalm ni David. Sa diin, diri pa dayon gihapon ang iyang paghibi sa Ginoo. Sa diin na na-experience niya, hindi lang nga ginpasakitan siya privately sang iyang mga kaaway, but publicly gina-accuse siya, nagakalipay sila sa iyang mga kabudlay, kagadamo sang mga masakit niya tinaga ang iya na angkon. And diri sa Psalm chapter 35 verse 19 to 28, gusto ni David maangkon ang justice. But there is something important in his prayer. No, gusto niya sa justice, pero diri sa prayer niya, mabalaan natin, kaga makita natin that David ultimately leaves the final judgment in God's hand. That is why our theme today, let God have the final word. Kaya miyara gidabi panahon abyanong gusto natin dipinsahan ang atin mga kaugalingon. Gusto natin nga ipahibaluman ang atin nga side nga hindi ina matuod ang ginasiling nila. Gusto natin i-correct ang mga accusation sa aton. Gusto natin nga itong mga tao nga nagpasakit sa aton, i-admit nila nga mali sila. But Psalm chapter 35, ginatudluan kita na sometimes ang mga panghitabo sa aton, hayaan sang Ginoo kay may ara siya gusto itudlo sa atin. Kaga diri si David siling niya, Lord, you know the truth and I trust you with the outcome. Kinasalig ni David tanan dira sa Ginoo. So sa imo abiyan nga nagapamati subong, may ara kita sang question sa imo. Kung ginakosaran ikaw or na-misunderstand ka sang iban or ginpasalaan ka sa mga bagay nga wala mo ginhimo, ano ang imong mabatsyagan? Ano ang imong ginahimo? Kinahanglan mo ba nga i-prove sa ila nga mali ang ilagi na patihan, or ginasalig mo na lang sa Ginoo nga i-reveal niya
makamatuuran in His perfect time. Sige, pwede ka mag-share sa imong sabat, na? I-share man diri sa aton ang text line number nato, 0963-180-1469. Kag pwede man sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Or sa FB Live naton. And thank you po ya doon sa pag-setup sang aton nga FB Live. Pwede sa comment section or pwede man sa Messenger. Sige, hulaton ko ang inyong mga sabat. This time, antes kita magbasa sa pulong sa Ginoo, pamatian natin ininga alambahan noon halin kay June Gamboa Band, Matinod Anon Ka.

alas 3:30 sa ating yung oras sabihan. Kagpadayang kanyaga pamati diri sa 1062 DXKI. Hello lang dira kay Kuya Jujin and Sagarita. Kag kay Ati Pressy Bernardino. And isaman ka maayad-ayad niya hapon kay Jane Grace Pisho. Kag kay Kuya Francisco Espiritu Jr. and kay Migo Jandi. And thank you so much, Gid, sa inyong pagpamati. Sa imo madira Ati Michi and Nanay Delia Tomas. Kay Nanay Deborah and ang beloved mother ni Pastor Isok. Kag kay Nanay Lita, Pastor Jerry, kag sa tanan pa ng tagpalamati natin kay Ate G. Osho. Hello Ate G, kumusta dira sa may libas sang tantangan? Kag kay Ate Gina Hinove,

0: hindi dali, pero by God's grace, ara ang Ginoo magabulig sa imo nga malampasan kung ano ang imo ginaagyan subong. Sige, updan niyo ako sa pagpangamuyo. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, thank you God for this wonderful afternoon, for this opportunity na kami makapalapit diraliwat sa imo. Sa tunga sang awon yung mga nahimo, mga responsibility, and even cares and worries, mga bagay nga hindi naman kaya kontrolon. Salamat tungod ikaw ang Dios nga amon mapalapitan. Ikaw ang gamhanan niya, Dios, nga nagabulig sa amon. Salamat sa imo mga pulong. Tapos na naman ang Psalm chapter 35 kag nagkalain-lain nga emosyon ang amon na feel gaya ng na-experience ni David. Thank you na gintudloan mo kami, Ginoo, na sundon ang imong kabubuton, hindi ang amon kaugalingon, hindi kami magbalos, but instead dira kami magsalig sa imo kay balaan namon ikaw ang Dios nga nakabalos ang tanan. Minsan may aras ang mga bagay or mga istorya nga hindi man tama sa amon, ginakusaran kami. Kag sometimes may aras sa mga bagay nga hindi namo naintindihan. Pero salamat gid kay tungod ikaw ang Dios nga nagapaintindi sina sa amon. Ikaw ang Dios nga nagahatag sa amon sang kaalam. Kag ikaw ang Dios nga nagabulig sa amon nga maintindihan ang mga bagay nga hindi namo naintindihan. Kaya subong nga hapon, Ginoo, padayon kami nga nagapalapit dira sa imo. Nagapangayo kami sang justice, nagapangayo kami sang bulig, labi na sa amon nga mga na-experience, nagkalain-lain man nga sitwasyon ang amon ginaatubang. Pero thank you sa imong grasya nga padayon nga nabatsyagan sang kada isa. Ginapangamuyo namon ang kada pamilya na nagapamati subong anuman ang ilang nga ginaatubang, ang mga problema man, physical man Ginoo, may mga nagabatsyag. Thank you, good Lord, sa imong healing touch. Buligi sila, bisitaha sila subong, ara man sa ilang mga balay, sa hospital man, kung sa diin man sila, ikaw gid ang magabulig sa ila. Kag thank you nga hatag mo ang kaayuhan nga ilang nga ginakinahanglan. Ginapangamuyo man naman, Ginoo, ang protection, ilabi na subong nga hindi safe ang hangin nga amon ginalanghap tungod sa effects sang haze dito sa Indonesia. Lord, I pray that you will continue to protect your people. Bisan pa ang mga tawhan dito sa Indonesia nga nag-suffer sang wildfire, kag bisan diri sa amon nakabatsyag man kami sang tuman kainit, Ginoo. Lord, ikaw mag-protektar sa kada isa. Kag sa sini nga sitwasyon, buligi kami nga ikaw lang gid ang amon sa ligan. Give us wisdom nga himuon kung ano ang nagakadapat nga maprotehiran man namon ang amon nga mga panglawas. Buligan mo, Ginoo, ang kada pamilya nga may mga problema subong, tagaan mo sila sang kusog, kaalam nga malampasan kung ano man ang ilang ginaatubang. Dayo namon ginapangamuyo si Nanay Yoli, si John B. Reyes, si Brother Phil Lagtapon, si Ate Merlin Guillermo, si Jinky Cantancio, si Bing Aledron, kag iban pa naman nga mga kauturan, kag mga tagpalamati nga may ginabatsyag subong, hindi ko man sila maisa-isa, but ikaw magabisita sa ila subong, balan mo ang ilang nga kahimtang. Pray nga buligan mo sila sa mga naga kapanghina tungod emotionally may mga kinaatubang, nawad-an sang mal sa kabuhi. Mentally, Lord God, abudlayan, ikaw maga-comfort. Give them peace that transcend all understanding. Give them hope, Lord God. Ipa remind mo nga hindi sila nag-aisahanon kay ara ka nga kaupod namon. Pray, Lord God, ang mga naapektuhan sa kalamidad, mga pagbaha, linog, wildfire, sunog. Uligan mo sila, O Lord. Protect them, provide their needs. Also, ginapangamuyo manamon ang kada pamilya, mga kabataan, mga katigulangan. Kada isa, Lord, even amon yung mga listeners, ikaw magabuli, Ginoo. Kaan mo man sang wisdom, ang amon yung mga leaders, health workers, amon yung presidente, vice president, down, Lord God, sa mga local officials. Buligan mo sila na magkaroon sang kahadlok dira sa imo, mahimo ang ilang responsibilidad. I pray, Lord, sa tanan yung mga nagabiyahi subong, protect them, them strength and cover them with your most precious blood. We pray also sa FEBC ministry, tanan nga mga leaders, managers, station staff, volunteers, kada isa, give them wisdom, give us wisdom, good health. And thank you man sa amon nga mga partners and listeners, padayon mo sila pakamayuhon. And provision, Lord God, sa mga needs kagid ang mag-provide sa tanan. Kinasalig lang gid namon, Ginoo, ang amon tanan yung mga listeners. Ang iban, hipos lang sila, wala sila nag-message, pero padayon sila nga nagapamati. Ikaw man, padayon mag-alay-ay sa ila. Huligan mo sila sa adlaw-adlaw. May nagapamati subong ang may problema, buligan mo sila, financial burden, provision para sa ila, mga nagapangita sang trabaho, nadalaan sang paglaom, I pray na ikaw ang ila masumpungan, Ginoo, because you are our living hope. Thank you nga padayon mo gamiton ang ministeryo sang DXKI, not just Lord God, ang DXKI, but all FEBC International and even dito sa Philippines, na damo pa ang malabutan sang maayong balita ni Kristo. Pray also ang mga naapektuhan sang baha sa Nepal, earthquakes, naglaing-laing nga lugar, and even gera, Lord God, sa Middle East. Thank you. Ikaw ang Diyos nga magaproteher sa ila. Magaprovide, magacomfort sa kada isa. Salamat nga initanan, amon madangop dira sa imo, tungod ikaw ang amon saligan. Ikaw ang amon dalangpanan. Dungog kaghimaya dira lamang sa imo. In Jesus' name, amen.
1: May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin.
0: Abyan, alas 4 na gid ang aton nga oras. Sabaw kadasig. Pero salamat sa mga pag-upod diri sa programa Pagpamalandong. Ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. God bless you and happy weekend sa tanan.
1: Panginoon.

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sa Biyernes dira sa imo abyan. Welcome sa aton nga panghapon nga balitaan diri sa Balita kag iban pa. Ni ang inyo amiga Miga Joy. Dan ka hasta alas 4:30. Hey, sige apon sa gawasan no, pero dito sa may area sang Kulaman nag-ulan na. Yung pa nga mga lugar nga naka-experience sang ulan subong aside dira sa Senator Ninoy Aquino. Salamat sa Ginoo no sa ulan. Diri sa aton sa Mindanao laban init gid. Pero may mga parte nga ginaulan like sa amon dito sa Tupi kahapon nag-ulan man.
0: Balita.
1: Oh, I hope mag-ulan man diri no. Sa Corona dal. Okay, ginapangayo naman ato ng ulan na mag-sanag-sanag man ang aton o mag-clear man ang skies naton. Somehow, kadali, mag-laro-klaro ang langit kahapon sa may Tupi. Pero atuluman, no? Balik naman ang hazy skies. So, padayan kitang naapektuhan sa mga aso nga halin sa Kalimantan, Indonesia, ginahuyop diri sang hangin habagat. Una nga, easy gyapon aton nga atmosphere na aton nga maobserbaran. Kaya, ang advice, mag-suksok face mask kung maggawas mo. Dugay-dugay ka bala nga ma-expose sa gawas, wear face mask para sa imong safety abyan. Dari kita anay sa aton iya nga mga public service announcement paagi sa aton action line. Idolong sa aton ni Miga Jen.

0: siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees.
1: Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
2: Action! Line.
3: Ang Association of Industrial Peace Advocates, SOC Surgeon Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sa ang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Corona, Dallas City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
2: Action! Line.
3: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
2: Action! Line!
3: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
2: Action! Line!
3: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
4: Madam, salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Sa Lunes na atong TCE training sang CEF. Connect lang sa CEF Coronadal for more details. Alas 4:14. daw dira kag happy listening kay Tatay Francisco Espiritu Jr. Yaga permisya ga tune in dari sa DXKI. Hello mandra kanday Kuya Jun. Kag Ati Edna sa may sentrala sa Dimasuay family. Naman kay Kuya Jun nga manalo. Ayad nga hapon. Kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Paano mong ginagahin ang imong oras? Nag-speak na a lot about sa imo. So, ari ang aton nga reminder salin sa Asa Ka Pa.
5: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
6: Merong direktang ugnayan ang identity natin sa pinaglalaanan ng oras natin. Una, syempre, kung anong pinaglalaanan mo ng oras ay humuhubog sa identity mo. Pwedeng ilaan sa pag-aaral o kaya naman sa pagkatuto ang oras. Kapag yan ang pinaglaanan natin, magiging mas maalam tayo at marahil mawawala ng interes sa mga bagay na kakain ng oras pero wala namang mapapala. Pwede ding maging mas healthy ang pangangatawan natin kung sa exercise natin ilalaan ang panahon natin. Lumalabas nga sa mga pag-aaral na marami ang nagkakasakit o nagiging mahina ang pangangatawan dahil sa sedentary lifestyle. Lagi nakaupo, ayaw maglakad at kadalasan iniiwasan ng exercise. Yung kabaliktaran, totoo din. Minsan yung pagkatao mo ay nahuhubog ng maling pinaglalaanan ng oras. Kung nahilig ka sa panonood ng nakaka-entertain pero walang mapapala, malamang yan din ang lalabas sa iyong mga pananalita. Kung puro laro sa gadget ang inaatupag, malamang yun din ang kilos na magagawa. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yung identity natin at yung pinaglalaanan ng panahon natin. Ang labanan sa paghubog ng identity ay nakasalalay sa pagtatagumpay natin na piliin ang tamang paglalaanan na siya namang huhubog sa pagkatao natin. Kaya ang mahalagang tanong ay, gusto mo ba yung identity na hinuhubog mo sa sarili mo? Yan na ba ang pagkataong nais ng Diyos para sa iyo? Siyempre kung hindi yan ang nais mo, meron dapat gawin para mabago at mahubog ayon sa gusto ng Diyos. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 10, at isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito upang maging katulad niya tayo at upang makilala natin siya ng lubusan. Hamon at habilin ang verse na ito na magpabago tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahubog ng ating pagkatao. Responsibilidad nating piliin at paglaanan yung mga bagay na makabuluhan sa Diyos at talagang kalugod-lugod sa Kanya. Hindi yung mga bagay na lalabag at lilihis sa kanyang kalooban. Alalahanin mo, sa bawat pagpili ay nahuhubog ang pagkatao mo. Kaya piliin mo ang nais ng Diyos para sa iyo. Makakaasa ka na mababago ka sa direksyon na nais ng Diyos para sa iyo. Gawin mo ito at asa ka pa.
7: Balita kag iban pa.

0: Madamo at salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Subong nga weekend. Paano ba dapat naton gamito ng aton nga oras? Kung priority mo si Lord, syempre, daan mo gid panahon ang pagsimba, ang paghimo sang mga buluhaton nga maka pauswag pa sa espirituhanon nga aspeto sang kabuhi mo. And mag-reach out pa gid
1: no sang kag iban pa.
0: Kalag agod nga makakilala sila sa Ginoo. So, ina, kon priority mo si Lord. Amugin ang gusto ni Lord, di ba? No? Sa number ni Pastor Jebo Kagina. So, gamita sa insakto ang imo oras, sini nga weekend. Alas 4:20, linton na kita sa aton, balitaan portion.

Maayong hapon, abiyan nyari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. September 4, 2026 sa aton balita andari sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, Coronadal nasungkit ang ideal functionality rating sa LPMC

0: Quezon City RTC nagpagwa sang warrant of arrest batok kay VP Sara Duterte Carpio. NBI pagkakasuhan si Congressman Leviste kag iban pa may kaangtanan sa sunopahani trap plot. Sa balita sa luwas ang pungsod kapin 1,700 nga estudyante kag magtutudlo sa Indonesia nagmasakit bangod sa libre nga meal program. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Liwat gin pamatud-an sang lokal nga gobyerno sang corona dalang maayo kag epektibo sini nga sistema sa pagmonitor sa mga proyekto. Ini matapos nakakuha sang ideal functionality rating sa 2026 Regional Functionality Assessment of the Local Project Monitoring Committee kon LPMC. Ginhimo ang assessment sini nga Webes sa CPDO Conference Hall sa Coronadal. Ini na ang ikaapat nga sagunsun nga tuig nga nakabot sang Coronadal ang ideal functionality rating isip LPMC nga nagapakita sang padayon nga pagsunod sang syudad sa mga pagsulundan para sa maayo hapsay kag responsable nga pagmonitor sa mga proyekto sang gobyerno. Paagi sa City Project Monitoring Committee o kon CPMC, nakarecord ang Coronadal sang mataas nga marka sa apat ka importante nga assessment areas. Iniginlakipan sang organization planning training kag implementation mangin ang operationalization. Sunod sa assessment, nagpakita inisang mabakod nga sistema sang syudad sa pagmonitor sa mga proyekto kag pagsiguro na iniginapatuman sang husto epesyente kag sunod sa ginapatuman nga pagsulundan. Inahatag ang ideal functionality rating sa LPMC nga makakuha sang 91 tubtob, 100% nga puntos kag nakatuman sa mga kinahanglan nga kag pagsulundan para sa epektibo nga pagmonitor sang implementasyon sang programa kag proyekto sang gobyerno. Samtang madumduman nga sang nagligad tuig hatagan man sang pagkilala ang Coronadal isip nagaisahanon nga syudad sa bugos nga rehiyon nga nakabaton sang pinakataas nga pagkilala nga most functional LPMC. Nga bag-o nga pagkilala nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang city government sa pagpasanyog sang transparency accountability kag maayo nga pagpatuman sa mga proyekto para sa kaayuhan sang mga pumuluyo. Nagpartisipar ang syudad sang Coronadal sa ginpatigayon nga National Simultaneous School Safety Drill sini nga Webes sa Coronadal National Comprehensive High School o KNCHS. Nakigbahin sa aktibidad ang mga opisyal halin sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, emergency responders, mga magtutudlo kag mga estudyante sang nasambit nga eskwelahan isip kabahin sang kolektibo nga pagpreparar kag pag-usisa sang pagka-preparado sang bulutuan sa tion sang kalamidad. Sa unang bahin sang programa, naghatag sang ilatag sa kamensahe sang suporta ang mga bisita kag ginpabutyag ang importansya sang pagbinuligay. Agod mapabilin ang luwas na eskwelahan kag mga kabataan. Ginpabutyag ni City Mayor Erlinda Raquel isip keynote speaker sa aktibidad ang importansya sang aktibo nga partisipasyon kag paghiliusa sang mga ginikanan magtutudlo estudyante, gobyerno kag pampubliko kag pribado nga institusyon sa pagpatuman sa matikang para sa kaluwasan sa mga eskwelahan. Agi sa pagbansay, padayon ginpaligoon sang syudad sang Coronadal ang kultura sang kahandaan, pagbinuligay kag responsibilidad, agud masiguro ang kaluwasan kag kaayuhan sang kada estudyante. Ginsusi sang Department of Agriculture o DA-12 ang presyo sang karne kag buhi nga baboy sa merkado sa Surala kag Coronadal. Kabahin ini sa ginpatigan nga monitoring sa mga posibleng nga rason sang pagnubo sang farm gate price sang baboy sa rehiyon. Kig istorya ang personal

0: Sang DA-12 sa mga hog raisers kag traders agud mahibaluan ang aktual nga sitwasyon sa industriya kag nabatian man ang ila obserbasyon parte sa nagapadayon nga presyo sang baboy. Suno sa DA-12 tinutuyo sang monitoring nga mahibaluan ang aktual nga datos halin sa merkado kag stakeholders agud matumod ang nagkalain-lain nga factors nga nagaimpluwensya sa farm gate price sang baboy. Ang mga impormasyon nga natipon mangin basihan sa pagtumod sang posible nga tikang kag suporta para sa mga nagatipan kag nagapadako sang baboy sa Sock Sergeant. Naglabot sa kapin 22.7 million pesos ang kabugusan nga balor sang ginasuspetsuhan nga illegal nga droga kag illegal nga sigarilyo nga nakumpiskar sang Police Regional Office o PRO 12 sa ila sa gunson nga operasyon sa bugos nga rehiyon sang bulan sang Agosto sa kampanya Batok Illegal nga Droga 192 ka drug personalities ang nadakpan lakip ang 28 ka high value individual kag 164 ka street level individuals naglabot sa masobra 1,063 gramos ang ginasuspetsahan nga illegal nga droga nga nakumpiskar sang kapulisan inikinlakipan sang masobra 1,000 gramos sang shabukag 15.54 grams sang marijuana nga may gulubanta balor 7.13 million pesos base sa valuation sang Dangerous Drugs Board. Samtang ginpabaskog man sang PRO 12 ang kampanya batok sa smuggled cigarettes o smuggled nga sigarilyo. Kapatigayon ang kapulisan sang 845 ka operasyon nga nagresulta sa pagdakop sa 521 ka individual kag pagkakumpiskar sang masobra 18 ka rim sang smuggled cigarettes nga nagabalor 15 million. Dugang pa naka-record ang kapulisan sang 492 ka nakumpiskar nga armas eksklusibo kag bala halin sa 199 ka operasyon samtang 30 ka individual ang nadakpan. Sa kampanya batok sa wanted person, 390 ka individual ang nadakpan lakip ang 100 most wanted persons kag 290 ka other wanted persons. Samtang 87 ka individual ang nadakpan sa 41 ka operasyon batok sa illegal gambling. Kapin 41 ka kaso ang napasaka sa korte kag sobra 32,000 ang ginapatihan gingamit sa sugal nga nakumpiskar. Suno kay PRO 12 Regional Director, Police Brigadier General Alan Manibog, ang resulta sa operasyon bunga sang padayon nga pagpatuman sa mga operasyon disiplina kag pagbuligay sang kapulisan kag komunidad. Ginpayag niya nga padayon ang pagpalig-on sang PRO 12 sa ila kampanya batok sa illegal nga aktibidad agud mapabili ng kalinong kag siguridad sa bugos nga Sock Sergeant.
1: Balita Nasyonal.

0: Nagpahayag sang suporta ang grupong Digital Pinoy sa paggamit sang PhilSys para sa pagberipikar sang identifikasyon sa mga nagagamit sang social media kag online gaming platforms. Suno kay Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo, ini isa sa pinakadali kag mas luwas nga paagi agud mapamatud-an nga matuod nga tawo ang hiyara sa likod sang isa ka account nga indi kinahanglan ihatag mismo ang national ID sa pribado nga kumpanya. Suno sa grupo, makabulig man ang sistema sa pagkilala kag pagpanubo sang account nga ginapadalagan sa mga troll farm nga ginagamit sa pagpalapta sang disinformation kag pagpanglimbong online. Bisan ginakilala sang grupo ang kinamatarong sang publiko sa anonymity o confidentiality online, ginpabutyag nila nga indi ini dapat mangin paagi agud malikawan ang responsibilidad sa idalom sang laying nga nagahimo sang online harassment. Gapati ang alyansa nga paagi sa PhilSys verification mas maproteksyonan ang ordinaryo nga online user. Nagpaguwa subong adlaw sang warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court batok kay Vice President Sara Duterte Carpio kaangot sa ginatubang sininga kaso nga grave threats. Gilayon naman nagpaguwa sang opisyal nga pahayag ang legal counsel sang Vice Presidente nga si Attorney Paul Lawrence Lim angot sa nasambit nga kamanduan sang korte. Ginatagan ligwa ni Lim nga wala sa anuman nga intensyon ang Vice Presidente nga magpalagyo o maglikaw sa proseso sang layi sa taliwala sang hiliskutanan angot sa jurisdiction sang korte. Gamiton suno pa sang kampo sang Vice Presidente ang tanan nga nagakadapat na magamit nga legal nga remedyo para tubangon kag sabton ang mga pinapasang at mga kasong legal sa korte. Sa pihak nga bahin, formal naman nga pag-asakaan sang kaso nga qualified human trafficking sang National Bureau of Investigation si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaupod ang iban pa nga individual. Mismo si NBI Director Attorney Melvin Matibag ang nagpabakod sa nasambit nga tikang subong adlaw. Suno sa dumalas ang ahensya ang pasangat nga reklamo may kaangtanan sa suno pa pagkalambigit sang mamalidha sa nabisto suno pa nga honey trap plot na tinutuyo biktimahon kag ibutang sa peligro si Executive Secretary Ralph Recto. Isumiter sang NBI ang formal nga reklamo sa National Prosecution Service sang Department of Justice agud umpisahan ang pauna nga pagsusi kag imbestigasyon sa kaso. Ang qualified human trafficking ginakabig nga isa ka seryoso nga krimen sa idalom sang laisang Pilipinas nga wala sang ginarekomendar nga piyansa kung mapamatud-an sang korte. Wala pa sang ginpagwa ang opisyal nga pahayag ang kampo ni Congressman Leviste angot sa ipasaka nga kaso batok sa iya. Sa ulihi nga balita sa luwasang pungsod. Kapinmil 700 ka estudyante kag magtutudlo sa Indonesia ang nagmasakit bangod sa ginasuspetsuhan nga food poisoning matapos nagkaon sang libre nga pagkaon nga ginpanagtag isip kabahin sang government meal program. Pinakabag-o nga insidente ang natabo sa senior high school sa Lasem, Central Java kun sa diin 752 ka estudyante kag 25 ka magtutudlo ang nag-antos sa diarrhea kag pagsururuka matapos nakaon ang libre nga pagkaon sang Miyerkules. Suno sa school principal lakip sa ginserbi nga pagkaon ang grilled chicken. Samtang suno sa doktor nga nag-atipan sa mga apektado 15 ka estudyante kag magtutudlo ang kinanglan dalon sa ospital para sa dugang medikasyon. Dugang sa insidente sa Lasem sa 164 ka estudyante ang nagmasakit sa Siduarjo, East Java, samtang 49 naman sa Nganjuk kag 237 sa Agam, West Sumatra. report nga nag-antos man sa food poisoning sini nga semana. Bangod sini naglabot sa 1,700 ang kabugusan nga tala sang nagmasakit bangod sa libre nga meal program. Ginpangunahan sang National Nutrition Agency ang programa nga ginlunsar ni Indonesian President Prabowo Subianto sang nagligad tuig nga may tinutuyo kung tani mapaayo ang nutrisyon sang minilyon nga kabataan sa Indonesia. Samtang ginpayag sa isa ka mamalidha nga hindi dapat tutukan ang mas dako nga problema sa sistema sang pagpatuman sang programa agod. Dapat matutukan ang mas dako nga problema sa sistema sang pagpatuman sang programa agod malikawan nga matabo liwat ang nasambit nga insidente. Amayad to ang madulong nga impormasyon sa aton balitaan dari sa balita kagiban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: Itinatag din ang Private Education Assistance Program para matulungan ang mga mahihirap at karapat-dapat na mag-aaral na naka-enroll sa mga priority program ng CHED, TESDA at DepDev, ngunit hindi saklaw ng kasalukuyang mga grant. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na titiyakin ng inamyendahang batas na ang tulong ng pamahalaan ay mapupunta sa mga higit na nangangailangan, lalo na sa mga estudyanteng galing sa mahihirap na pamilya. Ayon naman kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, mula sa 2.04 na milyong beneficyaryo ng free higher education noong 2022, umabot na sa 2.62 milyon ang bilang ng mga natutulungan pagsapit ng unang semestre ng academic year 2025-2026. Bunsod nito, inaasahang mas marami pang kabataang Pilipino ang mabibigyan ng pagkakataong makapasok, makapagpatuloy at makapagtapos ng tertiary education sa ilalim ng pinalawak na programa. Alinsunod ito sa layunin ng pamahalaan na magkaroon ng mas maraming Pilipino na may sapat na kaalaman, kasanayan at kakayahang makapag-ambag sa kanilang pamilya at sa pag-unlad ng bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Budget sa ilang ahensya ng gobyerno aprobado na sa committee level ng Senado. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
4: Mabilisan at komprehensibong inaprubahan na sa committee level ni Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito ang 2027 budget ng ilang ahensya ng gobyerno kabilang na ang tanggapan ng Ombudsman at Commission on Audit. Inaprubahan ng komite ang paglalaan ng mahigit 7 bilyong pisong budget ng Ombudsman upang higit na mapalakas ang mga mambabatas ang kakayanan at kapangyarihan ng tanggapang mag-imbestiga at maglitis sa mga kaso ng katiwalian. Sa halagang naaprubahan, kabilang ang paglalaan ng 168 million pesos upang itindig ang tinatawag na Ombudsman Marshal Service na nagtatakda ng 100 posisyon o mga bagong posisyon. Ang bagong binabalak na opisina ng Ombudsman ay naglalayong maghain ng cyber warrants of arrests, mangalap ng ebidensya, magpatupad ng mga kautusan at magbigay ng proteksyon sa mga imbestigador ng Ombudsman. Bagaman nagsabi na si Ehersitong sinusuportahan niya ang pagtitindig ng bagong serbisyong ito at paglalaan ng budget na sa susunod na taon, hindi pa batas ang pagtatakda ng bagong opisina. Hinihiling pa lamang ni Senador Panfilo Lacson kay Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Francis Pangilinang agad nang dinggin ang kanyang panukalang batas. Nadinggin na ang kanyang panukalang Ombudsman Marshal Office. Humihingi rin ng dagdag na 148 million pesos ang tanggapan ng Ombudsman bilang confidential funds nito. Samantala, inaprubahan na rin ni Ehercito sa committee level ang paglalaan ng 169 million pesos para sa legal assistance fund ng mga kinatawan ng Commission on Audit. Ito anang senador ay upang mabigyan ng kakayanan at proteksyon ang mga COA officials at employees sa kanilang pagtiyak na ang bawat pondong lumalabas sa kabangyaman ay nagagastos ng legal at ayon sa layunin kung saan inilaan ang mga ito. Samantala, sa usapin pa rin ang budget sa birokrasya para sa 2027. Kinwestiyon ni Senador Lacson ang paiba-ibang halaga ng target na gastusin ng Department of Health sa iba't ibang antas ng kabuhayan sa bansa. Aniya, ang dahilan kung bakit hindi maayos ang pagkakagamit ng pondo ng ahensya ay kawalan ng linaw ng pagkakagamitan o direksyon ng paggugol ng pondo simula pa noong 2019. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: NBI maghahain sa DOJ na non-bailable human trafficking case laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng kaso sa Department of Justice o DOJ ng non-bailable qualified human trafficking charges laban sa pitong individual na umano'y may pakana ng honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakumpleto na ang affidavit of investigation at mga ebidensya para kasuhan. Sina Batangas 1st District Representative Leandro Levis, dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras, Attorney Rudy Rondain, Attorney Orlando Menchola, at dalawang junior associates ng Rondain and Menchola Law Firm at ang talent manager na alias Ken. Bukod dito, kinokonsidere ni Attorney Matibag na magsampa ng ethics complaint laban kay Congressman Leandro Leviste sa House Committee on Ethics and Privileges sa susunod na linggo. Pinag-aaralan din ng NBI na magsampa ng disbarment charges laban sa apat na abogado ng Rondain and Menchola Law Firm. Samantala, inihayag ng ahensya na kasalukuyang nasa ibang bansa pa rin si Leviste na naharap sa nasabing reklamo. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inilabas ngayong araw ang warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio ugnay sa mga kinaharap nitong kasong grave threats. Dahil sa naturang utos ng hukuman, naglabas agad ng opisyal na pahayag ang legal counsel ng bise na si Attorney Paul Lawrence Lim. Inihayag ni Lim na ang bise ay walang intensyong tumakas o umiwas sa proseso ng batas sa kabila ng mga usapin ukol sa jurisdiction ng korte. Dagdag pa nito na ang lahat ng mga nararapat at magagamit na legal na remedy ay gagamitin ng kampo nila para harapin at sagutin sa usaping legal sa korte.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pagtatanggal ng VAT sa kabuuang singil sa kuryente, inirerekomenda ni Senador Bam Aquino. Ang ulat mula kay Baby Lynn Cacho Resulta.
4: Pinatatanggal ni Senador Paulo Binigno Aquino ang 12% na value-added tax sa kabuuang electricity bill ng consumers. Maigi ito anya dahil mas malaki ang mababawas sa buwanang singil sa kuryente kumpara kung systems loss lamang ang aalisin sa electricity billing. Ipinaliwanag ni Aquinong mababa pa sa 1% lamang ang maaalis sa buwanang singil sa kuryente, samantalang mas malaki ang aasahang pagbaba sa singil na ito kapag VAT ang tinanggal sa buwanang electricity bill. Ang tinig ni Senador Paulo Binigno Aquino Jr.
6: Sa pag-aaral po kasi namin, ang liit lang po kasi ng pagtanggal ng VAT sa systems loss, parang 0.8% lang. Yung mungkahin po talaga namin, yung VAT mismo sa ating electricity bill ang dapat tanggalin. Aabot po ng 10% discount o 10% na pagbaba dun sa electricity bill po natin. Palagay ko po yun yung mas kinahanap na lunas ng ating mga kababayan. Kaya maganda naman po na mayroong ganyang panukala, pero yung mas mainam po na solusyon, tanggalin po yung VAT sa buong electricity bill, hindi lang po sa systems loss.
4: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Ulat Panahon.
3: Nakakaranas ang Zambales at Bataan ng pag-ulan dulot ng hanging habagat, habang ang Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay nakakaranas ng minsan ng pag-ulan dulot pa rin ng hanging habagat. Nararanasan naman ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, Antique, Iloilo at Guimaras dahil pa rin sa hanging habagat. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat ang nararanasan sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas dahil pa rin sa hanging habagat. At ang Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat dahil naman sa localized thunderstorms. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 49 centavos, Canadian dollar 45 pesos and 29 centavos, Australian dollar 44 pesos and 98 centavos, Singapore dollar 49 pesos and 34 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 64 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 30, Talata 5, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya.
2: Hudyat Balita.
3: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 4 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
8: Real Travels.
9: Value for money.
8: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
8: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
10: Hi, Hi guys! Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and we are now on our second episode in our Macau travel series, and I will show you tips as you travel to Macau. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels. So let's go guys, let me share to you first a quick glimpse ng history ng Macau. Way back then in the early 1550s, Portuguese traders first arrived in Macau. So pumunta sila ng Macau and the Portuguese people secured a leasing agreement with the Chinese Ming Dynasty to establish a trading settlement in Macau in 1557. So eventually, naging port ito ng mga Portuguese in trading items to and from China and Japan. Naging market center talaga ang Macau nung unang panahon, and it served as a hub for the exchange of different goods like silk, tea, porcelain, spices, precious metals, and exotic commodities from the East. Noong 1999, Portugal returned it to Chinese rule. So they had a handover ceremony handing over Macau to China. And then from there on, Macau experienced significant economic progress throughout the years, from a trading hub before to an economic giant today. So now, Macau is a major tourist destination and a thriving center for gaming and hospitality industries. Malaki din ang Pilipino OFW workforce sa Macau. So shoutout sa ating mga kababayan there listening ngayon from Macau. And by the way guys, sa sobrang liit ng Macau, mas malaki ang population ng Pasig City natin compared to the total population of Macau. So it's nice to know lang kasi it's a really good country for introverts. Sa Macau kasi may 700,000 plus people eh. While sa Pasig, in their 2015 census, merong 755,000 plus na people, o diba? Anyway, let's start with tip number one. Prepare at least 120 Hong Kong dollars or 840 pesos for the overall transfo from Hong Kong to Macau via bus. You can go to Macau in 45 minutes from Hong Kong by passing through a bridge, through car, bus, or ferry. But the cheapest and fastest mode of transport here, in my experience, is through bus. So the price of a one-way ticket to Macau from Hong Kong is 65 Hong Kong dollars or 455 pesos. So don't worry guys, kasi I shared a step-by-step guide about this in our previous episode, which you can find on our Facebook page under the Real Travels video playlist. So check it out guys para may guide kayo in going to Macau if you're coming from Hong Kong. Kasi actually pwede nyo to i-include yung Macau sa itinerary nyo when going to Hong Kong. So i-add nyo na to ang Macau sa bucket list nyo. Tip number 2, maximize your itinerary list beforehand depending on the days that you will stay in Macau. This is a very crucial thing to take note of kasi some people will go to Macau as a day trip lang, yung iba nagsistay naman for longer, then dun sila nag-exit na mismo sa Macau. But to give you an idea, the map of Macau is divided into two parts. The first part is the Macau Peninsula, which is the more historical and cultural part of Macau. Andito yung mga market, yung Portuguese architecture. Kasi pag andito ka sa Macau Peninsula part, para kang nasa Europe yung dating. Kasi ito yung part ng Macau na original territory nung time ng Portuguese rule. And andito most of the tourists sa island kasi kumbaga parang andito yung Fort Santiago nila and other historical attractions. The second part is the Taipa and Coloane Islands sa baba ng Macau Peninsula. These are two separate islands, so nung year 2000, they started planning a land reclamation project to connect Taipa and Coloane. So they reclaimed the land to fill in the gap between these two islands and called it Cotai Island. Cotai yung tawag kasi pinag-join lang nila yung name ng Coloane and Taipa. So Coloane and Taipa means Cotai, o diba? Pero overall, Cotai Island na yung tawag sa islands below the Macau Peninsula. It's still famously called the Taipa Side, but you can call it any way you like. So Cotai Island is much more modern. Ito yung more modern looking side ng Macau. Andito kasi yung majority ng hotels and yung mga iba pang mga very, very social na mga building. Sobrang kakaiba yung architecture dito sa Cotai Island and it really resembles the Las Vegas Strip ng Amerika. And mafe-feel mo talaga na nasa ibang country ka. So when planning your itinerary, try to explore both islands. Whether day trip or multiple days ka here, try to go to the Macau Peninsula, which is the historical part, and the Cotai Strip, which is the more modern and Las Vegas-looking side of Macau. And bonus is that you will pass through the beautiful, vibrant Macau Taipa Bridge when going to and from the two Macau Islands via bus. Tip number 3, take advantage of hotels' free shuttle buses, but prepare to walk. May free shuttle buses sa mga hotels sa Macau, but the main mode of getting around is through bus or through your feet, as in maglalakad ka talaga ng madaming steps, just like Hong Kong, so make sure to bring a comfy pair of sneakers, but it's worth it naman kasi sa liit ng Macau, kakalakad mo dito everyday, makakabisado mo agad yung lugar. Okay, so tip number 4, keep your Hong Kong dollars, as you can use your Hong Kong dollars in Macau. So ito guys ha, huwag kayong magpapapalit before going to Macau if from Hong Kong kayo manggagaling, kasi they accept Hong Kong dollars pa rin in Macau. So halos 1:1 lang din kasi yung currency exchange ng Hong Kong dollar to the Macanese pataka. Masusuklian ka nga lang ng Macau money. So, ito talaga yung tip. Before going home, kapag may mga Macau bills ka pang natira, i-exchange nyo siya back to Hong Kong dollars, kasi wala ka nang mahahanap ng money exchange in the Philippines na tumatanggap ng Macau pataka. Ako kasi, may Macau bills na natira before going home. Hindi ko siya pinapalit. Sabi ko sa Pilipinas na ako magpapakonvert. And then, pag uwi ko, ayun, around 5 money exchange stores na ako pumunta sa airport, sa mall. Ayaw talaga nila tanggapin yung Macau bills ko kasi wala daw masyado nagpapapalit ng Macau money compared to Hong Kong dollars na madami nagpapapalit. So, learn from my experience, guys. Tip number 5, Macau's one-way flat rate bus fare is 6 MOP. So, keep your Hong Kong dollar coins and exchange your bills for coins. Magpabarya kayo guys in convenience store. Kakailanganin nyo ng napakadaming barya. Kasi yung bus sa Macau, para siyang jeep. Barya lang talaga sa umaga, sa hapon at sa gabi. Pagpasok mo ng bus sa Macau, may makikita kang alkansya sa harap ng entrance sa tabi ng bus driver. So, dun may uhulog yung 6 MOP coins mo, which is around 42 pesos. One-way na flat rate fare siya. Kaso, kaka-travel namin around Macau, naubusan kami ng barya. So, nakahanap kami ng convenience store na tumatanggap ng mga nagpapabarya. Basta bibili ka sa store. Pero yung sukli mo, kapag nirequest mo na lahat ng sukli mo maging barya, pwede naman yon. Pero so far, yung nakita naming pwede is yung convenience store sa loob ng Macau Ferry Port. So, yan guys ha, practical tip. Parang amusement park kasi yung cashier doon sa store. Puro siya may barya sa counter. At ang haba ng pila, ang dami talaga nagpapabarya doon. Kasi pag naghulog ng bill doon sa bus, sa alkansya, doon sa loob ng bus, hindi na yun masusuklian eh. Okay? So, tip number 6 naman is to research your itinerary locations and know which bus code to ride to that location. Now guys, dito sa Macau, iba-iba ang ruta ng mga bus. So, may mga bus codes yan. So, per bus codes, iba-ibang ruta. So, if makikita nyo yung video, that's me trying to figure out yung mga code ng bus and yung mga places kung saan sila nagsa-stopover. Kasi there are buses na may similar bus stops, kaso magkakaiba-iba sila ng time makarating doon. For example, may bus that will take 10 stops tapos tsaka pa lang siya makarating ng Macau Airport na drop-off. Pero may bus naman na ibang code na 1 stop lang dun sa itinerary ng bus na yon. Nasa Macau Airport ka na. So, it's very important to study, to check, to compare and review yung mga pinaka-efficient na way ng bus code na sasakyan nyo, because it will really save you a lot of time and energy. Promise talaga. Kasi kami, it took us quite some time to learn it. Kasi the places pa na nakasulat doon sa Macau, naka-Chinese, naka-Portuguese yung sulat. And it's kind of hard because of the language barrier. Tapos may drop-off pa na hindi exact location. Kaya grabe yung challenge. Puro kami research when we were getting around Macau. Buti na lang talaga guys, may free wifi sa bus ng Macau. So, we kept track naman of our real-time location habang nasa bus kami na gumagalaw. So, talagang na-challenge yung logic namin dito sa Macau. Kasi you need to be smart kung paano ka didiskarte sa time and itinerary mo. Tip number 7 is to drop by Macau bakeries and markets for their free taste. Nako, yan ang mga gusto natin, mga free taste. Kakalakad namin sa Macau, nagutom kami, di ba? So, nakadaan kami ng market or bakery ata yun sa Macau. And then, nagugulat kami, almost every time na dadaan kami ng mga store sa Macau, laging may pa-free taste, as in. And for this bakery na nadaanan namin, nagpapa-free taste sila ng beef jerky, which is one of Macau's specialties. Like, like super sarap. And normal pala ang free taste sa Macau. Sobrang generous nila. Kasi alam nilang madaming tourists sa Macau. So don't forget to experience and try that out. And bumili na din kayo ng beef jerky and other specialties ng Macau, of course, to support Macau's tourism. Next naman, kukontinue ko na lang no to share the rest of the day in my life exploring Macau. So we went to Macau Fisherman's Wharf. Sabi ko kasi I want to check out muna the historical side of Macau. Kaya we started our adventure sa Macau Peninsula, sa top side ng Macau. And praise God, hindi umuulan that time. So we were really able to walk around and just enjoy kung saan kami mapadpad. And wow, grabe ang ganda nga sa Fisherman's Wharf. It's a mix of different cultural influences pala, starting with Rome. So pagpasok ko, sabi ko, wow, parang wala ako sa China. Sabi ko, parang akong nasa ancient Europe with all the ruins and stones. And then, meron din kasi sila ditong version ng Rome Colosseum. So, it was really nice. Kasi ang gaganda ng architecture, pag nakikita mo, it's very photo-worthy. Mga napaka-IG-worthy na mga spots din dito. So, the Fisherman's Wharf, bali, it's a whole place na puro may mga Roman medieval architecture and different types of architecture din. And in front of it was a Greek-inspired architecture naman, leading you to a more modern but classic European-themed location na puro naman house yung architectural design. So, nakakatuwa kasi ang creative lang nang makagumawa ng tourist attractions. And meron din silang seaside view. So, literal na Fisherman's Wharf. Bandang seaside talaga nakalagay yung wharf. And eventually, palabas na kami ng Macau Fisherman's Wharf. We were walking na to go to Senado Square, which is also called Largo do Senado. So, it's a historic and popular public square located in the heart of Macau. It's actually a UNESCO World Heritage Site and the central area in Macau's historic center of Macau, which reflects the city's unique blend of Portuguese and Chinese culture. So, nung pagpunta namin dun, sabi ko, it's really like Europe, no, yung nilalakaran mo. Sabi ko, yung nasa Senado Square ako, malalaman mong nandun ka na sa heart ng Macau kapag naglalakad ka na sa may mga cobblestones na may mosaic pattern. So, ayun, super ganda kasi may mga pastel-colored buildings, tapos ang ganda, mukha silang mga dollhouse. And then in the evening naman, we also went to sightsee the beautiful hotel sa Macau Peninsula nung evening. We saw the Grand Lisboa Hotel na mukhang giant na pineapple yung architecture, and also the Wynn Hotel, which is a nice location to actually view the Macau to Taipa Bridge at night. Like, super ganda, nakaka-relax talaga tingnan. And I believe that if you're a city person who appreciates city views, ma-appreciate nyo talaga dito sa Macau. Kasi kahit sa ang sulok, may bright city lights, ang beautiful ng mga buildings, tapos wala pa masyadong tao. So it's like Las Vegas without the stress of being in a crowded area. And by the way, then sa Wynn Hotel, they also have dancing fountain shows every 30 minutes, so you can also check that out. And going home, we passed by the Macau to Taipa Bridge again, and nakita na naman namin yung Macau Tower at night na may ilaw, and it was so beautiful. And yeah, that's basically the day in my life. That ends it, and that's it for today's video. O diba, naka-explore na tayo ng Macau, and nakakuha ng tips. I hope you learned something, no? And for our next episode, we will explore the other side of Macau, which is the Taipa or Cotai Island as they call it. We will explore different cultures and the other places Macau has to offer pa in the modern side of Cotai Island. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira de la Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and see you on the next episode.
8: Real Travels.
3: Value for money.
8: Food trip.
3: Accommodation na sulit.
8: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.

wala na lamang unta akong mataw nining kalimutan na. Og dili ta ikalimod, nga bisan hangtod nining panahon na, ana sa gihapon mga taong sama kang Hob. Nanganding, wala na lamang unta mataw nining kalimutan na. Og human niya na, may padayon si Hob sa pag-ingon, kung sa pagpamulong sa versikulo 6, ngadto sa versikulo 12 nga nag-ingon, mahitungod niya ng gabihuna, na, ipasakop ka na sa mabaga nga kangit-ngit. Ayaw ka na pagpalipaya uban sa mga adlaw sa tuig. Ayaw ka na pag-ilakip, pag-isip uban sa mga bulan. Siti, himuang awaaw ka ng gabihuna. Ayaw pagpasudla din ha ang tingog nga malipayon. Ipatunglo sila nga tingtunglo sa adlaw. Ngandam sa pagpalihok sa libyatan. Pangitaa ang mga bituon sa pagkasalumsom. Pangitaa ka na sa kahayag apan ayaw pagtunghae. Ni pagtanawon ka na sa banag-banag sa kabuntagon. Jis, tungod kay wala man takumi niya na ang maganghaan sa taguangkan sa akong inahan. Ni pagtaguan ang kasamog gikan sa akong mata. Unsi, ngano nga ako wala mamatay sa taguangkan? Ngano nga sa pag-anak nako sa akong inahan wala mabugto ang akong gininhawa? Og sa duse, ngano nga ang tuhod ming dawat ka nako? Kung saunsa ang dughan nga akong pagasusan? Si Hob gayod namulong sa makusog nga tingog og glaro, pinagi sa pag-ingon, nganong wala na lamang ako mamatay gikan sa taguanggan sa akong inahan. Kurat pamalandungan din ang ingon niya ng kinaya, wala makatabang sa iyong suliran. Gitinguhan niyang mamatay na lamang unta, apan dili na mahibalik ang tanang kamaturan nga gianak na gayod siya. Gitinguhan niyang mamatay, apan dili maangkon ang kamatayon, pinaagi sa pagpangandoy lamang ni anak. Musa, mingon siya sa versikulo 13 ug 14, kay karon nakahigda na unta ako o nahilom. Ako, nakatulog na unta, nanako, magapahulay na unta. Uban sa mga hari o sa mga makianadmanon sa kalibutan, nga na nagtukod alang sa ilang kaugalingong mga dapit nga kamingawan. Na nagtukod sila o monumento, kundag kong piramid, alang sa ilang kaugalingon. Mao ka na ang buti pasabot niya na. O karon sa versikulo 15 ngadto sa 16, kunuban sa mga prinsipe nga may mga bulawan nga gipuno sa salapi ang ilang kabalayan, kung ngano nga wala ako katagui ingon nga natao sa dili panahon sama sa mga magagmayng bata nga wala gayod makitag kahayag. Adunay duha ka butang nga gisgutan ni Hob gikan nining kapituloha. Una, gipangandoy niyang wala na lamang unta siya matao nining kalibutana. Apan tungod lagi kay ana-ana siya, gitinguhan na lamang niyang mamatay na lamang unta niya nang puya pa siya kayo. Apan wala niya makaplagi ang kahupayan gikan niya ng tanan. Musamaton pa din sa versikulo 17, ngadto na sa versikulo 24, dito ang dautan dili na makasamok. Og dito ang mga gikapuyan magapahulay. Og ang mga binilanggo magapahulay og tingob. Kanila dili mabati ang tingog sa magsusukot sa buhis. Ang mga ubos o ang mga bantugan atuwa dito o ang mga binatunan gawa sa iyang agalon. 20. Busa ang kahayag gihatag ganiya nga anaa sa kaalaot o ang kinabuhi ngadto sa mga mapait o galag nga nangandoy sa kamatayon apan kini wala muabot o nangita nini labi pa kaysa mga bahanding tinaguan. Versikulo 22. Nga nagakalipay og dako o yamot o mahimayaon kun ang lubnganan ilang hikaplagan. Ngano nga ang kahayag gihatag sa tao kansang dalan tinaguan o ang Dios ginakutan? 24. Kayang akong pagpanghupaw nagauna sa akong pagkaon o ang akong pagagulo ginabobo sama sa tubig. Osbon ko, Hob Kapitulo 3 ang atong gitunan karon. Gihulagway niya gikan nining ang kamatayon daan nang gikatagana sa kinabuhi sa tao. Mingon siyang ang kinabuhi usal lamang ka samukan. Og tungod niya na, dili niya buot pang mabuhi nining kalibutan na. Buot na lamang niyang mamatay gayod. Ngani mingon siyang mas mayong namatay na lamang unta ako, matud pa niya. Dispirado na gayod kayo siyang pagkatao tungod sa iyang kahimtang taliwala sa iyang mga kaamiguhan. O karon sa versikulo 25, nagaingon hangtod dal sa 26, kay ang butang nga akong gikahadlukan, midangat ka nako, o ang dakong kalisdanan, miabot ka nako. Wala na ka nako ang kalinaw, niya-niya ka nako ang kahilom, niya-niya ka nako ang pahulay, apan ang kasamok, muabot man.

0: Kani adto ana siya sa dakong kalinaw ug kadagaya sa kayutaan sa us. Anagad siya sa igong kaharuhay sa kahimtang. Busa, bisan kinsa makaingon gid kaniyang tan-awa ra si Job, anagad kaniya ang maayong kahimtang sa kinabuhi. Apan siya maingon, kay ang butang nga akong gikahadlukan, midangat ka nako. Ug ang akong gikalisangan, miabot na ka nako. Ang tanang kadagaya sa iyong mga adlaw na daot gikan sa walay kasiguruhang mga butang sa kinabuhi. O gituhan kong ingon usab ni ana ang gikahadlukan sa tanang magkatawhan karon. Nang hadlok silang anay dili maayong mahitabo kanila. Ang problema sa tao, mao ang pagsalig sa kaugalingon kaysa manluluwas. Mga kaigsunan, kinahanglantang mupauraray sa mga pulong sa Dios. Anapay maingon nga si Job, nawad-an sa iyong pagtuo. Apan sa matod lamang, wala siya mawad-in niya na. Lamang, wala niya masabti, kung nga nung kaniya pamidangat kanang tanan. Daghan na kayong mga butang na nahisgutan sa iyong mag-amiguhan, lamang si Job, wala gayoy ikatubag kanila. Kung nga nung nahitabo kaniyang kanang tanan, busa gibutang-butangan nila siya nga dunay gitaguang sala sa kinabuhi. Ug tungod niya na, gisulutan siya sa Dios. Apan sa gikaingon ko na, sumala sa itong nakita, wala ka na kamaturan. Tungod kay dili ingon niya na, ang pag sa Dios. Din na lamang usab ko ito. Una, maghigalaan ng kaigsunan ng atong panag-uban. Tungod kay wala kita ikong oras ug panahon. Ako nang hinawat ng itong mga butangan nakahatag og dugang kadasig sa itong kristohanong pagpangalagad. Magampo kita. Salamat ako sa Budiyos sa mga pulong nga mong nakitig natunan. Hinaot nga ikaw magpadayon sa pagpanalangin nini sa mong kinabuhi. Aron kami, magamatngon kanimo Diyos na magasalig lamang kami sa tanang panahon, diha kanimo. Wala kami mahimo sa mong gagulingon o Diyos nga mahan, kun wala ang imong panabang subay sa imong balang espiritu. Busa kami nagampo o nagadool kanimo nini mga orasa na ikaw unta magpanalangin nining tanan sa mong kinabuhi. Aron kini, among may kinabuhi subay sa imong kabubuton. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 TXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuoran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio. Ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargen Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sang sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos ang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata. Kag karon yari si Brother Bert Labuaya.

Kiyo Flabby di Katsato Digamo dan Flanip na tooti bong kafiyo adwata. Kamusta ge di orasan na ni ge sitwasyon ge kangka doon Flanip tooti bong kablego pasalamat di dwata di kafiyo dwata di lawil go. Mula balot nun dada panahon la perfecto to de eris nalo dwata nun man ka to o ti gula si kofto by to of yigi to dwata manandit naluan ko galgaf darong di kanan amniga pasensya di rin mo am kanan na pasensyan gari rin sala am nal na nuban fufungan tugod am tabotam na diungad nun gal panahon gam sala ato yes ato bagay to o ti ble bong go pasalamat di ka few dwata di lawil ko at sanit ka man nangatagal na diskurahi kunita sarilita niya tayo sabla bagay gambleta servisyo de edi duwata na yun tayo part lawil ta yun man lang go sabla ko kang gista ayun red strength ta salamat di duwata di panahon na ni last week medyo mulan suli gamtabang di red faluto to may ko niya tadi orasan na ni medyo nun man lahis kaman ko nun gamoran iPhone di orasan na ni ginafalami ginaflapos falami mag alert alarm na yung cellphone to manan na kufalwa ato mingata to na kupwede famka ato yung mask man la N95 ay yung mask face mask para laagfusukan yung hes di solilong to di lamata to di lamba to do delikado nun bong part Indonesia sakuf sendal flanek ay rada yung kanilang mga kagubatan na kalbo kan diniri dito diri Pilipinas particularly di Soksarjin region kaman mingata to kaman na before at the flush few flabby di katsato di gamo ti gamo sabla gumda ti gamo ni mo loyo fanless gamo ni mo na video on gamo cellphone video falminga di cellphone via Facebook pan nga value ay page 1062 DXKI udi kaya di radyo to di AM band di 1062 DXKI nalinga yung programa to programa dadblaan bong kafi adwata hamda di alas 5 imidya kel alas 6 imidya di kada biyernes dini di 1062 DXKI amda dini di Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Di kira dat falminga di eri ito di Banuago, di eri tubang. Kung sim to gamo, madad to magubmabu, magot nalo duwata. Salamat duwata di lawil to. Di lawil yo. Unless you kafi ni mo yo para lahaw at duwata di lawil to. Of course, di red grupo to. Hindi maiwasan. Noon dada issues nga dad pa ni Malayasan noon dad galaman na gula gusgara duerad pa issues de eh by kailangan mag-usap manalangin hanapin ang katotohanan mag-usap ulit then nang tanimo sa gabalay eh para lack of plus ato mag-serve didwa tabay to at if yes ako as gara ato fan nga balto yung spiritual truth fan nga balta manta kuna ayo tara ba kuna ayo sakto ade eto do yes kaya dua tagad is a God of order ang gusto ng Panginoon while naglilingkod tayo sa kanya de eto ri tama de eto ri gufin kama na ira dispute tor eh manta gula galto gas gere kailangan natin ng pag-uusap at alamin ang katotohanan so kagare nimo tayo do lahaw dua ta dilawil to di red mabot na lugot na rin at flanik ko di Tubing Grace Calvary Church pinangunahan ni Reverend Danilo Malida Pastor Linda Malida at flanik to rin at elders and the school teachers amda di red nga di red fulam no kal di red to a few flabby di kat sa to di gamo at flanik to rin at dalo brother Johnny dalo manang Dilya oh mang Dilya kari and happy birthday belated happy birthday birthday malfabi no kabay pa tanano dua talawi lam maging blessing gidiran nga gamusaran nga falling ayo ye yo biblikala ye para bibigyan kayo ng mahabang buhay manang Miri dalo manang Rosella manang Lynn, dari na Blues Kure, Labuaya family, Damukum family,
rada almalo lo tare dale Sirak family, Kambang family, dale brother Johnny Labuaya de few flabby di kat satu digamo. Of course de di barangay Tubing di irad churches to de di irad church leaders to few flabby di kat satu loyo fan less gamo ni mo few dugara tasare orasa ni medyo alanganin panahon ta tuloy pa lang yung gera ng US at saka Iran, tuloy pa rin yung gira ng Russia at saka Ukraine. Tayo naman ay madalas ginabuli ng China. Latin loya, di problema di Pilipinas, di politikato, di gobyerno, tuloy pa rin yung more than 2021 days, I guess, yung impeachment. Di no, araw-araw malaki yung ilang million ang ginastos dyan. Gaya ng dati, mantriga, mulutod na sal, sitwasyon to. Kirodad falminga di gito de di barang di sit yu kugi dalo brother Dandy, Ugkal, Danilo, Joey, Richard, di red flanector eh, dalo brother Nestor, Kabil, dalo manong Saru, dalo manang DDM, dalo brother Vicente Til, dalo brother Jimmy Calas and family, dalo IPMR, Francisco Malida Senior, dalo brother Grigi na ma'am siya, Gina Magdagasang and family, kriyo yu falminga de few, Flabby, yo kamusta di gamo na eh? Kamusta kag kayo? Dadfan nito deri at Bangan Calvary Church, no? Pastura Dulus and family, lahat ng miyembro ng at Bangan Calvary Church, Flabby di gamo, music ministry natin diyan. Sila Pastor Ronnie Dalig and family, Pastor Sahagon and family, Pastor Panta and family. Dito re Pastor diniri web di san diniri bar, part of Barrio 8 no. Pumasyal tayo nung nakaraang linggo diyan kay Pastor Gibban and family. Diri Barrio 8 dala Pastor Mario Bukong, dala Pastor Conrado, dala Pastor Benjo, dala Pastor Panta. Dala Pastor Robert Sumali, Pastor Roger Button, Kriyo, Red Flanek Gublaan, Mawagot na Lulwata, Falmingi, di orasan na ni Few, Flabby, di gamo na Kriyo, Red Flanek Gublaan, kuti sa bla gamo gumda, kung galo ba kayo daddy abroad, di Flafus, Feel to the Few, Flabby, di kat sa to di gamo. Sa mga non-IP natin nga mga listeners, no, damo kita makita nga naghahambal, ay sir, sa ikaw itong nabatian namon, salamat, brother, salamat, mga principals naton, mga supervisors upod sa Schools Division of South Cotabato, sa mga non-IP na kapamati, mayong hapon, kagsalamat sa pag-tuning in. Salamat man sa partnership program with 1062 the XKI, no? Na ginapangunahan ni Miga Joy, Kawayan Combatir, and a group sila ni Miga Jen, Brother Anson, Kuya Don, Brother Edgar, Ma'am Ging, Migo Dave, maayong hapon gin sa inyo tanan sa paggamit sang Ginoo sa aton, sa inyo kabuhi. Bal adlaw-adlaw damo sing na-bless sa at inyo nga mga programa kag kabay pa nga i-sustain sa Ginoo ang needs sang DXKI kag para ang tanan makabati sa pulong sa Ginoo. A prayer request ta sa mga partners naton, sa mga nagapamati sa aton. Wala kita naga-request nga magabulig ka mo financially, no? Sa sininga programa. Kung gusto nyo, gid, open kita radio, mabakal ka mo sang radio, i-donate sa programang Bong Kofidwata, we are open to that, no? Kagsalamat sa tiun na ginhatag sa aton sang Ginoo nga makaserve. Hindi para sa aton, kundi para sa iya nga buluhaton. Feel, Flabby, dikat sa ato, digamo dag flanek, no? No, may mga panghitabo sa bilog kalibutan since June, July, August. Kag sini nga semana nakita naton linggo to ayo pinakahuling update do tungkol sa disaster doon sa Nepal. Gara to ayo dan sitwasyon de no, ang kasalukuyang trahedya sa Nepal ay hindi simpleng pagbaha lamang. August 26 last week ko gara yuto isang malaking pagguho ng yelo at bato, ang tawag diyan glacial collapse sa Himalayas, ang nagtitrigger ng napakalakas na flash flood na dumaloy sa Boti Koshi
Trisholi River System na nagwasak ng maraming komunidad malapit sa hangganan ng China. So, ano ba ang latest casualties dito o mga biktima, no? Agrayo, hindi bumaba sa 1,252 katao ang namatay sa Nepal. Ta sobrang libo ng flanik, no? Na sobra 4,200 katao ang nawawala. Bagaman nagbabago ang bilang habang nagpapatuloy ang verification at paghahanap. Sa Tibet naman, China, 21 ang namatay at 541 ang nawawala. Yun ang pinakahuling ulat na nakita. May mga dayuhang turista at manggagawa ring kabilang sa mga nawala. Then patuloy ang paghahanap ng mga taong maaaring makulong o nakulong sa mga hydropower plant tunnels. Tinatayang nasa 900 katao ang maaaring nasa mga apektadong tunnel sites. Taglimo na larito. Doon na ni sitwasyon dito. Nito yung grabe ay kalamidad di Klamang Banwa ba? No? Nagsimula sa malakas na lindol. Ngayon naman, gito din ni Pilipinas, bumabagyo sa part ng Luzon. Ay, pasalamat na to, Sidwata mo. Nito yun. Bumabagyo sa Luzon, din ni gito ni Mindanao. To, a few panahon. Balo, medyo minute. By kukumparam dito, no? Lubog sa baha. Ang mga tahanan, ang mga bayan, Pampanga, di part of Cavite, di Bulacan, di Metro Manila, na di Eri Luzon. Balo bagyo kung ito to. Grabe no. So doon na niya ito. Oti, fiyad wata, garad wata ni Moan, nam di Biblia sa, narit naluan. Kaman na gito, fangata, gito, kaflo di red wata. Yes, ato, tita parang katrigamo. Noon dad panahonan, la tito, perfecto to ba? La tito, ba isintirasyon na ni. Do tanon relasyon to didwata, maningkamo ta to. Manande work with your salvation trembling kumbaga do ta mati Christ to the cross la tin ibig sabihin tatoo ti to perfecto gito kaman lotoble ayo gito future na sarili to kana Jesus Christ do kunito to to riungad kasi perfectly human na to boto to kan ko gamsala ato kasi tao tayo kan ko nun sipya to kasi tao tayo tapo to we are perfectly human by amnitakgis amnitatabang didwata fago dinimoan fago dilita falawan to the cross of Calvary obliterate kanen do kaya nga tayo na nalangin kasi hindi na natin kaya la tito gagandun kula redwata dilawil to by kagaya ng sinasabi natin nang ato pinminti talo, to oto fiery talo, to oto fulong dik talo, by kamusta di ni mo to, amda ri Lunis, Martis, Merkulis, Webis, Biyernes, Sabado, to de edilinggos, lago to rilam simbahan, kamusta lawil to di, amne to di luwa simbahan, di na bless di gito ka. Nun naging blessing ba tayo sa ibang tao, naging pagpapala ba tayo, doon na niya Delphanik, kaman na, masala to, sila to. Doon na niya. Siguro, before ito flush, sila sala to. Adwa tama mi talangit, salamat di ka film, di lawil mi. To, O Lord, di rad kalamidad, di rad disasters, natabu di Klamang Banwa, sa tubong dunok, sa tubong flash flood, Latin law, simply flash flood, natabu, to di, sa to lugar di Nepal, sobra 1,252 to mati, sobra 4,200 dito, lanahala, that the part of Tibet, China, sobra 21 mati rito, sobra 5 falo, na fat falo sa to, lanahala, na nun estimatan 900 dito, ay limon dilam hydro plant tunnels. Lord, garaam ni Moam. Garaam kuti klase banwa am narigami di orasan ni. Nasal ko, Lord, dan nga am dito. Ay rad nun na disaster sa glumfak lang. Balo rad pastors, Lord, nito mi dila social media, ay rad pastors di China na pinapahirapan, kinukulong, pinapatay,
da dira mo banwa falor dira da Islamic countries dira da Arab countries dira da ni mo am dito na dira namit am Lord para mag spread na lo am banle malakis banle mala klabe para fa flush la ni mo am para di dagitam diniri orasan na ni Lord diniri gami part di Pilipinas to di Luzon noon dad kamgisa ulan noon dad malbang bagyo na diniri gami di Sok Sargent Lord ti orasan ni experience may animan lahis sa tubok am daari dad sakuf dad da lugar narad kayo de eri Indonesia na Latin fee di kalusugan ng aming pangatawan banlem gamig nara kalbong nara manaka gami mimo mi kafdalan para mawa gami di red fras di red pandemic dari red kalamidad by kuloye gusmalig mi di aktomi Lord anda tigimo mi kamantam lumire erige at nabam gami al nanubam gami naf nasinsyam gami di dad salamin duto or gula si kof madi eris nalom dad nasal ko di DepEd Lord balo rigami sitwasyon dad teachers me dad estudyante me tori dad nimo mi kafdalan dad intervention para gam tabeng bay kula na bangam gami anda ti gugafatan hani dad nimo mi kaman kreen na nifni ko Lord balo di gami rad kasfala kasatdo di kaflabi na ni salamat dik na gamit am ani sato ulipanam salamat gamit am di airwave ng 1062 DXK ay fago di Facebook fago di airwave di radio afla sa ni programa 1062 DXK ay na programa bong kafi dwata manak dad flanet mi ablaan inspired kamgis para fla sala magserve de erige kakal di kakalam. Alnanubam gami. Nukaam dad fandami. Nukaam dad fufung mi. Manak welcome mi. Anirad nalo. Manifnigo kuna di dagat am Jesus. Amen. Dad flanik. Fi flabi di katsataw digamo kuti falami open. Nukaan kanan radio o di kaya di Facebook. Pago di page ng 1062DXKI. Yeli ngayon ni dagit ko brother Bert Labuaya lingayo ko kada Biyernes Flabi dini amda di alas 5 imidya kel alas 6 imidya di Biyernes dini di DXKI. Ano ba ang dahilan kung bakit may mga shooters na mga estudyante sa DepEd classroom? Hirap na hirap tayo ngayon sa DepEd dahil noong 1990s, 1980s, early 2000 ay pinahintulutan naman tayo ng gobyerno bilang mga guro na at disiplinado yun rin nga yun. May mga takafdalan, yun lang, may mga issues na hindi nakapag-control yung mga teachers na nasaktan ng maayos sa mga kabataan at nagkaroon ng problema between parents at teachers. So, gumawa ng batas ang ating gobyerno, RA 7610, yung Child Rights Act. So, tinatanggal ang pagdisiplina na tinatawag na corporal ay yung FASC, MAMET, tamduktalo, dahil pinopromote naman natin yung positive discipline. Pero habang tumatagal ang panahon, maraming estudyante hindi nadadala, hindi rin nakipagtutulungan ang mga magulang sa kanilang mga bahay, busy, malayo ang trabaho, napabayaan ang bata, misguided at iniasan na lang sa mga guro. Ngayon, nagkaroon tayo ng maraming problema na kung saan Latin law ay ordinaryo na sinasaktan ng mga estudyante o binubuli ang kapwa nilang estudyante to the extent na fumatila, tambakala, at minggalala. Sobrang bigat. Doon na niya. So, yun. Hanggang sa tumagal ang panahon, napabayaan ang mga kabataan, limitado ang disiplina sa paaralan dahil sa mga batas natin, hanggang sa lumala ng lumala, ito. Kala to, ayun, nundad shooters, nundad nga, at minggal. So, may mga dahilan, no?
kung bakit may mga estudyanteng nagiging shooter o gumawa ng karahasang may baril sa paaralan, hindi ito maipapaliwanag ng iisang dahilan lamang. Karaniwang kombinasyon ito ng personal, pamilya, paaralan, noon man ta social factors, then may mga posibleng kadahilanan. Number one, yung man la nangawala sa tunga, pambubuli at pang-aapi. Diktoon, naka-experience ako ng pang-aapi. Bata pa ako, nag-aaral ako sa Davao. Kahit college ako, may pang-aapi na dyan. Nango, lagaman lablaan. Kasi apelido, labuhaya, no? Oh. Balo sa didad isfila, radtame, kudad asfila, deri Bakyal National High School, deri Tupi National High School, doon na niya. Pero paano natin i-handle, no? So bullying, pang-aapi, nango, lago, maaaring nakaranas ang estudyante ng matagal na panunukso, pang-iinsulto, o manla social exclusion. Doon na nani, isang number one na dahilan kung bakit yan, nangyayari yung shooters. Galuan, ito po ay yung binahagi natin sa inyo, the resulta ni survey na research, kaya ibahagi natin sa inyo. Eko, gamtabang ngayon, diran nga yun, ambang temprano, madetect nyo, matulungan nyo, at malagyan nyo ng solusyon o intervention. Galwun, problema sa pamilya. Problema, diran pamilya la. May mga alitan dyan, asda asma la na yela, kapabayaan, binaya la nga la, mas importante, binigyan ng focus yung trabaho doon sa malayo, kasi importante na naman yung makakuan sila ng financial, doon na nayaran planet. O kawalan ng suporta sa tahanan ay maaaring makakaepekto sa pag-uugali ng bata. Kung ito, didad pelikula, kung napanood nyo, kung na-remember nyo yung pelikulang anak, noon ay to debut sa to istorya dito, lumaki sa layaw ang bata, kompleto naman yung financial niya dahil nag-abroad yung kanyang mga magulang, then may provision yung parents niya ng financial para may bayad sa paaralan. Kasi la anda galabukan permanent din di Pilipinas, nga to, di abroad. Ang problema ngayon, napabayaan ng bata. Lumaki sa layaw, gastos dito, gastos doon, hanggang sa bisyo doon, bisyo dito, hanggang nalala sa barkada, nalulong sa bawal na gamot. So, doon na eh. Gatlon, galit at paghihiganti. O, falbota ni nga anin na kayaan malos, maaaring magkaroon ng matinding sama ng loob ang isang tao o institusyon doon na niya. Agfatan ay manla peer influence. Manun manla di English, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Manam diro, tulanam diro ko si klase rada barkadam naman tarigay ko ti sim klasim tom. So, maaaring na-influensahan ng barkada o online communities ang pananaw at kilos ng isang kabataan. Ang mga kabataan naman ngayon, no? Fabi, nag-akmaan na ta merienda di sa to dalan, maliit na table, sa kabilang table, grupo ng mga estudyanteng babae sa isang paaralan, dini di Marville. Toola Mugak, Toola Dala Centro de Attraction di sa to Kalye. Mga babae pa naman, mga estudyante pa naman. Kanchawan, Tawanan, Slando Olare, Toola Re, Sobras Falo Ola. Nakainumorpi na uniform sila ng isang exclusive na paaralan dito sa Coronadal. So, yan kayaan man, yung peer influence, yung barkada, totally importante yung klase barkada, yung klase environment, kung saan, yun ang kasakasama ng iyong mga anak. I-check mo yan kung sa totoo. Lima, yung exposure sa karahasan. Team klase lugar ay gumna sa tungaam. Kung yung lugar ba ang tinitirahan nyo, madalas may karanasan, parang wala lang sa mga bata, no? Madalas na pagkakalantad sa marahas na content o aktwal na karahasan ay maaaring maging isang risk factor. Bagamat hindi ito nangangahulugang magiging marahas ang lahat ng nakikita nito. So tole, gamtabang eh nun contributory factoran. Kuyo klase gumne yu diurad karahasan na expose dyan. Naman, madaling access sa armas.
Yan, kung ititira da Fumate, yung mga batang shooters sa Sambuanga, doon sa part ng Luzon, ay rado alam, may mga armas nasa custom, nasa sundalo, pulis, o doon na niya. Kapag madaling ma-access ang isang kabataan sa baril, tumataas ang panganib na magamit ito sa isang panganib na sitwasyon. Bagi ito, hindi sa manta armas ito, hindi sa nafang to, pero ganun pa rin, may mga itak dyan, may mga kutsilyo dyan, kung talagang kagof, kafaldam, dad nga to. Kaman to, ti importante, gito, dad presensya, disiplinar at doa. Agfiton, kakulangan ng suporta at intervention. Kulang suporta to. Kulang ay mimo to kafdalan. Kapag hindi napapansin ang seryosong pagbabago sa asal o distress ng estudyante, maaaring hindi agad matugunan ang problema. Tingnan nyo, kaman gito, red parents, dad doa, kailangan masyadong keen tayo na observant, magtanong sa bata, obserbahan natin yung kilos ng mga bata. Hindi naman masama tanungin natin kung kumusta ang pag-aaral niya ngayong araw, kamusta kasfilam, tirad ni Moam, tirad project kamde eh, kamusta dad gradum, ti assignment am to risfila, tirad barkada gumaginam, doon na niye, kailangan niye gito, as no porta to, na mimo oto kafdalan, para lakal ang gambatan ni dirad nga to. Then last, gwalon, pagkakaroon ng matinding emotional distress ng mga bata, ang matinding hopelessness, galit, o yung pakiramdam nila na nireject sila, ay maaring maging bahagi ng mas malawak na problema. So, ito po yung rason. Kaya, importante, hindi tama na sabihin ang isang particular na mental health condition, pagiging pasaway o paglalaro ng violent video games, ang otomatikong dahilan ng school shooting, karaniwang maraming salik ang magkakasama. So, doon na niye, that flanet, kamanto, tifan damaye, na para, mimo ato, a few nimo to tama di dada gito intervention bilang parents.

0: tiga belak ni mo to kugara ta gambatan ni sitwasyon di Red Sfila to. Kung ito ay para sa DepEd classroom discussion, maaari itong ibuod bilang ang school violence ay maaaring maiugnay sa kombinasyon ng bullying, problema sa pamilya, social influence, exposure sa violence, access sa armas, at kakulangan ng suporta at intervention. So ngayon, ano ang pinakamaganda at pinakamabisang intervention para maiwasan ang school shooting o matinding karahasan ng mga estudyante? Pinakamainam ang multi-level intervention, ya kaya man hindi lang parusa, kundi prevention, early identification, at mabilis na suporta. Ano ba ang pinakamahalaga o pinakamabisang intervention? Ay, kafdalandan ni mo ba? Noon manan din eh, nag-research tayo, ibahagi ko sa inyo, dapat, ni number one na pinakamabisang intervention, mantay early identification at risk assessment. Timpano pa lang, nitim ba? Nitim ay a problema na paragaraam ni mo. So magkakaroon ng malinaw na proseso para matukoy ang mga estudyanteng nagpapakita ng seryosong pagbabago sa asal, pagbabanta o matinding distress. Yan ang dapat ninyong tandaan. Tote importante. Pangalawa, i-refer agad sa guidance counselor at iba pang kwalipikadong professionals. Maganda ngayon sa DepEd, dito sa amin ay may mga openings na kami ng items sa mga schools natin sa division office, yung guidance advocate para ma-improve ito, matulungan natin kahit papaano gamblet na intervention dito sa mga shooters ito. Galwan, ano ba ang klaseng dapat may anti-bullying program? Ano ba ang program ng paaralan? So, kama na-detect mo na timprano, ano ang mga risk assessment niya? Ang sunod, ano ba ang program patungkol sa anti-bullying? So, magpapatupad ng consistent na anti-bullying policies, noondad guidelines to the end, noondad di kada classroom, nire-require na natin ngayon. Actually, matagal na yan. Dapat naga-display yung anti-bullying policy sa classroom. Tinitingnan yan, binimonitor natin yan. Then, magkaroon ng ligtas at confidential na paraan para magsumbong ang mga estudyante. Doon na niya ito. Importante, noon na yung fee sistema ba? So, taman confidential na pamamaraan, kunun sa tunga at mulan, the principal, the teacher, hindi malaman yung pagkataon niya kasi nga confidential para hindi naman ma-expose siya o ma-divulge yung kanyang pagkatao. Gatlon, ito ang importante ni. Number 3, mental health at psychological support. Ito ang posibleng makakagawa nito, hindi lang basta-basta classroom teacher. Dapat may alam ito sa guidance counseling. Kaya nga, mag-hire tayo ng mga guidance counselor. Balo ng professional teachers natin, kahit mga professional yan sila, kung wala silang particular na alam patungkol sa anti-bullying, patungkol sa mental health, patungkol sa psychological support ay hindi nila magagawa ito ng tama. Regular na counseling at psychological interventions. So, kamunun itong medyo mali, itong mental health at psychological support ang susunod na. Turuan ang mga estudyante ng anger management. Paano nila i-manage yung kanilang galit? So, kalafalbot. Paano sila mag-control? Tapos, conflict resolution. Paano ayusin yung may mga problema ng mga bata? Emotional regulation at help-seeking skills. Kaman, ginirecommend natin na dalahin ang mga anak natin sa simbahan, sa church, sa mga Bible studies, nang expose sila sa mga camps, sa mga Christian camps, para tulungan sila ng Panginoon, Holy Spirit, na kukontrol yung kanilang anger, yung kanilang sarili. Excuse me. Strong teacher-student relationship number 4. Fear. Dapat, kamgis, a fear relasyon niya sa ato teacher na sa ato estudyante. Mahalaga na may teacher o adult sa paaralan na mapagkatiwalaan ng estudyante. Ya kaya man nirerespeto kung may problema nagsishare siya doon. Galwin, mas madaling mapansin ang biglang pagbabago sa asal kapag may magandang relasyon ang teacher at learner. Then, number 5, parent, family involvement. Ayan, involvement dadto ah. Makikipagtulungan sa magulang kapag may seryosong concern. Para sa teachers, kailangan ipatawag yung magulang ng isang batang may problema o may nakikita tayong kaiba-iba at kausapin natin. Laliman natin, tanongin natin ang background, magtulungan tayo upang matulungan ang bata. Palakasin ang communication at support system sa bahay. Kung gusto teacher, hindi naman masama na kunin mo yung messenger ng parents. Excuse me, para banleta, updates ang parents para sa kabutihin ng bata. Then number 6, gun, weapon, safety. Kung ikaw ay pulis, kung ikaw ay sundalo at iba pa, gaano ka safety? Paano mo tinatago ang baril mo? Exposed ba sa bata? O tinuturuan mo pa yung underage na bata mong kumasa ng baril at magbaril? Dapat walang madaling access ang mga bata sa baril o iba pang arma sa bahay. Kailangan responsableng ma-secure ng mga adult, legal parents, yung legal firearm owners, ang kanilang mga armas. Number 7, School Safety and Crisis Response Plan. Ito ay pinag-aralan pa ngayon ng DepEd. Paano ito gagawin yung drill na ito, at mayroon na tayong MOU at saka MOA between the regional director ng Region 12 DILG at sa mga kapulisan. So gamurad to, huwag kayong manibago kasi soon magsisimula na sa mga school yung shooters drills na mga gagawin natin dyan para may intervention tayong gawin if in case maulit yung mga nangyayari sa Zamboanga at iba pang mga school. So dapat may malinaw na protocol ang paaralan para sa threats at emergencies kasama ang koordinasyon sa mga autoridad. So pinakamahalagang prinsipyo, tandaan natin, prevention plus early intervention plus support plus safety. Hindi sapat ang suspension o expulsion lamang. Mas epekto ang maagang pagtukoy sa problema, counseling, support, pakikipagtulungan sa pamilya, anti-bullying measures, at maayos na school system. So, doon na ni kong ating i-shortcut yan, may mga halimbawa gaya ng sinabi natin, hindi natin ipinag walang bahala, irad ni mo to de eri eskwilahan, sa bahay, subalit mga kapatid, to ti importante yung tinatawag nating spiritual intervention na gagawin natin. Gaano ba kabalansi ang buhay ng bawat tao? Gaano ba kabalansi ang buhay ng bawat bata sa physical aspect niya, emotional growth niya, psychological aspect, at saka sa spiritual aspect ng mga bata? Kaya kaote importante ay yung spiritual intervention. Number 1, values formation, pagpapahalaga. Paano ba lumalaki ang ating mga anak? Kaya nga napaka-importante ang turo ng Biblia, the Proverbs 22:6 man. Train up a child, i-train natin, disiplinahin yung bata the way how, paano natin siya pinapalaki sa bahay, kung may kasalanan o pagkakamali siya, paano natin pinapakita sa kanya, paano natin pinapaliwanag sa kanya. Pagtuturo ng compassion, awa, forgiveness, pagpapatawad, respeto, nirerespeto niya ba ang sarili niya at ang ibang tao, kanyang mga magulang, kanyang mga classmates, responsibilidad. Ano ba ang kanyang mga responsibilidad? At pagpapahalaga sa buhay. Ito yung values formation na dapat balanse. Awa, pagpapatawad kung nagkakamali, respeto sa tao, mga magulang, mga nakakatanda, responsibilidad, at pagpapahalaga sa buhay. Galuan, prayer or reflection. Paano ba matuto mag-pray ang isang bata? Dapat magsisimula sa bahay. Paano marunong mag-pray ang bata mo kung hindi ka naman marunong mag-pray? Maikling panalangin o tahimik na reflection para makatulong sa emotional regulation at self-awareness kung naaayon sa school policy at paniniwala ng learner. By the erigum na, no, sa bahay na lang natin, i-implement natin ito bilang magulang. Gatlon, spiritual counseling. Pakikiusap sa frustrated na bata na gamitin natin yung ating mga faith leader, pastor, adult, young people, irad leader to di simbahan, spiritual advisor, tungkol sa guilt, kasalanan, mga tinatagong kasalanan, galit, paano pagpatawad, purpose sa buhay, at pag-asa. Importante itong malaman ng bata na ang buhay ay may plano ang Panginoon kung bakit bawat tao ay nabubuhay dito sa mundo. Explainam di nga am kan garaam ka kutidit planod wata dilawin am kan kukriitorad to dinitori talatana. Alam nyo ba yung nag-suicide doon sa Zamboanga, yung namaril muna bago niya binaril ang sarili niya? Useless. Walang halaga ang tingin niya sa buhay. Mabuhay ka lang dito, pagkatapos kukunin ka, mamatay ka rin. Tooti, bong planod wata kan kumla will girinire talatana, ipapakita sa iyo ng Diyos, ipa-experience sa iyo ng Diyos kung gaano kasaya ang mabuhay na maabot mo ang iyong mga pangarap, na makalingkod ka sa pamilya, sa pamahalaan, sa komunidad, at sa Panginoon, at maging blessing ang buhay mo sa mundo. Therefore, spiritual counseling, toti importante. Fatan ha. Meaning and purpose of activities. Pagtulong sa estudyante na makita ang kanilang halaga, mga layunin sa buhay, at positibong direksyon para sa hinaharap. Napaka-importante itong mga usapin na ma-open sa mga bata at maiintindahan nila yung kahulugan at purpose ng buhay sa mundo. Community and belonging. Pagbuo ng supportive community kung saan naramdaman ng estudyante na siya ay kabilang, involved siya doon, importante siya doon. He or he belongs. May mga sitwasyon, hindi niya nararamdaman yun. Hindi, parang hindi yata ako kasali dito, no? So, dapat tinatanggap siya doon. At may mga tao sa komunidad na handang tumulong. Community belonging. Part garini, non-part am di komunidad. 6. Service and restorative activities. Mga gawaing nakakatulong sa kapwa na maaaring magpalakas ng empathy, responsibility, at sense of purpose. So, pinakamaganda, pagsamahin ang spiritual intervention sa psychological, family, peer, at school-based interventions. Kung may actual na banta ng pananakit o access sa armas, dapat unahin ang immediate safety at professional crisis intervention, hindi lamang ang spiritual intervention. Dapat ito ay pantay-pantay. Kinikilala natin na ang lahat ng mga aspetong ito ay importante tungo sa pagiging tao ng isang bata at maging responsable at maging produktibong tao later on sa ating komunidad. Kamanto ote importante, dugarata, ayegito kabataan natin, alam naman natin sila, yung next na leader ng ating henerasyon, ng ating sosyudad. Kamantooti, importante ni Del Flanek, na tooti, importante ng tabaya, na nun gitabong responsibilidad habang pinapalaki natin ang mga kabataan, tulong-tulong tayo. Sikapin natin, balance ay kalbong dan nga to. Dutooti, bong gito responsibilidad, didwata ay pamilya, ay rad nga, blend dito. Kung gusto tua, kung gusto parents, makipagtulong ka sa paaralan. Bugos ato teacher, makipagtulong sa magulang. Gawin ang trabaho na may pag-ibig at pagmalasakit sa kapwa at sabayan nito ng pagmamahal. Pwede naman gawin yung trabaho na walang malasakit, na walang pagmamahal. Pupunta ka sa trabaho mo, hindi mo pinapakialaman kung ano mangyayari sa sunod na henerasyon. By kugos ato tua, kugos ato teacher, samahan ng pagmamahal ang trabaho. At isipin natin, hindi lamang ito trabaho para sa sosyudad, hindi lamang ito trabaho para sa bayan, para sa paralan, kung hindi ito ay isang oportunidad na makapaglingkod sa Diyos at sa bayan. Kamandad sa nekukunun galyo kayo at no, orad salak, udad kuminta, na ngayon ya mag-message nyo nun sa do, mobile number. Yadagit go Bert Labuaya. Yan numero go 0905-853-4161. Nalik nun sa do messenger. Yadagit go de Bert Labuaya. Telfenik na iglifat nun gito programa lingiyo di alas 5:30 kal alas 6:30 kada biyernes dini di 1062 DXKI amda dini di Barangay Morales, City of Corandal, South Cotabato. Bong kafiyo Adwata.
1: Inyo nabatian ang Bung Cafe Duwata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, diri lamang sa 1062 DXKI.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Located near the majestic Mayon Volcano, FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM has served disaster-prone communities for over half a century. Stand

0: Nagahatag kita sa aton katahuran sa tagsa kag-isa kay iti schedule naton no every Friday afternoon nag-update na kita sa ining aton nga programa ang Friday nga edition sang Salmo. Iti ining inyo kubos nga alagad si Brother Hilga Sataya nagapasalamat gid tod tinuig naman pila na katuig no. Siguro ba si may lima na sobrano nag-inop danay kita sa kahanginan every Friday. Salamat gid tod nga ara kamo sa gihapon. Actually ang aton katuyuan nga may programa kita pareha sini. Amo nga ang ini nga programa makabulig man bala sa tuntod sa aton pagtubo nga bilang Kristohanon kag sa aton pagpangalagad sa Ginoo kag labaw sa tanan gid ang aton nga fellowship bala sa Ginoo maging closer kita sa aton nga fellowship sa Ginoo na ara kita permi, lapit kita permi sa iya. Kay ti ang aton ni nga service sa Ginoo kag ang aton nga worship ni manifestation ini sang aton intimacy sa iya mo. Kay ti isang una long time ago sang hubin patablatod. siling ko ang ako niya ginapinsar nga mas importante tod ang pagpangalagad sa Ginoo sang sabisan ano nga butang. Until such time nga little by little we read the Bible, you know, we study the Bible, we pray, and then there I discover. Sabi niyo to, ano na-discoverhan ko? Ang pinagali ka-importante nga butang sa aton kabuhi, importante man na to magpangalagad sa Ginoo. Pero ang pinaka-importante pagid, taas-taas pagid dira gawa, amo ang aton intimacy sa Ginoo. No? Ni balang lapit ka permi sa Ginoo, ina balang kabuhi ta everyday at tune kita sa Ginoo. Nagasunod kita siya, nagatuma, nagasimba, no? Kay ang pagpangalagad resulta lamang ina sang aton nga fellowship sa Ginoo. Kay bisan ano tatod nga alagad sa Ginoo, kon indi kita intimate sa Ginoo, kumbaga layo ang aton fellowship sa Ginoo. Ang aton pagpangalagad tod parehas lang na nga bugsay ka sang bangka pero ang bangka nahigot sa lube. Nakuha niyo po ito? Meaning, sige lang ta tinguha, sige lang ta paghimudos, pero wala movement ang aton pagpangalagad. Kabalo ka mo tod nga ah. Di bago lang ginhambal ko, nahigot sa lube. May kalat alin sa bangka kadto sa lube. Kabisan ano mo nang abugsay, hindi kagintod ka move on. Tiyan mo na tod ang pagpangalagad bala. Gaalagad man, pero wala bala tod intimacy sa Ginoo. Inang, ano na, siling ni Pablo daw nagasumbag ako sa hangin. Not that one that beateth the air. No? Nagahabyog ka lang sa kamot mo. Gakumparsa ka, pero at the end of the day, way kagin siya may mahimo. Amo na yatod nga nakasiling ko ang pinaka-importante sa kabuhi nato ng Kristohanon. Amo ang aton personal intimacy sa aton Ginoo. So, I hope na isa kita dira mga utod, no? Ti ano yung aton istoryahan mga utod? Ang aton istoryahan sa buong parte ini sa mga natawag lang relationship, mga conflict-conflict bala kung kisa kay ti hindi ta na malikawan ang konflikto sa aton sulod balay, bisan sa aton nga magulutod, biological siblings, may konflikto na, no? Between brothers, between sisters, even sometimes between parents, no? Mga estudyante naton may konflikto between their classmates and sometimes between teachers and students. May konflikto. Hindi ta na to malikawan. Conflict can be found anywhere, even when you go to marketplaces, no? Ang nagabaligya, kag ang nagabakal, nagakonflikto. Kiti, asadya man niya kaya ang nagabakal, ayoon niya man ang baligya. Sang nagamaligya, ayo, blaktod nga do pangayo na lang man. Kiti, naaking to ang nagabaligya. Nya, dito ka na lang bakal sa pihak. Kaya niya daw pangayoon mo na lang ng baligya ko. Nagakonflikto. Conflict is everywhere, mga utod. Na, tumdungon tagid na. Kag most especially let's talk about conflict. Kay ang conflict mga utod, it does not only exist between a good man and a bad man. ng maayo nga tawo kag ang hindi maayo nga tawo, ang peace loving nga person kag ang troublesome ming maawayon bilang klase tawo, ang conflict hindi lamang between what is good and what is bad. Diri sa Bible tod, ma-amaze ka mo siguro kay may conflict diri nga nag-arise between two godly people. Duha sila, puro sila Dios noon. Duha sila unquestionable ang ila allegiance sa Ginoo. Duha sila tod hindi ta ma-question ang ilang entusiasmo sa pagpangalagad. Diri na dinatabo tod sa Acts chapter 15 verses 36 to 41. Ang story diri parte ini sa kay Paul kag kay Barnabas. There was a conflict between the two. Okay? So, who were Paul and Barnabas? Ti primero, gid mga utod, these are two men of same passion. Parehas ning ilang interest, bala? Parehas balang ilang gusto mahimo. And these are two great early Christian missionaries. Mm-mm. Barnabas was a missionary, Paul was a missionary. Only then, nga maskita guro natin dirito as we study the Bible, makita natin nga although parehas ang ilang katuyuan, pero magkasalungat malatod inang hindi parehas ang ilang personalidad. So, let me give you a short background of this passage. Paul was preparing and Barnabas, Paul and Barnabas was preparing for their second missionary journey. Ang first missionary journey natabo na tuya. Now, diin nagsugod ang conflict between sining duha ka Diyos nun nga tao. Ang konflikto nagsugod kay si Paul, malakat na sila ni Barnabas for second missionary journey. Si Paul hindi na siya gusto up doon si John Mark. Si John Mark ang muning hubin ng pamatanon nga upod nila sa first missionary journey. Anong reason nga hindi gusto si Paul? One of those nga pag-abot nila dito sa lugar sang Perga, dira sa Acts chapter 13, verse 13, si John Mark nadula. Ginbayaan niya ang team. Kumbaga, si John Mark nag-awol. Ginbayaan niya ang team. Okay? Karon, pag-abot sa chapter 14, more so nga kinanglan tani ni Paul ang iyang bulig, pero si Paul, sa Mark sa Acts chapter 14, verses 18 to 20, si Paul ginbato na dira mo. Ginbayaan siya nga almost patay. Natabo ina sa Listra. Okay. So, sa second missionary journey, si Paul nagdesisyon na lang ibili na si John Mark. Pero hindi na amo ang panguna-una ni Barnabas. Si Barnabas, siya nag-insister nga dalun gihapon si John Mark. Most probably ang reason ni Barnabas nga si John Mark, hubin pa mo. Inexperience pa siya, kagbata pagid siya. So, ang katalaw bala, kag ang kahadlok aras, tagipusoon, sining pamatanon. So, amo to ang ginhalinan, tod. Si Paul kag si Barnabas, nag-conflicto silang duwa. Si Pablo, gusto niya up doon si... si Pablo, hindi siya gusto nga up doon si Mark. Si Barnabas, yeah. Gusto niya up doon si John Mark. Dito nagsugod ang ilang konflikto with, in fact, mga utod, diri sa Acts chapter 15, diri, sa verse 39, nagasiling, and the contention was so sharp between them. Nag-away gid sila yato. Naglalisay gid sila ya, no? Tapos, and they departed asunder from the other. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. Hindi gid sila nga duwa magpasubahar nga duwa si Pablo, hindi man si Barnabas gusto yop doon si John Mark. So ang natabo dire, nagseparate sila. Misunderstanding creates division. In our home, most especially in our churches, pila-bila ka division ang nakatabo na balaan nyo tod because of misunderstanding. Most especially among the leaders of the church. No? Kaya ini si Paul, si Barnabas, ni mga church leaders ni sila mo. No? Mm-mm. So natabo, hindi nila masito lang conflict, so naghiwalay sila. Si Paul went into second missionary journey, kaging upo dyan this time si Silas na. Mm-mm. Tapos, si Barnabas naman niya, he went his way, kinupo niya si John Mark. So, there was division because of this conflict. But who are these people? Nga ang naglalisay gid sila. Kung ato lang tawon, ang ilang personalidad, si Paul yatod, kwan niya siya mo, kulirik niya siya klase tao, and he is overzealous of anything na butangan niya sa iya interes. Dire sa Galatians chapter 1, 13 to 14, si Paul diri nagahambal sang iyang previous balang kabuhi niya. Nga naghambal siya, no? For ye have heard of my conversation in times past. Ang hindi pa ko Kristuhan noon, siling niya. Amo ako sini, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. I abused the church of God. Paul was like that before he became a Christian. Sa verse 14, and profited in the Jew religion above many, my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my father. So, diri mismo si Paul nag-declare yan nga, he is overzealous of something that he think what was right. And during that time, hindi pa siya Kristuhan noon, he thought that persecuting Christianity would bring glory to God, which in fact, that is the very opposite, no? Mm-mm. So, exceedingly zealous. Galatians chapter 1, verse 14. So, that was Paul. He was a choleric person. Ang tao bala tod nga choleric bala daw ka military type bala. Kung anong gusto ya himuon nya gid na ya. Na mabudlay tod pakigbatuan ang tao nga choleric mo kay kung anong gusto nya ya himuon nya gid na. Okay? Karon, si Barnabas naman lang tawo naton. Ang ngalan ni Barnabas means son of consolation. He was an encourager, Barnabas, comforter of others. Nang maayo siya bala mag-comfort sa iban, especially kung may kasubo, may problema. Amo niya ang personalidad ni Barnabas. And he was a patient person. Mapinasensyahon gid siya. Kaya kung aton lang taon, ang Acts chapter 11, verse 24, nag-describe ini sa kay Barnabas. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. So even the Bible itself, no, even si Luke ha, nga nagsulat sang Book of Acts, naga-attest gid siya nga si Barnabas was a good man, he was full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord because of him. So makita naton tod, ay hindi tatani gusto ikumparar si Pablo kung si Barnabas, pero ti malabot gid ta sa amo sini nga kahimtangan. Take note si Pablo during this time, bag-o lang ni siya nga Christian. Okay, bag-o pa lang gini siya. Kay kun aton lang taon gani, si Barnabas pa ni may pasalamatan ni Satanay kay Barnabas mo. Kay diri sa Acts chapter 15, 37 to 38, si Barnabas niya ang nag-convince sa simbahan nga batunan niyo si Saulo, kay ti si Saulo na sa sanguna mo, no? Batunan niyo si Saulo kay ako maka-attest kung paano ang ginunog bag-o siya nga kabuhi. So, kumbaga, tod siya ang naghatag sang recommendation, verbal recommendation to the early church nga si Pablo tutuod gid nga na-convert siya. Kumbaga, kung sa aton nga Pinoy, panawag tani, may utang na loob siya sa kay... si Pablo may utang na loob sa kay Barnabas, di ba? Pero si Pablo, he do not think about that. I think during this time, yeah, in the life of these two great men of God, if you were to ask me, ako lang ito personal ng opinion, hatag man kamo opinion nyo, pero para sa akon, during that time, si Barnabas ang mas mature. Ha? Si Barnabas ang may maturity sa hilikuton sang Ginoo. Ikumparar kay Pablo, during that time, si Pablo bag-o pa lang to mo. Si Barnabas, si isond na niya nga Kristohanon. So, ara bala sa iya ang being good, being an encourager, being an comforter. He was a patient person. Ang Acts chapter 11, nagahambal, he was a good man. He was full of the Holy Ghost. So, speaking of maturity, I would say, I would venture to say, nga Barnabas was a little bit more mature, ha? Compared to Paul. But anyway, amo nang natabo. So, nagka-conflicto sila. So, the contention was so sharp between them, so they decided to split. There was division then. Okay? May division nga natabo. So, si Pablo, nag-proceed sa iya missionary journey. Upod niya na si Silas. Hindi na siya mag-upod kay John Mark. Si Barnabas, nag-retso man niya, kag iya missionary journey man, kag nag-upod, gin-upod niya gihapon si Mark. Okay. Karon. Common ginitod, no? Conflict is common. Even among Christian leaders. Even among godly people. Most especially, conflict is common in all Christian churches. Ara gina, misa ate sa simbahan, kakatabo, misa may conflict between members, no? Misa may conflict man between workers of the Lord. And many times may conflict between the leadership of the church and the pastors, no? Ti ina nga senaryo tod indi na kita matingala sina. We have been a Christian for pila na ka decades, dugay na kaayo. And I have seen that. And personally as a pastor, no, I also have experienced that. There is always that sort of conflict. Nga ang may amo sina. Number one, gid nga reason tod bangod nga may kaaway ang hilikoton sang Ginoo mo, because there is an enemy, no? May kaaway nga nagahatag bala sang ginatawag nga confusion within the body of Christ. Ang yawa eh, no? Hindi bala, he is the author of confusion, no? Siya ang nagakos ang division sa lawas ang Ginoo, no? Sa simbahan most especially. That's one of the reasons ang may conflict. Di bangod nga may author of confusion mo. Okay? Kagamo ng kaaway, he will try to do his best to create conflict and chaos inside the body of Christ. Kaya kung may conflict at chaos na, there will be miscommunication, there will be paranoia. Kag kung matabo ina tod, hindi makadiritso dayon dalagan ang likuton siyang Ginoo. Kaya dito na lang kita naghusay sa mga konflikto. Dito na kita sa mga sugilanon nga hindi insakto. Wala na nagdiritso sa likuton siyang Ginoo. Nagasaog, nagakamang, nakakabudlay hunuson sang likuton sang Ginoo kung may mga conflict within the body of Christ. Okay? Second reason why there is conflict in the body of Christ, because we have our old sinful nature. Kiti tuod Kristohano naman kita, no? Pero ang pagkamakasasala naton, tuod ara malang nada sa sulod gapahimuyong mo. maano mo na siya, ma-aggravate mo na siya kag ma, you know, matagaan siya ang aton pagkakutos, magwa na niya. Ang mga pagkababaan aton, magwa na niya kung tagaan lang niya siya, yeah? No? Ang pagkadominante naton, kag ang arrogance, magwa na siya tod kung matagaan siya. It's just there. Why there is conflict? Because of our old sinful nature. Ara pata sa unod tod mo. Maabot gali ang rapture, ti kwaon na naasang Ginoo, ti perfect na ta. Duha man lang na tod ang pamaagi sang Ginoo kung paano na makuha ang sinful nature mo. Ti subong niya ginagamhan kita sang Espiritu sang Ginoo. We are under the direction of the Holy Spirit of God. Ti kung mag-backslide kita, hindi na kita sa idalom sang guidance sang Holy Spirit ang gag-guide na sa aton ng aton old sinful nature. Pero ti duha man lang na tod ang pamaagi sang Ginoo mo. Eventually nga ma-eradicate na ginang old sinful nature. Number one, kung mag-abot ang Ginoo, mag-rapture. Ti, wala na ta, we will be in our perfect state. Praise the Lord. Ang ikaduha, di, basi gusto nyo nito ng ikaduha nga opsyon, kung mapatay ta. Kung mapatay ta, siyempre ang old sinful nature, pabili na diris duta. No? So, mo lang natod. So, do not be surprised when there are conflict, when there is conflict in the body of Christ. Number one, because there is the devil. The devil is there and he will try to do his best to, you know, to malign and to iyabala iparalyze ang hilikoton sang Ginoo kag ang gugma sa mga Kristohanon. Ikaduha, bangod nga makasala kita eh. Hindi ta na manigar tod. Karon, ano nga tabo dire? Si Luke nagupod sa kay Paul kag kay Silas sa missionary journey. That's why ang list sa Book of Acts ara sa kay Pablo na kasintro. Okay? Not so much has been known about the missionary journey of Barnabas. I still have to do some research on that together with John Mark. Okay? But both of them, they were in conflict, but they have done their best for the mission, for the cause of the missionary work. Inimo nila ang the best nila. Karon, ano nga tabo dire? So, si Pablo, yagin record yan ni Luke mo. May first missionary journey siya, may second missionary journey, may third missionary journey. I think si Barnabas nalabuot niya pa ang Ethiopia mo. No, Ethiopia, yan muna, no? Pero little has been known about him because ang writer sa Book of Acts, ara sa kay Pablo nagupod. Anyway, they have done their best. Kag ang Ginoo na yan ma-reward si Ela sa uli nga tinion. Karon, anong natabo? After many years, nagtigulang na si Pablo as well as si Barnabas. Si Pablo gindala sa Roma, nahimo to siyang hindi man to siya political prisoner, daw religious prisoner guro to eh, no? So he was confined Kag during the time nga ara si Pablo sa prisohan, of course we all know that Paul wrote this so-called prison epistles. Dito yung ginsulat. And the last prison epistle that Paul was written was the book of 2 Timothy. It was addressed to young Timothy being also his disciple. So si Pablo, disciple yaman si Timothy. Si Barnabas, yung disciple yaman si John Mark. Pero look what happened here. May twist of scenario nga natabo diri o. Ari siya may nitaon ta dibla. Ari o, sa 2 Timothy chapter 4 verse 11. Later, Paul realized his impatience. Na-realize ni Pablo nga ay na no man kusang una man. Ginaway ko man to si Barnabas man. Damo pa ko gani pasalamatan ka jay Barnabas, ginaway ko pa. So may realization balatod si Paul. He realized his impatience, his arrogance, and he asked Timothy to bring John Mark to him. Ara na. Siling niya kay Timothy, ari o. 2 Timothy chapter 4 verse 11, ari na. Siling niya, only Luke is with me. Ara sila sa Lord prisuhan mo. Si Luke among nag-atipan sa kay Paul because Luke was a doctor. Siling niya, you take Mark and bring him with you, for he is profitable to me for the ministry. Amo ni sung una ang bata nga hindi ipagpaupdon. Amo ni sung unang bata nga nagkos ang ila kaawayon ni Barnabas. But after so many years, naghambal man siya kay Timothy, niya daladi si Mark. Kaya nga, naghambal siya, he is profitable to me for the ministry. Niya mapuslan siya sa likoton. Are na karoon, nagbaliskad na ang paya. Sa una, hindi ipagpaupdon si John Mark. Kaya ti, nahadlok, bata pa, wala experience. Protesin o balaya ang ginggamit sang Ginoo hasta si John Mark naging profitable sa ministry. Si Barnabas mismo. Amo na tod no? Na-realize ko gid bala. May mga tao nga sang una daw ay tabala ginapinsar tod nga mapuslan. Until later on, after so many years because ang ila journey man kag ila man obedience sa Ginoo, oy naging productive sila sa ila ta likoton. Ti si Paul naka-realize ay sa lagi ko nga sang una ginhukman ko ni siya John Mark abi ko unprofitable ni siya subong gali ya profitable ni siya ya. And John Mark owed that to Barnabas. You know mga utod sa aton simbahan, ang aton simbahan tod sari-sari kita mga personalidad mo. How many in our church are like Paul? Pila bala kabilog sa aton simbahan nga daw pres kay Pablo. Nga kung anong gusto ta nga maayo, himuon tagid. To the expense kung kisang ang iban nga tao ma-offend or hindi na aton matagaan importansya. Okay? Pero the result was also good because Paul was so enthusiastic about his calling to preach the gospel to the region beyond, no? Amo na sila isang Bible. On the other hand, we also need Barnabas in our church. These are the people of whom God called to be an encourager, to be a comforter. Kay kung sa aton simbahan, puro lang tanan Pablo, siguro kadamo gid konflikto mo. Si Pablo nga daan niya, impatient ni siya, kolerik ni siya tod. Dali ni siya kung sa Bisaya pa mga utod. Dali masuko, no? Dali maakig. Impatient ni siya. So how many in our church are like Paul? But the question again is, how many in our church are like Barnabas? These are people who are meek. These are people who are good. These are people who are full of the Holy Spirit of God. These are people who encourages others, who give time, space for those who are weak. And then eventually, tagaan sila lugar na magbakod sila. Magligoon sila. These are the disciple makers. Amo ni si Barnabas. So if you have to ask me, which of these two that we need in our church, I would say we need two. Kinanglanta si Pablo man. Kinanglanta ang medyo may Pablo man sa aton simbahan. Medyo masakit lang kung kisa maghambal. Medyo arrogante lang kung kisa. Pero may punto man siya. Okay? Kag mapinuslanon din siya silikoton sang Ginoo. Ang iyaya arrogance, pasensyahon talaga kay old sinful nature pa na mo. But we also need Barnabas. Amuning mga tao nga nag-create sang sweetness o sang fellowship sa sulod simbahan. Amuning sila yung mga nagapangbugno, gapangamusta, gapangamigo, okay? Nagapangbisita. These are people who are great encourager. And is there anyone in our church who are like Mark? Natihubin pa siya, hindi pa siya experience, dali siya makulbaan, matalaw siya, pero eventually, later on, naging mapinoslanon. You see? So, we meet this kind of personality in our Christian churches. And let us not be surprised kung makita at ang isang alain sang sa isa. They all work together for the common goal of advancing the gospel of the Lord Jesus Christ. Again, let me ask you, who was wrong? Paul? Who was wrong? Barnabas? The question, who was wrong and who was right during that time? No? The conflict between the two is not a conflict between who is right and who is wrong, but who does the best job. Amo na yang aton konsentritan mga utod. Hindi nga kung sinong insyakto, sinong sala, kundi sinong naghimo sang insyak, sang maayong hilikoton, kag the best job done so far. Paul was for the advancement of the gospel, but Barnabas was more for a restoration of a fallen brother. And we in our church, we need Paul and we need Barnabas as well. Let us always remember sa aton simbahan to, damo John Mark. Damo bag-ong Christian. Even in our church, kadamo mga utod, they need to be encouraged. They have the willingness to serve. Only then that they are weak, si John Mark. Only then that these John Marks in our churches, they are weak, they are inexperienced, they are young, and they are, no, hindi sila ginatawag nga, wala pa sila experience yagid. So they need Barnabas to comfort them, to be patient with them, and to tawag nga encourage them, to mentor them. We need mentors in our church. Okay? I hope may nakabaton man kita sa pagpakamaayo sini nga hapon. Let us ask ourselves. Kita ya nga dugay na nga Christian, mangkot na kita. Sino ko yaman? Basi si Pablo Bla ko ya. O kung si Barnabas ka. So, wala na mga utod. Ang aton nga istorya subo. Kabay pa nga kabaton man kita spiritual nga guidance. Kakitanay kita ah, sa aton tag-isa kag-isa kasimbahan this coming Sunday. May God bless you all sa liwat ining inyo kubos nga alagad si Brother Hilga Sataya. Pakamayuhon kamo sang aton Ginoo. Madamo gid nga salamat.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Ito nga po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Napakalaking bagay po ang ating pagsasaalang-alang ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan at iniisip natin kung paanong ito ay makakaapekto sa ating future obedience. Opo. Kasi paminsan ang tendency ng tao ay akalain na una, pag nagkasala, ang consequence ay sa kasalukuyan lang din. Kasala ka ngayon, ang consequence ay sa kasalukuyan. Hindi po. May mga pagkakataon po na ang kasalanan na matagal nang natapos hanggang sa kasalukuyan at marahil po hanggang sa hinaharap, may mga consequences po yan. Ang Panginoon po ay nagpapatawad, pero tandaan po ninyo, hindi dahil pinatawad tayo ay nawawala yung ibang mga consequences. Totoo na meron pong ilan na marahil po ay pwede pang alisin, ayusin, pero meron din naman pong mga consequences that will create complications all throughout our lifetime. Kaya wag po nating isipin na dahil ngayon ka nagkasala, ngayon lang yung consequence. May epekto rin po yan. Pangalawa, mahalaga din pong isaalang-alang sa tuwing tayo po ay gagawa ng mga kapasyahan, ano ba epekto nitong aking gagawin sa kinabukasan? Sa isang pag-aaral natin na pag-usapan natin, di ba? Minsan sa aspeto po ng stewardship Halimbawa, meron kang gustong bilhin at ang option mo is to purchase it by installment. Ngayon, hindi naman po lahat mali. Lilinawin natin at hindi rin naman po lahat ay hindi kailangan. May mga times kung talagang kailangan po ninyo, then of course kayo po ang magpapasya dyan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung papaanong paminsan, isang bagay na ayaw mong maghintay, gusto mo makuha na ngayon. So ang iniisip mo ay bibilhin mo siya dahil kaya mong hulugan yung monthly. Pero ang magiging epekto naman po nito, matatali ka dito for the next how many years. At alam naman natin na financial commitment po yan, meron kang obligasyon na bayaran po yan, hulugan yan, at minsan po may mga darating pang unexpected na mga pangyayari, di ho ba? Wag naman, pero minsan po may mga emergencies, minsan naman may mga ibang bagay na biglang hindi pala natin na-consider. So, ang ibig sabihin po nito, dahil nakatali ka nga dito at kailangan mong punuan itong mga hindi naman sana kakailanganing punuan kung hindi mo pinasukan, pero dahil nandyan na po yan, pupunuan mo ngayon yan. At paminsan po, yung relationship natin sa Panginoon, even yung ating obedience, is affected significantly. Kaya minsan pag-iisipan natin maigi, hindi lang ho kung kaya, kung gusto, or afford ba natin dahil huhulugan, consider the commitment and how that commitment will impact your future obedience. Kasi ang isang tagasunod ni Kristo, ayaw natin ng komplikasyon hanggat maaari. Yung mga, actually, ang buhay komplikado na nga di ba? Ngayon, may mga unnecessary complications na kaya dumarating sa ating buhay, nagiging parte ng ating buhay, kasi pinipili natin either bigyan ng impluensya, mag-commit tayo sa mga bagay na ito, o itali na naman ang sarili sa mga bagay na ito. Kaya nga dito sa Galatians chapter 2, verse 20, ang sabi po rito, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Napakaganda po eh, no? My old self has been crucified with Christ. I died to my old self. Tapos na ito, patay na ito. Pumapasok ka ngayon sa relationship sa Panginoon na pinuputol mo na yung mga dating uri ng pamumuhay, commitments, relationships, complications na hindi na dapat nadadala pa sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kung yan ay totoo sa atin, then we will start the Christian life strong. Bakit po? Kasi tinanggal natin yung mga balakid eh. Kasi kung nandyan pa po yan, sabi ko nga yung illustration natin ng isang lesson, di ba? Parang ano yan eh, yung New Year's resolution. Bakit ba kadalasan nabibigo tayong gawin to? Kasi sa totoo lang, yung oras naman natin ganun din eh, 24 hours a day. Kahit magdagdag ka ng panibagong magandang gagawin, panibagong ambisyon, panibagong commitment, they may be good. Pero ang problem po, you are using limited time. At dahil limitado yung oras at hindi naman dadami yan dahil marami kang gustong gawin, eh mapapansin mo minsan kaya hindi natin nagagawa or nagiging consistent, ang dahilan po is hindi dahil ayaw mo eh, gusto mo nga eh. Ang problema, sobrang komplikado ng buhay, it has no space or room to grow. Pagka ganun po ang nangyari mga kapatid, talagang mapapansin nyo, yung obedience will become even more difficult. Kaya napaka-importante po na ating isipin, isaalang-alang, anong klaseng pagkatao ang meron ako ngayon at ito bang klase na ito na relationship sa Panginoon na hinuhubog yung pagkatao ko, ito ba ay masasabi kong magandang pundasyon ng aking future obedience? Kasi kung sa kasalukuyan, may struggle na po tayo, imagine the impact for your future obedience. At ang sabi ni Paul, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Now, ano bang ibig sabihin po niyan? Well, ilang bagay po. Una, this is the positive side of dying to self. So the Christian isn't simply to stop doing bad things. Ang idea po nito ay talagang wala na itong room sa ating buhay. Okay? Hindi na ito ang priority, hindi na ito mahalaga, pinagsisihan ko na ito. So, you cut ties with things that are not pleasing to the Lord. So it is living and working through you by the Holy Spirit. God is living and working through you by the Holy Spirit. So ang Panginoon ang siyang ating pinanghahawakan at namumuhay tayo para sa Kanya, yung Kanyang tagumpay ay nasa atin. The moment na may mga bagay na hindi acceptable, na tinrato nating acceptable, the moment na may mga bagay na dapat inaalis, pero ayaw nating alisin, then we are setting ourselves to complications and competing priorities. Eventually, yung future obedience, ngayon pa lang alam mo na eh, hindi ka makakasunod. Sa papasukin mong yan, sigurado ako na darating ang time, yung pagsunod mo magiging either napakahirap or it will be next to impossible. Why? Because you are choosing things that supposed to be, kinalimutan, iniwanan mo na. Pero dahil pilit mo pa rin dinadala, binabaon, eh dyan po nagkakaroon ng struggle. So tandaan niyo po, pag pinag-uusapan natin ang Christian life, kailangan nating isipin, hindi lang yung present, pati yung future. Ang struggle po natin is, one, the pleasures of the world, or the pleasure of being with the Lord. Nandyan din po ang pressure of the world. Nape-pressure tayo to compromise, to do things that are not pleasing to God. At nandyan din yung personal agenda na lumalaban naman sa agenda ng ating Panginoon. So, kailangan napakaliwanag po. Sino ang susundin? Sino ang maghahari? Ano ang gagawin? Kasi if you have a divided heart, ang sabi sa Book of James, yung tao po na hindi alam ang gagawin will be unstable in all he does. Lahat ng gagawin mo unstable. Bakit? Kasi hindi klaro kung sino gusto mong bigyan luwalhati sa iyong buhay. So yung kawalan ng clarity will create instability. And when you are unstable, yan po ay hindi magandang pundasyon ng ating Christian life. Kaya kinakailangan nating ayusin at baguhin. Sabi nga ng isang author, to simplify one's life, is to be transformed in our whole life orientation. To simplify life is to keep life focused. Maliwanag. Klaro yung tinatahak. Pag maliwanag po ang ating tinatahak, alam nyo epekto niyan. Una, maliwanag po sa atin ano yung magdadala ng kabuluhan, ano po yung hindi. You remember si Apostle Paul, ang sabi niya dun sa Acts 20:24, "However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace." Napakabigat na mga pananalita. Ano po? Ibig sabihin, iba na yung hangarin niya ngayon. Iba na yung nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Ang importante ngayon ay malugod niya ang Panginoon, masunod niya ang kalooban ng ating Diyos. Kaya ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, pag tayo ay merong linaw sa kung ano yung dapat tahakin ng buhay, alam na natin ito, magbibigay kabuluhan to. Ito, walang kabuluhan to. Hindi ko dapat gawin to. Sabi nga ni Dwight L. Moody, "Be not afraid of failing. Be afraid of succeeding at things in life that do not really matter." Huwag ka daw matakot mabigo. Ang katakutan mo, yung magtagumpay ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Alam nyo, pag may kaugnayan tayo sa Panginoon, nababago yan Kasi yung mga bagay na dati akala mo, yun ang sentro ng buhay, yun ang mahalaga, yun ang dapat paglaanan. So doon ka nakafocus. Pero pag tayo po'y nasa Panginoon, nagbabago yan. Si Apostle Paul made it clear. Walang kabuluhan kung hindi ko magagampanan ang tungkulin ng ating Panginoon na iniatang sa akin, okay? Pangalawa po, pag maliwanag yung purpose natin, it makes life simple. Why? Because it clarifies, it defines what you do and what you don't do. Magiging malinaw yung dapat gawin at magiging napakalinaw yung hindi dapat gawin. Marami pong struggle natin dyan ang gagaling. Hindi maliwanag kung ano yung dapat gawin at saka yung hindi dapat gawin. Or wala tayong paninindigan sa dapat gawin at hindi dapat gawin. Kung meron pong clarity ang ating buhay, maliwanag sa atin. Hindi ito dapat gawin, ito dapat gawin. Kailangan gawin, hindi kailangan gawin. Di po ba? So, paminsan, yun ang kulang, ano? Pagka hindi talaga maliwanag yung direction na tinatahak natin, lahat pwede. Let me give you an example, no? Minsan po naranasan kong pumunta sa isang, actually, hindi lang minsan, several times, sa isang furniture shop. Malaki ho ito. Ngayon, ang style nitong furniture shop na ito, dyan po sa may malapit sa Mall of Asia, pagpasok mo, talagang padadaanin ka niya sa lahat ng mga aisle na makikita mo lahat ng items niya. Ngayon, naalala ko hunong, gusto lang naming tumingin. Alam niyo, pag hindi maliwanag sa'yo kung ano yung sukat na kailangan mo, anong kulay ang kailangan mo, anong tema o design ang kailangan mo, alam niyo, lahat ng makita mo doon maganda . Ang hirap naalala ko no, pag, uy, ganda nito, pwede to, ayos to, okay sa atin to, ito maganda to. Talagang lahat maganda. Mamaya, ito na, talagang ito na yung pipiliin. Lakad konti, may bago na naman. Hindi, ito pala, mamaya nasa baba ka na. Ay, hindi, maganda yung nasa taas. Alam niyo ho, ang gulo. Alam niyo kung bakit magulo? Kasi, pag walang maliwanag kung ano yung pwede at hindi, eventually, lahat magiging pwede. Lahat parang okay. Wala kang linya. This is not acceptable, this is acceptable. So napakahalaga po yung maliwanag sa atin yung layunin. Pag maliwanag yung layunin, alam mo na, ito maganda to, pero ang problema,

you become effective by being selective. Kailangan choosy tayo, in other words. No? Ibig sabihin po nito, kailangan klaro sa atin ano po yung mga bagay na dapat tanggihan, piliin, at ano yung bagay na hindi dapat piliin. May mga bagay po na totally against doon sa gustong mangyari ng Panginoon. At may mga bagay na hindi naman sasalungat, but they will compete with your time. And therefore, it will make obedience more difficult. So, pag meron tayong clarity, alam natin yung tatanggihan, aalisin, at alam natin yung dapat nating panatilihin sa ating buhay. Isa pa, when you have clarity, meron tayong motivation. Kasi paminsan po, kaya walang motivation, nauubos yung lakas natin sa ibang bagay. Eh, no? Yung bang hindi naman yan dapat ang pangunahin sa buhay mo, naubos ka dyan eh. Kasi bakit? Dahil ang problem po, dyan ka nagbibigay ng panahon. So yung dapat, wala ka na halos sigla doon, hindi dahil sa ayaw mo, kundi naubos ka na eh sa ibang bagay. Di ba? Alam nyo, eto ho ah, naalala ko yung sinabi ng author na si John Maxwell, tinatalakay po yung time management. At ang sabi niya, hindi dapat time management, it should be life management. And he has a point. Ang sabi ni John Maxwell, kasi ang reality, kahit nasabihin mo, okay, 2 o'clock to 4 o'clock, ganito gagawin ko. Eh ang problema, kung pinagod mo yung sarili mo before 2 to 4, ano mangyari po? You have time, pero wala ka ng energy, pagod ka na eh, hirap na hirap ka na eh. Kaya napaka-importante po na i-consider natin, hindi lang yung allocation of time, but making sure that we have energy to do what needs to be done. Naranasan nyo na siguro yung meron kayong time, pero masyado nang wala sa wisyo, pagod na, hirap na, ubus na, sa madaling sabi. So nangyayari ngayon, you have time, pero naubos na yung sigla natin. Kaya nga po, napakahalaga na meron tayong focus. Yung focus na yon, yung clarity na yon, ang calling ng Panginoon will simplify our lives. Para sa ganoon, malis natin yung tinatawag na mga complications and competing priorities. So, simulan natin sa kasalukuyan looking back. Ano yung mga bagay sa nakaraan na wala na dapat parte sa kasalukuyan at sa hinaharap? Sabi ni Paul, it is Christ who lives in me. I no longer live. So in other words, may mga bagay sa nakaraan niya na wala nang puwang sa kasalukuyan kasi tapos na yon eh. Lumaya ka na doon, tinatapos mo na yan at hindi na yan ang buhay mo ngayon. Iba na. So yung iyong paglalaanan sa kasalukuyan is different and it will affect yung future obedience. Pag-usapan natin yung kasalukuyan at hinaharap. Kadalasan po, when we make decisions, may mga times na ang iniisip natin, what will be beneficial for the present? Hindi naman humasama yan, pero kailangan nating isaalang-alang, how will this affect my future obedience? Hindi lang yung kasalukuyan. Kasi ang reality po, may mga bagay na wala ngayon sa buhay natin, kaya ang daling sumunod. Pero once na nilagay mo na yan sa buhay mo, ang daming komplikasyon. Ako, maraming klase yan. Minsan, relationships. Alam mo, medyo hindi ito kalooban ni Lord. Pero sige, pinasok mo yung transaksyon, pinasok mo yung commitment, pinasok mo partnership, pinasok mo. And later on, nag-struggle ka ngayon to maintain a standard that is pleasing to God. Or maybe yung oras mo na uubos na. O kaya naman, may mga times na hindi mo magawa yung dapat kasi sinasaalang-alang mo. So ano nangyari ngayon? Yung complications natin na pinili ngayon is not only making it difficult for us to obey in the present, but it's also making future obedience difficult to do. At ang reason nga po dyan, dahil pinuno natin ang sarili natin ng mga bagay sa kasalukuyan. How will this affect my future? Now, naalala ko yung mga anak ko, no, nasa sports po sila. So, occasionally, kailangan magbaba ng timbang. Eh, medyo payat ho yung mga anak ko. Kailangan pang magbaba. At na-appreciate ko naman yung discipline. No? Yung daughter ko po, from time to time, mahilig yan sa mga ano eh, sweets. Eh, mabilis pa magtunaw. Kaya baliwala, halos hindi naapektuhan eh. Pero bumibigat yung timbang. Pero pag tinignan mo, manipis na matangkad. Anyway, kaya ko po sinasabi yan kasi may mga times na

0: Okay, alam mo, gusto niya yung dessert, pero hindi niya kainin. Bakit anak? Ba't di ka nag-rice? Ba't di ka nag-dessert? Ba't di mo binili yung milk tea na gusto mo? Daddy, nagbabawas ako ng timbang. So in other words, alam niya, if I eat this now, it will slow down my progress or maybe it will compromise yung objective. So simpleng action sa kasalukuyan. Gusto mo, hindi naman kasalanan. Pero dahil maliwanag sa iyo yung objective, hindi mo gagawin. Di po ba? Kaya paminsan, yun din ang pagkukulang natin bilang mananampalataya. May mga bagay po na ginagawa natin at hindi natin iniisip, Lord, how will this impact my relationship with you? How will this impact my future obedience? How will this look like 5, 10, 20 years from now? Ano magiging itsura nitong ginagawa kong to pag tinuloy-tuloy ko? Anong mangyayari pag ginawa ko pa rin ito? Di ho ba? Itong mga bagay na ito are worth considering because basically, they will truly affect the way we serve God. Kaya challenge talaga yan. Kailangan nating pag-isipang napakaigi ang mga bagay na yan. Kaya nga, ang sabi ng isang author, ang isang susi daw dyan, hindi lamang sa itigil yung mga bagay na mali, kundi magsiyasat at baka may kailangan pang alisin. I remember many years ago, yung bahay po namin na tinitirahan, medyo mababa po yan, so lagi kaming nababaha, konting ulan, baha, konting ulan, may tubig sa loob. Mabilis din namang humupa, kaya lang sa mga nakaranas ng baha, alam nyo namang ang hirap-hirap kasi siyempre pag nabasa na lahat, kailangan linisin mo din lahat, sabayan mo yung pag-alis ng tubig para hindi bumaho. So anyway, may mga gamit po na talagang damaged, may mga gamit doon na minsan na-imbak mo na doon sa storage na hindi mo na alam. Yung iba namang gamit doon, hindi na kailangan, nagdadalawang isip ka pa kung i-dispose. At meron din naman yung okay, ayaw mong mawala, pero yun nga, pag tinamaan naman ng baha, tapon din. Alam niyo ho, napilitan ka na lahat ng cabinet, siyasatin mo, baka pinasok, may tubig, may kailangan tanggalin. Alam niyo, sa totoo lang, doon mo marirealize ang dami palang mga dapat i-dispose pero naitago mo pa. They are consuming space, they are limiting movement, and they are preventing you from maybe buying new things that are better kasi pinagpipilitan mo pa yung hindi na talaga uubra. At alam niyo po, mga kapatid, ganyan ang larawan ng buhay natin. Kailangan nating mag-spiritual decluttering. Baka naman kailangan magsiyasat. Ano yung mga bagay na nasa akin ngayon na wala dapat sa akin ngayon, na hindi dapat may puwang sa aking buhay. Kaya po, pagka maliwanag yung nais ipagawa ng Panginoon, you will begin to ask the question, anong meron ako ngayon na hindi ko na dapat binibigyan ng puwang sa aking buhay? Sapagkat yan ay magiging instrumento, yung tanong na yan, upang maglinis tayo ng ating buhay to do spiritual decluttering, to simplify our lives so that obedience will become easy. Not only for the present, but more so for the future. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

Napakagandang verses po ang ating binasa kani-kanina lamang at ito'y nagpapatunay ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. At kung ating napatunayan na tunay na siya ay tapat, mapagmahal at walang imposible sa Kanya, ibuka po natin ang ating mga labi at puso at papurihan siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng testimonyo at istorya na makakadakila sa Kanyang pangalan. Well, ako po ay gusto kong magpatotoo sa inyo ng isang bagay na talagang tunay na nangyari at totoong totoo. Alam niyo po, isa sa aking mga responsibilidad dito po sa FEBC Philippines, bukod po sa paghatid sa inyo ng programang Reflections, ay gumawa po ng mga events na talagang magkokonekta sa FEBC at sa ating komunidad. Ako po ay nasa opisina ng Corporate Communications and Resource Development. At kung kayo po ay magiting na taga-subaybay ng FEBC, alam niyo po na recently we just had the Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression. At from the conceptualization up to the execution, from how the topics were chosen, from how the topics came about, to the many people that the Lord allowed us to interact with and partner with, we know na ito pong topic na ito ay mula sa Panginoon dahil gusto niya na maabot ang mga tao na dumaranas po ng mga issues sa kanilang mental health. And so, we know and I know that this was of the Lord. At ito pong nung nagpapa-registration na po tayo, marami po ang gustong umattend at talagang nag-resonate po ang topic na to sa maraming mga tao. So I know that the Lord will do something beautiful in and through this event. And tunay po na talagang umaasa kami at ang aming pong pagtingin at pagdakila sa Kanya ay gayon na lamang. Alam niyo po ba noong ating pong venue sa Philippine Bible Society sa PBS Tower, dahil po sa ating partnership and the PBS management was very kind in giving us a very good discount para po ito pong event na ito ay maisakatuparan. Ngunit alam naman po nating lahat na days before the event ay talagang dumating ang habagat at talagang nagpaulan, nagpabaha sa maraming areas ng Kamaynilaan. At isa na nga po dyan ay dito po sa ating pagdadausan sa UN Avenue sa Maynila. Talagang umuulan at ako po'y medyo sinaniba ng konting pag-aalinlangan. Lord, itutuloy pa ba natin to? Sapagkat bumabaha po sa lugar. In fact, the day that we were supposed to go there, the day before, nag-ayos na po tayo doon sa venue, sabi nila, Ate Ruth, baha na po sa UN Avenue. Itutuloy po ba natin ang ating pag-alis? And by faith, after much prayer, I said yes, because I know that the Lord was going to do something beautiful. And so we prayed, no? Nag-pray po tayo. Sabi natin, Lord, we know that you're going to do something here. So pave the way, kasi bumabaha po. Baka po walang pumunta at yung pong mensahe na ating pong inihanda ay hindi marinig. At yung gagawin niyo po dito po sa ating lugar na ito ay hindi marinig na maraming tao. Alam niyo po, hindi natutuwa ang kaaway sa mga ganitong gagawin ng Panginoon. Kaya I know that discouragement will set in. And so we prayed. At nung pong araw na yon, Saturday po yung event, Friday, nagpunta po tayo. By afternoon, the rain stopped, no? Tumigil po ang ulan. Pagamat may konti pang mga basa ang kapaligiran, tumigil ang ulan. At nang kinabukasan, Sabado, August 15, nagpakita ang Haring Araw. At nung nakita ko po siya sa aking bintana, ako'y nagpuri sa Panginoon. Nagpasalamat ng lubos sapagkat sinagot niya ang aking mga panalangin na umaraw at papuntahin ang mga tao na kanyang pinili to be there, the people that he has chosen to be there for Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression. So I really praised God and my heart was full of joy because of how the Lord has orchestrated things, how the Lord showed up, how the Lord was faithful and merciful and gracious enough to answer our prayer. So this verse from Psalm 9 verses 1 to 2, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. So andito po ako, nagpapatotoo sa inyo, nabuhay ang ating Diyos, siya'y sumasagot sa ating mga panalangin at tayo po'y magtiwala lamang kapagkat itong ito po
ay kanyang plano, kung ito po ay kanyang gawain, walang makakapigil po sa kanyang gagawin. At ang ating pong Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression ay isang patotoo na ito po'y gawain ng Panginoon at walang makakapigil dito ni habagat o baha man. So kapatid, idalangin po natin sa Panginoon ang anumang ating kinakaharap na challenges sa buhay, sapagkat alam ko na if that is from the Lord, if that is of the Lord, and that is part of His plan for you, ito po ay mangyayari at mangyayari. And afterwards, when we have tasted and seen the Lord's goodness and grace in our lives, let us continue to testify of His goodness and grace. Let us be filled with joy and sing praises to the name of the Most High. Let's praise the Lord with all our heart and tell of all the marvelous things He has done.

0: Ining atong ginbasa bag-ugid lang ginlarawan sa aton diri ang gahom sang maayong balita, the power of the gospel. When we talk about the gospel, inasaysay na ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, versiklo 2 kag 3, kag ini na hanungod sa aton Ginoo nga siya nagkarisin ng kalibutan, kag nanginmatay tungod sa aton nga mga sala, kag inlubong, pagkatapos ang tatlo ka adlaw ginbanhaw, kag nagkayab dito sa kaitaasan sa langit, kag siya magakarilwan. Amuni ang inatawag nga maayong balita sa aton ginbasa bag-ugid lang nga dinanan. Nagahambal diri si Apostol Pablo nga ang iyang ebanghelyo nga ginawali epektibo ini sa tanan nga mga tao, sa mga unagid, sa mga udiho, kag sa mga hintil. Kay ginsiling niya diri nga may utang siya sa mga Grego, kag sa mga barbaro, sa mga maalam, kag mga buang-buang. Amo ini ang rason kung nga gintawag ni nga maayong balita. This is for all people, for all mankind. Kag ginsaysay diri ni Apostol Pablo, kung nga ginapresentare diri ang gahom sang pulong sang Diyos, ngang tawo mangin matarong sa tubangan sang Diyos, kag ini paagi sa pagtuo, kag ini bala nga pagkamatarong, hindi niya pagkamatarong nga ginhimo sang tawo, kundi pagkamatarong nga ginhimo ni Kristo Jesus para sa aton. Kay ginlarawan niya diri kung ano ang paglapas ang tao sa bugos ng kalibutan. Nag-umpisa na siya sa versikulo 18, tuptup 32. Kag una diri masayra naton nga ginpakita ni Apostol Pablo nga kinanglanon ining maayong balita. Now, by the way, ini balang libro sang taga-Roma, yung sulat ni Apostol Pablo, una sa lahat, una gid sa tanan, amo ang panumdum sa mga tumluo sa Roma nangunungod sa ilang pagtuo, pagsalig sa Diyos. Kag iya diri ginlarawan sa aton nga ang ining ebanghelyo nakalabot sa ila tungod sang ayhan sa mga tumuluo nga naghalin sa Jerusalem nga na nagkalaluwas dito kag nagbalik dito. Amoy ni ang ginahambal sa iban nga mga Bible scholars na sila amoy ni ang dala sa maayong balita dito sa Roma. So both the Jews and the Gentiles who were converted during that time nga nagsugit sila sining maayong balita. You will notice here that sa iyang libro nga ginsulat diri sa taga-Roma, wala diri ginbitlang si Pedro, si Peter, nga madamo nagauna-una nga it was Peter who started the work in Rome. But if you will study the book of the Romans, Peter is not mentioned there. So let's see how the Apostle Paul described the Gentiles, the pagans, ang ilang pagpangabuhi, kagkabuhi. Kag hindi lamang sa mga hintil, inlarawan man diri ang mga Hudiyo na yara sila ya sa kasuguan, pero wala sila nagkabuhi, suno sa kasuguan. Una, makita naton siling ni Apostol Pablo ng ining mga nagsikway sang kamatuuran, hindi sila exempted or they are not the excuse sa adlaw sang pagukom na wala sila makakilala sa Diyos, no? Particularly God. Kaya during this time when Paul wrote this book sa Roma, kay balugid ang mga tumuluo na ang ina ang pungsod nagasimba sang lain-lain nga mga Diyos-Diyosan, labi na gid sa mga hintil, mga pagano, nga daw tanan lang ina simba nila ang tinuga sang Diyos. Pero wala sang makahatag sa ila sang excuse that Paul is going to give us now a picture of what life is like without Jesus. So inidirig in pahayag nga una sa tanan, there is what we call the rejection of the revelation of God, ang pagsikway sang pagpayag sang Diyos, ang iyang pagpayag, his existence. Kay ginamit din ni Apostol Pablo ang duwa ka butang ilagin na ginsikway. Una-una, amo ang pagpayag sang Diyos pinaagi sa iya hinimuan, the witness of creation. Sa theology, ginatawag nato ining the argument of cosmos, a cosmological argument. Ang Diyos nagpayag sang iya pagkagamhanan, sang iya existence, pinaagi sa iya ngagin himo sa sininga kalibutan. Ipayag niya ang iya gahum, his eternal power and divine nature, according to verse 20. Nagasilingan ni diri sa verse 20, ang di makita ng mga pagkahimpit niya na amo ang iya walay katapusan nga gahom kag pagkadios kutob sa pagtuga sang kalibutan nahang nahantop sing maathag sa mga butang nga nahimo gani ula sila sing balibad. So basically ang tao dapat una kilalahon niya nga may Dios kag ang matag diri ang ginhambal sa sininga dinalan bago gidlang na ang Diyos nagpayag sang iya gahom kag iyang pagkahimpit, his eternal power and divine nature sa mga binuhata niya. Ang muning ginhambal ni David sa Salmo 19:1-2 nga siling niya, the heavens declare the glory of God, ang langit nagapayag sang himaya sang Diyos, ang iya mga hinimuan sang iya kamot, adlaw-adlaw, day after day, nagapakighambal ini, they pour out speech, daw naghambal ini, night after night, they communicate knowledge. Kung aton mula talpang ton, kung magtangla ang kita sa langit, kung adlaw, of course, ang una, kung wala sang hindi madulom, wala sang galom, una-una, nagapayag, amo ang adlaw, sun, the rays of the sun, ang init, ini nagalarawan sang may gahum, there is power in there. Kag binagid sa kagabihon, when those stars magapayag, nga nagalarawan ini sang, hindi lamang sa gahum sang Diyos, kundi nagalarawan man sang kaalam sang Diyos, the beauty and the permanence nga hara lang dira sa saya sa kahanginan nga wala man nagabinunggoanay. Inatawag nato man ini nga argument sa theology, argument, meaning ang Diyos nagpayag sa mga designs, ay nagalini sa pulong telescope, no? When you use the telescope, theological argument na nagpalapit, nagalarawan sang katahum sa langit, there is a design, kag may ara man nga purpose nga ara dira sila kung nga siga ni sila ni tanan naghambal sang argumento nga theological argument kag amo ini ang ginhambal diri ni Apostle Pablo nga ang Dios nagpakighambal pinaagi sa iya hinimuan. Amo nang isa dira sa dinalan sa balaan nga kasulatan nga nagasiling the fool said in his heart, there is no God. Nga makambal ka, nga wala sang Dios, kung magtangla ka lamang sa langit, maathag ini nga panaksihon, the witness of the universe, the witness of cosmos. Kag ikaduwa diri in ambal man ni Apostle Pablo, nga ini nga presensya sang Dios, kag kamatuoran sang Dios, nagapayag ini sa tawo man nga pagtugas sang tawo, sang Dios sa tawo, inbutang sa iya ang ginatawag nato na sa English, intuitive knowledge. Ara na siya pang nahuna nga may Dios. Kay look at the people around the world, ang mga tribes, nations, all of this, if not all, 99% probably, nga may ara sila, nga may ginasimbagid sila. Ginatawag natin the universal worship that proves the existence of God. May ginapangita ang tao nga a supreme being na masimba niya siya tungod hinatagan nila sila sa Ginoo sa sining intuitive knowledge. It's already ginatawag natin the witness of conscience sa mana, no? Ngara na sa pagtugas ang Diyos sa tao. God created man with intellect, with emotion, and with will. So, kung sa isa pa kapulong, man has a spark of divinity. Kag abin ninyo ining inherent knowledge of right and wrong, nagpamatuod lamang ini nga may Diyos. Ano na dira nga amo na ang iya nga pag hunahuna, when especially when he commits sin. Abi ninyo madamo nga mga siling nato mga criminals, murderers, nga sa malawig nga tiyon gintago anay nila ang ilang ginhimo. Kag ayan, libre sila kay wala sila madala sa usgado. Kag but we have learned that some of them came out, nagwa sila sa to the open nga sila naghimo sining sala. Tungod nga hindi sila makatulog, they were disturbed by their conscience. And they want to have peace of mind. Kag silingan diri, this is the most powerful catalyst for personal and religious confession. Di amo ini ang yara sa tao na maghimo gani sang sala, kabalugid siya na inaisagit ka sala tungod sang conscience kay ginbutang sa Ginoo sa iya. Di makasiling kita nga ang tao, man himself, is a witness of the existence of God. May tinatawag anthropological argument from the word anthropos, that means man. Sa tao lang, the makeup of man, ang iya ba lang outward and internal makeup, nagambal iniya sang katahum sang aton Dios nga maalam. Hindi kita yan nagsugod sa a lower species na nag-evolve kita nga nangin tao kita. Though hindi inaya mapatiyan, guys, it's just simply a theory. Guesses lang nini, nag-guess lang. Pero kung lang tao natin ang tao ya, sa subong tao giyapon, amo man nagyapon ang iya makeup, hindi na ni siya magbago. Kaya we don't believe in the theory of evolution. We believe God created men, the first man Adam and Eve, and Adam and si Eve, ang ilang makeup na ya kompleto na, they have that natawag natin nga hindi lamang physical, san pa ang iyang pangunahuna. Right away makasiling kita ya, wala na siya nagamat-amat na evolved. But man was created by God perfect at that time until nga nagsuay sa Dios. Kag again this is a wonderful evidences of the existence of God. Mayara pa na sa ginata the ontological argument, that means the idea of being, the being of man, ang ginatawag na human being. di ni Shalin. Amoy ni tanan nga mga arguments makasiling kita nga may Diyos ang kalibutan. Now, siling diri sa versikulo 18, kay ang kasingkal sang Diyos ginapahayag gikan sa langit batok sa tanan nga mga pagkadi Diyos nun kag pagkadi matarong sang mga tao nga bangod sang ila pagkadi matarong ginapunggan ang kamatuuran. So, diri makita naton nga ang kasingkal sang Diyos napahayag diri. Magsiling kita kasingkal God's wrath. Amoy ni ang God's extreme and just judgment of sin. May isa ka dinalan or a version which speaks that God's wrath as His personal anger against sin. So, ang ini nga dilalan ginapalera paginapakilala sa aton ka ang Dios is a just God, the God of justice. Hindi lamang siya bala maigugmaon nga Dios. He is a loving God. God is love. Kabalugit kita sina. He created man with this purpose that He will show His love to man. Kag gipakita man sa ato sang nagpakasala ang tao, right away, God wanted to save men. Amoy na ang rason kung nga ginpadala niya ang iya bugtong anak na si Kristo Jesus. Kag naghalad sang iya lawas nga pinaagi sa iya kamatayon, kag pagpatulo sang iya hamili nga dugo, may kaluwasan kita. Putsiling may kaluwasan kita, mapatawad kita sa aton nga mga sala kung kita lamang magsalig sa iya subong aton personal nga manluluwas. Kung ikaw lamang maginulsol sa imo mga sala, sa langgid ang Diyos magpatawad kay He took our place. Hingkuha na niya ang aton niyang nga bahin nga dapat kita sinamabayad sa paginmatay man gani sa cross sa Kalbaryo. Apang ang aton Ginoo is the God of love. But hindi tungod nga siya Diyos nga may gugmaon na ang tanan nga tao maluwas na lang. Inambal na sang iban nga ang kalawasan ay para sa tanan kasi Kristo nang matay na para sa tanan. Pero may conditions ini nga ginhambal sang aton nga ginbasa kaina lang yid. Kay gin silang diri liwat basaon ko ni nga dinalan kay sa sini inapayag ang pagkamatarong sang Dios paagi sa pagtuo nga sa pagtuo subong nga nasulat na ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. So amo lang ini ang ginambal sini nga dinalan kung gusto mo mangin epektibo ang gitawag diri nga pagkamatarong sang Dios sa aton kung kita lamang magtuo kay Kristo Jesus nga aton manluwas nga siya lang gid amo ang makaluwas sa aton mga sala. Saliga naton siya, tuuha naton siya nga siya ang Dios nga nagpanaog sini nga kalibutan, nagkatawang tao siling sang bala kasulatan, nangin unod siya agud lamang mahalad niya ang iya kabuhi, magpatulo sang iya dugo para sa kaugasan sang aton mga sala. Amoy hindi mangpansang kadamaan nga mga tao na kung si Kristo Diyos, bakit namatay siya? Now again, it is because of that purpose na silingan ni Apostle Pab, kung wala sang pagpatulo sang dugo, wala sang kaugasan sang aton mga sala. Kagkaybalo kita sang praktis sa daan nga katipan nga nagahalad sila sang sapat, pagpatulo sang dugo, amo na na ang larawan sang aton Ginoong Hesukristo man. So, diri, ginpahayag nga tikon kitaya magsikway sini nga kamatuuran nga kung hindi kitaya magsalig sa iya, hindi man kita maluwas. Hindi na, it doesn't mean nga nangin matay sa tanan-tanan kita maluwas na. But there is a condition here, according to the Lord, dapat kita magsalig sa iya na siya amo ang Diyos nagkatawang tao nang matay tungod sa atot nga mga sala. Kailalaho natin ina nga kamatuuran kay nagsaad siya sa balang kasulatan sa 1:36. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, ipakita niya din yung mga hinigugma, hindi lamang ang Diyos gugma, batuo so He is just. He is just. Because of sin, is going to punish that sin. Masubuin nga balita sa mga wala, nagasikway, sining kamatuuran sa pagpangimatay sa krus, sa aton Ginoo sa krus. Nasikway ining kamatuuran sa ginatawag natin righteousness through faith. Kay siling nga diri, without excuse siya, nga nagpahayag na nga ang tanan ng mga butang para sa imo may kaluwasan. Ikaw kung sino siya, Diyos nga gamhanan, Diyos nga matarong, manigugmaog nga Diyos, nga kung ikaw lamang magsalig sa iya, hindi ka mapahamak sa impyerno, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So diri tungod sa pagsikway, sining pagpahayag sang Diyos, wala sang, there is no excuse without excuse someday in the judgment day when you will stand before the judgment, great white throne judgment, nga makasiling ikaw, wala ka man nagpahayag sa akon. Nagpahayag ang Diyos sa iyay nimuan, sa imo mismo, konsyensya, nagpahayag ang Diyos sa iyang dako nga gugma, pag pinaagis pagpangimatay sa krus sa Kalbaryo sang aton Ginoo. Wala kita sang excuse kay inigin tanyag na sa aton nga libre, wala sing bayad. Gani abyan kabay ini nga mensahe nanungod sang pagpahayag sang Diyos sa aton, sa imo kag sa akon, mangin matag ini agud lamang ikaw maluwas ang Diyos kag mapahilayo ikaw sa iyang kasingkal. Salamat sa Ginoo sa iyang mensahe para sa aton. Ayong gid nga adlaw sa tanan, salamat sa mga nagpalamati sining aton mensahe sa sining nga aga, ini inyo alagad sa kanghinan, Pastor Henry Sinina. May the Lord bless you.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZR.

Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sa ating programang Balik Kita sa Omania. Sabi niyong amigo sa kanginan, Kuya Janos Lakihon. Well, first Saturday of the month of September. Oh, kumusta, kumusta, kumusta man ang ikal 5th day of September 2026. Well, of course, supposedly it's a start of a malamig na ang simoy ng hangin. Yes, but for the past days, no, grabe kita ang init sa aton nga mga lugar. Balik kita sa uma. Well, for the past months man, bila kita na nagpahimangno sa aton programa, ano ang mga pwede naton nga ubrahon in preparation of ginatawag nato nga Il Nino. Ayan, well, hopefully naka-gather na o nakahimu na sang mga activities in preparation of this. Well, shout out sa ato ng mga partners, especially sa atong mga kauban sa technical side, si Kuya Don Cagas ug si Kuya Julius Malyabo. Good morning sa inyong duha. Sa umamalinaw ang hangin. Mula ning naka the best ha, sa ato ng kaumahan kay ako bitaw ninyo, try yung kong uli kaya sa atong uma, kaya lahira yun ang kanang buga sa hangin. Oy, no? Naday, ha? Ay, mga haze. Ha? So, ito ang pagmaning haze. Raog kanang asuba. Ha? Nga naigo baya po ang ato ang mga lugar, especially diri na-announce ng Digo City. O, ang Coronadal, kumusta man? Good morning sa itong mga partners na aga pa. Nag-dagan-dagan.

Okay, Dr. Pedro Gapi, thank you very much. Good morning. Diginig pa dalaman sa akon sang mga mga mensahe. Thanking God for His goodness sa aton kinabuhi. Alam mo, very memorable ng September 2 sa akon. Why? This is another 10 years na ginhatag sang Ginoo sa akon pamilya. Ayan, Kuya Renanti Silvano. Uy! Our pinakakusgan na farmer dia sa magsaysay. Morning, dear sir. Hopefully, kita-kita tapuhon. Atang hi, sir, ha? Naabaya si atong partner diri sa NBA. Later on, atong ma-join through the Zoom. Of course, live na live din hi sa atong program. Oras, alasays, dusi na sa kabuntagon. O, kumusta namang pagpangapidi ha? Hopefully, ano ha, sabay-sabay na umiikot. ang nagagaling dra. Ato mga partners. Sa ato mga partners, kakao, kape, indigenous people na and culture, food, naghimo og mga pagkaon nga nilutlot. Uy! So, niaging Sabado, nakatry yung kong nilutlot. Atong wala pa kabaloon sa nang nilutlot, moninga ato ang recipe na giluto ang manok tulod diha sa kawayan. Anyway, wasa tay news karon ha? News karon ha? Hataga na to ni special nga episode ning ato ang programa karon. Okay, no? Atong agri tips, but of course, ang pangutana. Pagod na pagod ka na rin ba? Kasayo pa sa buntag, wala na yung pangutana. yes, atong agri

0: O nang panawagan, balik kita sa uma.
1: Yuta atong ang pingan mo to.
0: Ay nga no, oho. Ako naku, 10% gayon. That many will be coming sa urban areas. Atong syudad, o nang ina panawagan, balik kita sa uma. Si Miga Joy Kumbater, mananom na gid na isang kape ko, no? Bulang na kulang, o. Oh. Oh, Miga Joy, saan o ta mananom?
1: Balik kita sa uma.
0: Ayan, sa itong pagbalik, ang atong agri di punto human ni ini.

0: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri-Dipunto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri-Dipunto, dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri-Dipunto.
1: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
0: Yan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Agri-Dipunto segment with Kuya Janus Lakihon, o ang pangutana, pagod na pagod ka na rin ba? Well, may buntag mga ka-agri. Pagod ka na ba? Murag simple kayo nga pangutana, pero karon murag daghan sa atong mga kababayan na makarelate. Pagod sa trabaho, pagod sa traffic, pagod sa taas ng presyo, pagod sa problema ng pamilya, pagod sa pagpangita og panginabuhian. Ug karong si manahuna, nadungog nato ang usa ka senador nga miingon, pagod na siya sa trabaho ng Senado. Well, si Senate Majority Leader Juan Miguel Migsoberry mipasabot humaniini nga dili siya nagreklamo. Matod niya, iyang gisulti lang ang iyang gibati samtang simultaneously nilang yatumang ang regular na session, budget hearing o ang impeachment proceedings. Og bisan kapoy iyang giingon na padayon gihapon nila tumanon ang ilang katungdanan. Fair enough. Tanan kita, kapuyon. Walay tao nga exempted, ana. Pero maokin yung pangutana nga gusto na to hisgutan karong adlawa. Kung kapoy na ta, unsaon na to pagpadayon kung adunay mga tao nga nagsalig sa atong trabaho? Mga kaagri, huna-hunaan na to. Huna-hunaan ang atong mga mag-uuma. Tayong buntag pa lang, naana sa uma, init, abog, ulan, naapay baha, lapok, usahay pila ka bulan ang iyang gihuwat aron makaani. Pero kung hapit na ang harvest, bagyo. Kung makalingkawas sa bagyo, dunay mga peste. Kung nakaani na, bagsak ang presyo. Ug kung nakabaligya man, gamayra ang nabilin human sa gasto. Mao nga kung moingon ang mag-uuma, kapoy nako, dili nato siya angayng hukman. E tinood, kapoy gyud. Wapoy trabaho nga di kapoy. Pero kasagaran, bisan kapoy na ang mag-uuma, mutanom gihapon. Ngano? Kay adunay pamilya na iyang ginapakaw. Kung di lang ka na, adunay nasod na nagsalig sa iyahang ani. Mga kaagri, ani sa at maokini ang atong agri insights. Ang agriculture usa ka trabaho nga lisod, hatagan og giingon natong time out. Ang tanom, dili maghulat tungod kay holiday. Ang hayop kinahanglang pakanon, ang uma kinahanglang bantayan. Ang panahon dili kontrolado ug ang panginahanlan sa pagkaon sa tawo adlaw-adlaw. Mao nga kung adunay problema sa farming, dili lang ang farmer ang maapektuhan. Mapemerkado ug sa katapusan ang pamilya na naa sa lamesa na nagulat ug pagkaon. Mga kaagri, laruhon nato. Dili sala ang kakapoy. Dili usab sala ang pagsulti nga lisod ang trabaho. Ang kapoy usa ka pahinumdom nga tawo ra kita. Ang problema magasugod kung ang atong kakapoy mahimong rason aron kalimtan na nato ang atong responsibilidad. Kung ikaw usa ka umahan, dunay pamilya nga nagsalig kanimo. Kung ikaw usa ka bag-uuma, adunay pamilya ug merkado nga nagsalig sa imong produksyon. Ug kung ikaw usa ka health worker, adunay pasyente nga naghulat. Ug kung ikaw usa ka teacher, adunay estudyante nga nagkinahanlan ug pagiya. Ug kung ikaw usa ka public servant, adunay katawhan nga nagsalig sa imong serbisyo. Dili nato gipangayo nga dili kapuyon ang usa ka nagserbisyo. Ang atong gipangayo mao ang responsibilidad bisan kapoy. Mao ni ang paralel nga usahay dili nato makita. Ang farmer dili perpekto. Ang government official dili usab perpekto.

Ayan, good morning once again. Oh, kau ba na to karon na nga tong partner sa kalambuan sa NDA, no? Of course, magahisgot-hisgot kita. Unsa man yun ning ginatawag natong private sector na sa ato ang feeding program, no? Milk feeding program. Kau ba na to from NDA, kau ba

0: nato si Ma'am Rylene Simporio Sanchez. Ma'am, good morning! Ayan, murag nag-duplicate. Murag na ay... madunggan ba, kuya?
1: Kuya?
0: Ayan?
1: Ayan? Sige.
0: Ayun.
1: Mauday.
0: Again, ma'am, basig nakay gusto i-shoutout. Salamat kayo sa mong panahon na naghihatag karong puntaga
1: para sa itong mga partners.
2: Salamat kayo sa Janus for inviting us diri sa imong programa. So ako lang i-shout out ang tanan mga empleyado sa NDA Southern Mindanao, especially kay Miss Lotel. Sir, ga-echo lagi sa ako.
0: Ay, nag-echo. Ay, asa naman to?
1: Ma'am?
2: Yes, sir.
1: Okay na. Sige. Okay, hapon. Naipo ba gihapon? Naipo na? Raunday na ito. Palungo na ito ng isa.
0: But anyway, madunggan po ni
1: Ma'am sa itong live broadcast. No?
0: Ayan.
1: Ayan.
0: So una, atong hisgutan, ma'am, ang saan programa ninyo sa ato ang programa sa atong National Dairy Authority.
2: Okay, sir. Una siguro, sir, ipaila na rapid pakid, sir.
0: Madunggan,
1: ma'am.
0: Ikog yapo.
1: Wala na.
2: Madunggan, sir, pero sa ako akay.
0: Kusog mo kayong ikog.
1: Kayong ikog. Ngano kaya ni? Madilang ha?
0: Once again.
2: Hello.
0: Napa? Napabay? Yan.
2: Napagyapon.
0: Nagyapon, ma'am? Okay na.
2: Opo.
0: Basig na isa diha sa imong
2: i-check na ko. Aprobag-arang, sir. Dinay na.
0: Ala, sige. Kusog bang iko diha, Kuya Julius? Off na to ning isa ka ano. Yan. Ma'am, sige daw, ma'am. Try daw na to usap, ma'am.
2: Sige, sir. Marag okay ka ba na, sir? Okay na siya.
0: Marag arang-arang na rin ron?
2: Opo. Ay,
0: palungon lang ako ning akong audio dere. Sige po.
2: Okay, sir. So, balikon lang ako, sir, no? Sa una, nag-guest po ko diri sa imuhang program na introduce naman na ako na hindi naman ako pupunta ang National Dairy Authority. Pero balikon lang ako, sir, no? Hello. Hello, sir. Okay. Ang National Dairy Authority is a government agency na atas sa Department of Agriculture. So, ang ahensya mo ay gitahasan sa palamo sa industriya sa Pilipinas sa atong nasod o na siya NDA. So, karong, sir, ato na kita'y laing programa na ginailalimit sa National Dairy Authority. Huwag okay, kini ginatawag na private sector funded milk feeding program. Kanisya, though naanan tayo mga budget para sa milk feeding nga gina-implement sa DepEd o

0: sa DSWD.
1: Aduna
0: gihapon ni GAP sa tuwang ano kay ang ato amang panggatas sa industriya kadlaw gatas ka ni gatas unya ang ato feeding sa DSWD 120 feeding days lang unya ang sa DED usahay 30 days to 50 days so na siya gap na mga 200 days no sa isa tuig so mo ka ang pwede siya i-participate sa ito ang private sector para sa saving program. So, mo na siya so ang private sector funded feeding po, sir. Hello, Sir Jano.
2: Hello, ma'am.

0: Hello, ma'am. Hello, ma'am. Uy, nawala. Nawala. ma'am, balik ko, ma'am, ha? Balik ko. Mura o nawala man ang atong signal.
1: Sa kabukiran ng Mindanao, kapag ang lupa'y tuyot at bitak-bitak,

0: Yan, welcome back po sa ating programang Balik Kita sa Uma. Ma'am Rylene, can you hear me po? Hello, Ma'am Ry? Murag, nawala naman po. Dali lang. Check na to sa mnig. Hello, Ma'am Ry?
1: Yes, sir.
0: Ayan, okay po. Sige po, tuloy tayo, ma'am. No? So, katong private sector funded milk feeding program na to. You have mentioned earlier, katong ato ang number of days sa ato ang mga production sa atong mga baka, no? So murag na ay kulang, ma'am, nga sobra ba nga number of days nga limitado kay na mention banapod nimo ganiha unsa tong mga milk feeding program?
1: Okay, sir. Sige. Ang ato ang mga gatas ang mga hayo baka o ganan di sir maghatag ng siya o gatas bulod sa 200 days 300 days di ay niya ang ato ang feeding program gina-implement sa ato ang mga government agencies kana like DSWD o DepEd na alang sa 120 for DSWD and 30 days sa DepEd. So, dahil gap, no? So, ang ato ang market sa ato ang mga farmers ay magproblema. So, mo na mag-invite ako ng private sector na mag-fund or mag-sponsor sa feeding program to address the gap sa ato ang market sa ato ang mga farmers. Kaya objective man good sa ato ang private sector funding feeding program to have a continuous market sa ato ang magpag-uuma sa paggatasan o mabawasan ang issue or concern sa ato sa mga kapatid. Okay. Para sa mga interesado mo participate sa ato ang private sector funded program. So, mag-view ang NA o reach out sa mga company lalo na yung mga social corporate social responsibility nga kanang pwede sila mo join na endeavor unya mag orient me sa ilaha, then if they are interested, they can write, magsulat sila sa NDA, na interesado sila mag-join sa private sector funded milk feeding program. Gikan diha, ayaw na po ang NDA, no? Gikan sa pag-start, gikan sila ng letter of intent, kunya, mag-transfer sila upa sa amuha, bilang ilaha ng data budget, nagigikan diha ang NDA actually ang sponsor agency or sponsor company pwede siya magpili kung sino ang ilang beneficiary sa mga program, no? Na sila ay kanang freedom to choose kung kinsa ang ilang gusto mudawat funding na ilang ihatag, but this is basically to Tama Sir Danos kay tax, siya, kaya na, siya yung tax credit. Kung halimbawa, upan ka 1 million, and then, ay taxable income ng 4 million. So, ibawas dito ang 1 million sa 4 million para 3 million na lang ang ilahang taxable income. So, 100% sa ilahang funds, ibutang sa milk feeding, mo'y mabawas dito sa ilahang taxable income. So paano ni siya approve ni siya Sir Janos sa BIR? So daanan ni joint agreement to with BIR and National Dairy Authority na para siya ng 100% ang ilahang taxable credit. Unya, ang hindi ang mag-administer sa programa, unya pag after sa one budget, pag-report agad sa progress, no? Pag-development sa program.

kailangan program ang mahitabuan ni i-transfer nila ang funds sa amo. So tagaan sila official receipt sa NDA. Kaya ang NDA na ang magpalit dito sa mga suppliers nato sa MIR. Man, kami po naman implement sa program. Sila lang ang magpalit sa beneficiary ng hatagan. Para dili na kita hassle sila ha, sa pagtanan. Ya, yeah, pag mag-report lang is progress sa development program.

0: sponsorship package. No?
1: Yes, sir.
0: So, depende na ni sila based sa ilang mga beneficiaries o feeding days. Anong importante ng mga feeding days, ma'am?
2: Importante ang feeding days, sir, para makita na ito o makakakuha na ito ang ato ang gusto ng kabuton nga improvement sa mga kabataan. No, based ato ang experience ang or ang ano gid sa pag-implement sa mga feeding program 120 days gid na siya. Unya kay ang uban like sa DepEd, no, mag-base mangod sa budget number of children, so masakripisyo ang number of days. Murag mahulog lang yun na nga, painom lang or pilaw sa milk. But dili na ito makuha ang ganang nutritional improvement sa nutrition sa mga kabataan. So, mo nang nag-promote me of 120 days, importante ang number of feeding days para kung gusto na ito makita ang improvement sa kabataan in regards to their nutritional status.
0: Okay. Yeah, so importante gid ninyo kay para enough, no? So depende pod sa kung kinsa ang recipient, though natay mga katong mga older children or bisan ang mga pregnant

0: Yes, ma'am. Appeal for mga pregnant ani, ma'am?
1: Depende sa ano, sir.
2: Depende sa company kung gusto nila pregnant women. Naara sa ilang kung kinsa ilang gusto mahimahimong beneficiary. Pwede man sa pregnant women, apakah mga senior citizen, then mga bata dito, no? So depende sa ilang kilion.
0: Oh. So, unsay mga requirement, ma'am, na ako'y murag nakita during clip na to sa Philippine Star o sa unsa ni Philippine Star o yan ay mga certifications, unsay bot pasabot ni ay ni ma'am? Mga requirements ba ni?
1: Adili, sir. Ang ano na, mga marag during the launching, muna siya ang launching ceremony o katong ano na siya, sir, katong mga certificate nga kuan siya kanang gi-allow siya, gi-approve siya sa nila ang program kanang funding public-private sector funded benefit program o katong ano na dayon siya nga nice yung mga tax credits.
0: Ayan, okay. So, ma'am, maragwa naman tayo igong oras karon. How I wish makabalik tag-storya po sa mga programa ninyo. But paano nila makontak kayo? No? Kisabay sulatan o asa pwede maka... Diri sa ato sa Mindanao, asa ang atong office o kisay kontakon?
1: Okay, sir. Mga interesado nga mo venture ani nga program kanang private sector funded meal feeding, pwede ninyo mo sulat kay Jester Jan Hadap, CPA MBM, Acting Department Manager sa NDA Southern Mindanao Department. Ang among opisina na naimutang sa Kim's Milk Corporation Compound.
0: Yan. So, atong nakuha. So, naman po tayo Facebook page, ma'am, no? Na pwede na nila bisitahan?
1: Marag na ayat.
0: Sige, sige, sige. Mama, imong mga pabilin ng mga words para sa atong mga mag-uuma o atong mga business sector o sa tamo unda.
1: Okay. So, unang-una, sir, ako pasalamat sa imong programa Balik sa Tama for this opportunity nga gihapit ni mo sa mga na magka-propose sa ang mga programs. Hindi lang may unang nagayon. Padaghan na kayo nakagest sa imong program. So, daghan salamat kaayo. And then, para sa atong mag-uuma o sa atong mga private sector, ang pag-develop sa dairy industry, dili lang siya obligasyon, no? Trabaho sa National Dairy Authority o sa gobyerno. But it dapat maghihiusa ang tanan para sa ato ang development. Para magkaroon tayo ng dairy industry in the near future. So, magtanabangay ta ang mga agensya, especially sa mga mag-uuma na gusto mag-venture into dairy. So, doon lang opisina nga ang address na mentioned na ako kanin. Daghan kayong salamat, Sir John.
0: Ayan. So, inyong nadungog, no? Si Ma'am Rylene Simporio Sanchez, atong nakauban na through atong Zoom, pero medyo naalay mga echo. Dagang salamat sa inyo, pakiguban ka na mo, no? Just don't forget to check ang atong mga websites, especially sa National Dairy Authority, Southern Mindanao Region. Well, wala na tayo igong oras. Dagang salamat sa inyong pakiguban ka na to karong buntaga. Sa ngalan sa 1197 DXFE Management and Staff o sa DXKI, kini si Kuya Janos Lakihon Magaingon. Of course, kauban si Kuya Don Kagas o si Kuya Julius. Ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso. Sa Diyos ang Himaya, mayong Sabado kanato.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Sabado naman subong kag naga-tune in ikaw sa DYVS Bacolod upod ang DXKI. Kamusta ang imo Sabado morning? Dira sa DXKI, temprano pa kami mabatian. So nagaupod ang Mom's Heart sa inyo. Good morning da! Especially sa aton nga naga-tune in sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Upod man ang General Santos City, Corona del City dira sa South Cotabato kag sa Sorala. Dira sa Kipalbig, kamusta? Anong pamahaw mo da? Jeanette Katakutan, kamusta? Si Luz Lerma, good morning. Ginilin Roca, kamusta ka mo da? Okay lang. Si Merly, Merl Hospital. Merl, okay ka? Kamustang pamatsyag? Padayon lang taya ah. Nanding, kamusta ka mo dira ni Totong? Si Linda sa Monte, kag sa imo dira Miss Bona, good morning gid. Kabay pa nga maayo ang pamatsyag, maayo ang tiyempo. Although ti rain and shine kita no, kay ti this is the season nga amo nagin man ina. Sa South Cotabato, dira sa Sorala, nag-welcome man ako sa Surigao Community Bible Church, ang mga pastors dira, magpulo pa batsyag man, diri sa NIR sa Alegria, Murcia, sa Manapla, dira sa GBCN, diri sa First Baptist Church of Central Hawaiian, kamusta kamo dira ang aton mga engineer, Wenny, kag si Engineer Marie Jane, Carmi, kag si Genevieve, how are you? Sabado naman subong adlaw, so manangkora. Tani, nagapalupa huway, kag nagarelax ang beauty. Mama Ming, kamusta ikaw? Kamusta ang pamatsyag? Relax man si Candy, si Tintin. Not sure kung may work pa, no? Manang Sara A, how are you? Ano ang pamatsyag nang? Manang Lynn J, Leeds, ang akondira nga office mate. Sinong June, kamusta? Nanay Bell Sabado Subong, kamusta da si Tatay Boy? Si Maki, Attorney JM, welcome. Si Sir Rolando Plenyago, nga naga-duty or naga-pulupa Hawaii, good morning sir. Maika, thank you for tuning in. Bata ni siya sang akon nga good friend way back in high school. Dira sa Pontevedra, Days, kung naga-tune in ikaw, my warmest greeting sa imo. Sa kay Luri, kag kay Meredith, sa Villamonte. Manang Feli, how are you? I missed you sang last Sunday kay ato ko sa Tabok, nagpailo-ilo takon. Si Roda Amparo sa Alihis, ang mga Roda ni Blang, ang mga naga-tune in sa Mom's Heart. Parehas gin sila ni Roda Aliesa sa Alimudyan ho. Roda Amparo of Alihis, Roda Aliesa of Alimudyan, palariho ang ilang mga first names. Miss Cheryl, how are you? Kamusta ang pamatsyag? Miss Lourdes Lobaton, good morning. Dira sa Buena Vista, sa Guimaras, sa kay Nay Mercedes, kag sa kay RV Nanit, welcome. Sa kay Miss June, dira sa Gihapon, sa Guimaras, good morning ma'am. Kag ti dira ta na sa Alimudyan, Iloilo, sa kay Roda, sa kay Preciosa, Orfa, welcome to the program. Rod, I am praying okay kagidira. Diri sa Bacolod, sa kay Ma'am Els, aka LCG. Kamusta ang paninda mo, Els? Sa kay Ma'am Virgie Salgado, dira sa Rosario Heights, nga nag-tune in. Salamat gid. Kag sa imo, Ma'am Sarah Escalona, dira sa Mansilingan. Ma'am, good morning. Kamusta ka? Salamat gid sang pag-tune in sa Mom's Heart. Kag ang naga-Facebook Live, nga makakadto sa aton nga page, DYVS 1233, pangita lang ang Mom's Heart. Kamusta ka mo dira, Joseph, Chinchin, and Jasmine? Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sa aton nga program kada Sabado. Nagligad nga Sabado, we started talking about resilience. Ginkuha ta ini sa research ni Linda Graham. Kag ang ambalga ni naton sa nagligad, nga kon kabalo kita mag-persevere in the face of adversity. Kag ang importante nga nagabalik kita when you stumble, ini-essential sa ginatawag naton nga mag-thrive in tough times. Kabati ka mo sinasang tough people last, but tough times don't. No? Something like that. Okay. So, bisan diin kita na pwede kita makatudlo sa aton mga kaugalingon to bounce back from the adversities of life. Okay. So, nga ba kita sa nagligan nga Sabado, nga ang ginatawag naton nga resilience, kun may gakatabo bala sa aton nga mga troubles, we have to dig deeper sa aton inner reserves of resilience kag ang memories naton sang mga time nga we have successfully coped sang aton nga mga trials, no? While importante gid nga nagadraw kita on external resources. Ano ini? Sino ini sila ang mga external resources naton? They are our family and our friends. Pero may mga chimpo gid nga nagadululungan ang aton nga mga disasters, they happened all at once. So kung may mga catastrophes bala kita nga nag-strike, kagka-vulnerable sa aton to lose our resilience altogether or temporarily kisa may mga unresolved traumas kita and we can be especially susceptible to falling apart and not being able to recover. Kung ang aton bala reserves depleted, we can begin to feel like we are just barely afloat and about to go under. Ina bala nga feeling mo punga-punga ka na gid no, nga doon mabal ka, baw Ginoo, ano na lang inino, do kadalom na gid. But paano kita mag-bounce back from traumas? By strengthening our resilience. So magambal kita resilience, ano ini? Ginambalta na ini sang Sabado, no? Pero ti, liwat ton ta ha? Resilience is the capacity to bend with the wind, go with the flow, bounce back from adversity. Ini tanan, ginstudyohan ini, gintudlo ini sa society, in philosophical and human societies. Kinanglan ka balugid kita yung magbangon. Wala gid kita yasang para sa ako, no? Giving up is not an option. We have to laban ng laban. Ako nang balon tanagin man because may nagauyat kanimo, tanamo. Hindi ranta na imo kusog, ah. Iyaranta na ng Ginoo naton, our Lord and Savior. We are going to talk more about resilience. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

Salamat sang aton nga music break. We are back on Mom's Heart. This is Saturday. Kag ari kami diri sa DYVS, Bacolod City, upod ang DXKI. DXKI, kamusta ka mo dira? No, aga pa ya. Ari na kami diri. Alright, we have been talking about resilience, about our emotions. Kag according bala sa libro nga Transparent Life ni Naomi Judd, ang mga survivors may gina-practice ini sila. Magambal ko survivors, di para nga maka-survive, no? Ang mga psychological evidence nagpakita that survivors of difficulties, whether emotional, physical, or circumstantial, inita na nag-display sang 8 specific characters. Amo ni ngambal sang isa ka psychological evidence nga ang mga survivor sang mga kabudlayan nag-display sang 8 specific characteristics. Kag ano ni sila? Strong spiritual belief. Number 1. Kinanglan ka balo kag idya kun sinong gauyat si momo. Kay kun wala ti mo kamaan ay te diin ti mo makapot, no? So dapat may strong spiritual belief gid. Second, strong support system. Dinta ni bulon sa aton family, sa aton friends, sa aton community, sa aton nga church support group. Kung ikaw isa ka survivor of difficulty, dapat may sense of humor ka man. Do not take life so seriously. Nga do ginapasan mo gidi ang kalibutan kay hindi.